0: May bayang nga kuha Kuya ba? Ako ang gikuyog sa buong balay. Paray pa ilailaw na sa ako ang lulo ng milyonaryo.
1: O niya, pre. Unsa may nahitabo?
0: Karun, akong uya, pre. Lula na ako ang hinampang.
2: Basta, Joy. Enjoy!
3: Joy FM.
4: Ganahan ka?
5: Nahanaw dayon ng mga katol-katol sa panit ni Inday Kudan taga Magbok Bansalan Davao del Sur tungod sa iyang pagpanghapla sa Yaki Liniment Oil.
6: Juan po, napoy katol-katol sa lawas ng ulo na buyan daw.
7: Tapos?
6: Yan, ako ni Eplasan, nauga naman po.
7: Kapila po ka mang haplas po?
6: Juan, nagsahay buntag, nagsahay ito hapon.
7: Sige, gamit yung mga haplas.
6: Yes, well.
5: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Herbal Capsule, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap o Kopiyaki, mapalit sa mga butika.
8: Hello po! Ako po si Abby Willar. Alam ba ninyo mga kids? Kidi Yaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidi Yaki Vitamins. Kayo rin ha! Pag-healthy si baby, happy si mommy. Salamat po!
9: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo Samanay, Nicy Pharmacy, Anuling Pharmacy, AC Pharmacy, sa Barangay Kawayan Manay, Ronnie Abayata Residence, sa San Ignacio Manay, Doliente Pharmacy, Heartwell Pharmacy, Blessive Pharmacy, sa Poblacion Garaga, Queens Pharmacy, Butika Abi, FGC Store, Melody Store, Ruby and Ryle Store, Flor Milosa Store, Jade Tapi Store, LG Mai Libuton. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
10: Ka-cute ni Maoy.
3: Joy FM. Rewind Sunday. The greatest songs of yesteryears on 105.7.

0: 105.7.
1: Sa panahon karon, daghan ang mga pagkaon nga lami. Apan, wala ta kay balo kung makaayo nato, busa atong klarohon. Maniguro ta, human kaon, magkapita og Kopiyaki 7-in-1. Aron dili magdugay ang toxins sa atong lawas. Para healthy, Kopiyaki, mapalit sa mga butika.
2: Ang mga produkto sa Yaki, mapalit sa Munisipyo Sabaganga, New Pharmacia Prema, Alphate Pharmacy, Mara Drug Trade Corporation, Salambahon Baganga, sa Norelin Pharmacy, 301 East Drug Store, M&L Pharmacy, sa Bakulin Baganga, sa Mangornong Store, Mabel Store, Maricel Store, sa Purok Kay Mito, Rumi and Bing Store, sa Purok Tambis, Yen Store, sa Munisipyo sa Katiil, sa May Butika, Ayesha Brie Pharmacy. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nga sulayan ninyo.
3: Ikaw na!
0: Rewind Sunday.

Moshi Moshi Shiki Yaki. Mayong adlaw na usab kaninyong tanan. Ako po si Mami Joy. Makikuban na usab kaninyo din sa atong tulumanon. Yaman ang kalusugan ingatan hatod ka nato sa Yaki Herbal Laboratory. Ang tigama sa mas

0: Pektibong Haplas ang Yaki Herbal Oil, Kidi Yaki Vitamins, Kidi Baby Soap, o Yaki Baby Soap, Yaki Beauty Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, nga magpakinis sa atong mga kutis, o ang Yaki Herbal Capsule, nga magpalimpyo sa ato ang kalawasan, o ang produkto nga atong gihisgutan, mas epektibo, dapat subukan ninyo. Ang Yaki Herbal Oil, mga higala, epektibong tambal kini sa mga sakit sa panit tungod sa pagka-epektibo sa mga herbal plants nga sagol niini. Kung doon na kay katol-katol, kanunaya ang pagpanghapla sa Yaki Herbal Oil. Actually, sayon ra kaayo kini, mga higala. Dili kagyud matakdan og katol-katol kung kada gabi maghaplas ka og Yaki Herbal Oil. Kanang scabies, usa sa klase sa sakit sa panit, unuka. In short, kurikong. Mulag ra, lain ra kaayo pamation na kurikong. Murag English na lang na to, scabies. Social, anya, kurikong ra di ay to. Kung kanang klaseng sakit sa panit, pertinang katula tungod sa pagpamaak sa ginatawag nga borrowing mite, gamay nga mga hayop sama sa pulgas sa Bisaya. Ang uban, purgas, usurot, na nakatago sa ilalom sa panit sa usa ka tao, ginatawag kini nga Sarcoptes escabei. Kasagaran mo katul kini, inig magabi didto na ang kinalutay sa lubot. Makatakod kini, pinaagi sa direktang skin to skin contact. Kana kanang saghid-saghid, makatakod yun na, tingala ka nga ala, nasaghiran ramang kuni ko, ang anong ngatul naman ko, unsa ba hinungdan ni ini? Ang mite, mao nagadala sa scabies sa tao. Gamay kaayo kini, dili na makita pinaagi sa mata lang. Kinahanglan gamitan ni mo kini og microscope. Pastilan mo, palit patag microscope. Og kabalo mo, didto mangitlog kani ilawom sa panit. Og mupusa sud sa tulo ngadto sa upat kaadlaw ang mite larvae. Musa ka na sa panit, didto mo kalat na kana sa alaing-laing parte sa atong kalawasan. Arang! Rabagayong katulan ni ini. Hulaton pa ba ka na nato nga ato ng masinatian? Unsay ang ngayon imong buhaton aron mapatay ang mga insikto nga atong ginahisgutan. Sa mga tiguang, manghunad na sila o nilat ang dahon sa bayabas. Kabalog manghunad, manghugas, kalawang punani nga pagkabisaya. Ang uban muhumol sa dagat, unya inigkahuman, haplasan dayo no Yaki Herbal Oil. Kanunaya ka na, hangtod nga mamatay ang mga kagaw. Likay usap ang pagkaon sa mga nagka-lain-lain. Kanang kalanunon nga makapasamot sama sa hipon o ulang, crabs, ginamos, mulad o uban pang mga parat. Abi ninyo mga higala, Yaki Herbal Oil, maayong solusyon alang sa mga sakit nga atong ginahisgutan. O sige mga higala, atong paminaon kining ubay-ubay nga mga text messages po gikan sa ato ang mga kababayan. Ingon dire, "Hi mami, nagpasalamat ko sa Yaki Soap. Ingon man ang Yaki Liniment Oil tungod kay ako ang bun-i baga na kaayo gisabunan nako og Yaki Soap pagkatapos ako ang gihaplasan og Yaki Oil. Karon wala na, naulian na in town." Si Ryan ni Brigula na taga Palakapaw, Quezon, Bukidnon. 0937-7392-889. "Hi mami, salamat sa Yaki kay naayod jud ang katul-katul sa ako ang anak. Tungod lamang yod ka na sa Yaki Liniment Oil. Linlin di ay ni taga Kapatagan. 0930-7451-319. Ania mga higala, atong paminawon ang pagpamatuod sa atong mga kaigsuunan kung unsa ang ilang kasinatian sa paggamit sa mga produkto sa Yaki. Dali na ayo ang samad sa anak ni Henita Poblite, taga Kasisang, Malaybalay City, Bukidnon. Gihaplasan lang sa Yaki Liniment Oil.
1: Mga 1 year siya kapi, nagubag ayang ulo. Ang sanghadlok ay kuba. Ay, nakaingon sa kuwa nga, try ko na ng Yaki Oil. So, mo ito nga, naulian ang iyang hubag. Hindi ko po, layo. So, ako na kung tutulit na ibukol ba. Nag-try ko sa Yaki nga, capsule o oil. Okay na siya. Salamat kay Kuya sa inyong produkto.
2: C-H-I-K-I-Yaki. The best of me, you can call me.
0: Kuy ni mga higala, wala na kaytay igong oras para ipadayon pa kining atong programa. Kung aduna kamoy mga pangutana, aduna kamoy mga suhestyon, ayaw kamo pagduha-duha. I-text lamang ka na din sa 0928-6767-031. Ako po si Mami Joy. Nagpapasalamat po sa inyo. Huwag po ninyong kalimutan, laging tandaan, yaman ang kalusugan, ingatan. Salamat po.
2: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga Double Oriental, 105.7. Rewind Sunday.

0: 105.7.
1: Wala damha ni Mayor na Albero nga ang iyang pagpanghapla sa yaki liniment oil sa iyang tiyan maoy nakaayo sa duha ka bulan nga nuka sa iyang kamot.
2: Katul kay kuya sa ara nang nalabak na daging manggut ni nya. Maayo to siya rin. Ako galing mahikap og gahi, mubalik ko katul. Ako mga igago ba nagbahin manggunan sila og yaki sa kaputilya. Ilang ito nga din kung ako may baho sa yaki. Siya nga, simuhuta ko, di ba humot kayo, di ako rin gitistingan. Nya, ako pong hiplasan akong kutukuto kay murag bugnaw. Huwag ako'y tumunga tambalan ako akong kamot mo, minyo'y naayo.
1: Yan ang yaki liniment oil. Mas epektibo dapat subukan nyo, mapalit sa mga butika.
3: Hello po! Ako po si Abby Willard. Alam ba ninyo mga kids? Kidiyaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidiyaki vitamins. Kayo rin ha! Pag-healthy si baby, happy si mommy. Salamat po!
4: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Mati City, sa Oxy Medicare Pharmacy, A Square Building, Quezon Street, sa Kanato Butika, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Manipel Pharmacy, sa Limatok Street, Barangay Central, sa RX Value Plus, sa Doña Rosa Madang, sa Rafa Pharmacy, sa Public Market, sa Butika Wina, National Highway, dool sa DOPMC, Farmacia Franco, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Noemi Pharmacy, sa Matiao, sa Save Lines Pharmacy, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa Farmacia Franco, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa munisipyo sa Tarragona, Farmacia Grow. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
5: Ate, ano yan?
0: Rewind Sunday. The greatest songs of yesteryears on 105.7.

0: Sulat sa Kapobrehon. Dear Tatay, paliugin tahun ko og padala og brief. Kaya ako ang brief. Buslot na. Nitubag ang tatay.
1: Dear Ana, agwantahan na lang ang buslot ni mga brief. Ako gani, gastil na lang.
2: Basta Joy, enjoy!
3: Joy FM!
4: Ganahan ka?
0: Hala! Daghan naman di ay nakasuway sa ganado kapsul atong paminahon o.
5: Kung ako, kung pare mga akong ipatisting po, di ba mag-istorya man doon, mo ana yung isis nga, sos, puro ninyo, istorya nga wala naman may mahimu. Istorya naman ng inyo ha, huna-huna na na.
6: Kung saan ipatik niyo sa iya?
5: Ganado. Kaya pag kauman, dito tingala na ginyo, ito naman, kurang nalain naman ni mong kuhan ron. Pang, kayo mo rin, agresibo na ba? Kung saan ginatik niyo mo siya, gitagaan kong ganado. Ginatagaan ako, sige, naman ako siya nga. Kanitili walang ditiktuan ito eh, pag-condition ni salamat. Was pre, aray siya, kung saan nang tingin ko ganado pre, tingin ni pre kay muna ako usahay magamit kay labi niya ka na maglalis, usahay ang kabalo, bayata sa itong misis na usahay matingala naman, naman siguro ipalabi ni tawala niya, di naman ka, di naman ta, inabuto niya, igura mag-hikap. O yan, kaya pagkabuntag yan to, pre, salamat kay pre, ako kayong pasalamat, marinay mo yan, nadiligan ng bulak ba?
7: Ang ganado kapsul, mapalit sa mga butika.
8: Ang mga produkto sa Yaki, mapalit sa Barangay Pichon, Caraga, Salukatan, Pugpug Magdagasang Store, Mamier Masumpad Store, Mamvier Masumpad Store, Basok Store, Luna Store, sa Purok Mansanitas, Gidyon Magdagasang Store, sa Sityo Nanawan, Reden Bayon Store, sa Barangay San Antonio, sa Purok Kalachuchi, Gibo Store, sa Purok Kanyan, Sebastian Pharmacy, sa Barangay Lamyawan, Dumaan Store, sa Barangay San Miguel, Francis Quete Store, Barangay San Pedro, Double J Store, sa Sityo Katigo, Good June Mariano Store. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
9: Ka-cute ni Maoy.
3: Joy FM. You're on Rewind Sunday.

0: 105.7.
1: Nahanaw dayo ng mga katol-katol sa panit ni Inday Kudan, taga Magbok, Bansalan, Davao del Sur, tungod sa iyang pagpanghapla sa Yaki Liniment Oil.
2: Juan, po na po yung katol-katol sa lawas ng ulit na buyang daw.
3: Tapos?
2: Yan, ako ni Eplas, sir. Nauka naman po.
3: Kapila po ka mga haplas po?
2: Juan, nagsahay, buntag, usahay, ito hapon.
3: Kung sige gamitin mong haplas?
2: Yes, well.
1: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Kidiyaki Vitamins, Yaki Herbal Capsule, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap o Kopiyaki, mapalit sa mga butika.
4: Makalakaw na og tarong ang 76 anyos nga si Henorio Amilig, igagaw ni Romulo, taga Caraga, Davao Oriental, human niya ni kupos ang hubag sa iyang tuhod tungod sa iyang pagtumar sa Bilonga Gold Herbal Capsule.
5: Nakoy igagaw nga nangupong ang TL, diretsyon abot na dere.
6: Oo.
5: Iko, pag-testing nung sa Bilonga, masig makamalibre ka, kaya wala na kalakaw. Na, may kwarta, palitan na ako itong duwa ka pad. Na, naayo?
6: Duwa ka pad lang yan, Gino?
5: Duwa ka pad, wala na yun, kaya wala may kwarta. Kaya ako, nagkwa na, nag-take na ko.
6: Oo.
5: Okay, man.
4: Mao ka na ang Bilonga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
7: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay PM Subrikari, sa Denyo Store, Maymay Store, Allen Umani Store, sa Sityo Tagbanahaw, RD Store, sa Sityo Dangilas, Masumpad Store, sa Barangay Palmahil, Mamusog Store, sa Barangay Santiago, Christine Ami Store, sa Barangay Mercedes, Makahene Store, sa Sityo Libog, Janjan Store. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ayan lamang na sulayan ninyo.
8: Ikaw na!
9: When you're in Caraga, Davao Oriental, come in at Kanami Lodging House. It's a Puro Cruz Poblacion Caraga, Davao Oriental, with regular and family rooms to choose from. Our rooms cozy and very comfortable with fully air conditions, complete with toilet and shower to pamper yourself after long road trip. Be our guest and feel like home. We are more than happy to welcome you and your friends at Kanami Lodging House. The vicinity is equipped with CCTV 24 hours a day, with roofing guard for your safety and a standby power generator. Stop over at Kanami Lodging House and share your beautiful experience. We are located at Poblacion Caraga, Davao Oriental, on top of 105.7 Joy FM station and beside Kanami Function Hall. For inquiries and reservation, you may text or call 0936-4200-752 or 0909-198-8000. In Caraga, Davao Oriental, there's no place like Kanami.
10: You're on Rewind Sunday. Rewind.

0: Kung diabetic ka na gani unya, sige pag-up kag panigarilyo, mo sticky gyud. Lapot kayo ang imong dugo, maong dili kaayo maka-circular kini sa tanang kaugatan. Mabarahan ang agianan sa dugo. Hinungdan, diha na mitabo ang stroke at akihon sa sakit sa kasing-kasing. Ang pagpanigarilyo, nagapataas usab sa level sa asukal sa dugo. Nagapabawas kini sa kadaghanon sa oxygen nga mag-circular ngadto sa tanang kaunuran sa tibuok kalawasan. Nagapasaka usab kini sa level sa taba sa dugo, kay dili man maka-circular pag-ayong dugo sa tanang kaugatan. Hinungdan at akihon sa high blood. Aron matudluan ang kaugalingon, nga undangon na gyud ang pagpanigarilyo, kanunaya ang pagmonitor sa imong blood sugar level. Munang makita na imong blood sugar level, ay nisaka na pod, muundang na gyud ko. So mas maayo usab nga magpatabang ka sa imong doktor. Mas maayo usab nga piliw nimo ang doktor katong dili usab chain smoker. Kay magpareha na gyud mo. Kay muingon ka, akong doktor gani, wa man gani muundang. So way rason nga muundang ko. Amo na may tabo pareho namong duha. Importante usab ang higala nga kung na-diagnose gani nga diabetic ka, regular gyud ang pag-inom sa imuhang maintenance nga tambal. Kining Serpentina Plus Herbal Capsule dako usab kayo mahimo aron muubos ang blood sugar level. Dili pwede nga ihunong ang pagtumar sa contra diabetes nga supplement kay dunay panultihon nga once a diabetic always a diabetic. Tabangan gyud ang kaugalingon, pinaagi sa pagbag-o sa naandan nga dili maayong lifestyle. Kinahanglan mo kaon ka og gulay og prutas nga ubos sa glycemic index, ubanan sa regular nga exercise, pagpahuway og tarong, i-maintain ang ideal nga timbang aron makontrol ang taas nga level sa blood sugar. So kung pasagdan nimo ang diabetes, maghimo kini og komplikasyon sama sa pagkabuta, pagkadaot sa bato kon kidney, pagputol sa parte sa lawas tungod sa gangrene, pagpaminhod sa mga kaugatan, impotency. Musugot ba dai ka nga di na mo tindog ang imuha? Na dili ba dili man? So punggi na kana. Og dagan pang mga laing mga balatian mga higala. So busa kung isaka na gani ang blood sugar level, tumari na kana sa Serpentina Plus Herbal Capsule 3 times a day kay makapanormalize man kini sa imong blood sugar level. Kining Serpentina Plus Herbal Capsule mga higala ang sagol niini kanang pait paspanyawan nga serpentina unya inubanan usab sa luyang dilaw kon turmeric. So sulay na pag tumar na sa Serpentina Plus Herbal Capsule, okay?
1: Mas maginhawa na ang pakiramdam ni Barangay Hernano, taga Cotabato City dahil nakatulong ang kanyang pag-maintain ng Serpentina Plus Herbal Capsule sa kanyang blood sugar level.
2: Naglaylo ang ano ko, yung diabetes ko. Sa sarili ko, okay na ba? Yan ang yung natirada po doon sa Serpentina.
0: Wala mga higala nga kung doon na kayo pangutana, ayaw yun o kaulaw, ayaw pagduha-duha pag-text sa tuwang text line 0977-1825-833. 0977-1825-833. Okay, manamilit na ako. Daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw. Ako si Kuya Loy.
3: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga Double Oriental 105.

0: out of 5.7.
1: Nalipay pag-ayo si Janice Tevez taga Ayungo Negros Oriental kay dali na wagtang ang iyang urinary tract infection kon UTI. Gitumaran lang sa Yaki Herbal Capsule.

0: Iinom ko 3 times a day siguro to.
1: Mga pila po gadlo ni mo giinom to?
0: 3 litra. Dahil nalawag pa. Wala na ito.
2: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Nahanaw dayo ng mga katul-katul sa panit ni Inday Kudan, taga Magbok, Bansalan, Davao del Sur, tungod sa iyang pagpanghapla sa Yaki Liniment Oil.
3: Juan, po na po'y katul-katul sa lawat ng obligasyon na buyang daw.
1: Tapos?
3: Ya, ako ni Eplasan, nauga naman po.
1: Kapila po ka manghaplas po?
3: Juan, nasahay, buntag, usahay, usahapon.
1: Kung sige gamit yung mga plus.
3: Yes, well.
2: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Herbal Capsule, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap o Kopiyaki, mapalit sa mga butika.
4: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Santa Fe, Junel Store, Ellen Fernandez Store, Mia Store, sa Kabaywa, Santa Fe, K&K Store, sa Barangay San Luis, DM Ever Store, sa Mami CNM San Pedro, sa Mami CNM San Miguel, sa Mami CNM San Luis, sa Mami CNM Batchano and Sitio Diat. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
5: Ikaw na! Joy
6: Rewind Sunday. The greatest songs of yesteryears on 105.7.

0: Usa ka adlaw, sadyang naging istorya ang lalaki sa parod.
1: Oy, parod! Kabalo ka may istorya? Tingap! Tumag na yun, tumag!
2: Oo, oh, kabalo ka may istorya? Ikaw, kabalo ka malupad? Lupad na yun! Lupad! Lupad!
3: Basta Joy, enjoy!
4: Joy FM!
5: Ganahan ka?
6: Hala! Daghan naman di ay nakasuway sa ganado capsule atong paminahon o.
7: Itong ako, kung pare mga akong ipatisting po, di ba mag-istorya man doon, mo ana yung misis nga, sos, puro ninyo, istorya nga wala naman may mahimu. Istorya naman ang inyo ha, huna-huna na na.
8: O saan ipatik niyo sa iya?
7: Ganado. Kaya pag ikaw man, dito tingala na ginyo, ito naman, kurang nalain naman ni mong kuhan ron. Pang, kayo mo rin, agresibo na ba? Ang sabi na ginatik niyo mo siyang, gitagaan kong ganado. Ginatagaan ako, sige, naman ako siya nga. Kanitili walang ditiktuan ito eh, pag-condition ni salamat. Was pre, ala isang sana ning pingin ko ganado pre testingin ni pre kay mo na ako usahay magamit kay labi na kana maglalis usahay kabalo bayad ta sa tong misis na usahay matingala man na pre siguro ipalabi ni tawala ni di naman ka di naman ta inabuton igo na maghikap oya karo kag pagkabuntag yan to ala ko ara tay kay pre salamat kay pre ako kay pasalamat ni mari ni mo na diligan ang bulak ba.
9: Ang ganado capsule mapalit sa mga butika
10: sa panahon karon daghan ang mga pagkaon nga lami apan wala ta kahibalo kung makaayo nato busa atong klarohon maniguro ta human kaon magkapita og Kopiyaki 7-in-1 aron dili magdugay ang toxins sa atong lawas. Para healthy, Kopiyaki, mapalit sa mga butika.
11: Ang mga produkto sa Yaki, mapalit sa Munisipyo sa Manay, Nicy Pharmacy, Anoling Pharmacy, AC Pharmacy, sa Barangay Kawayan Manay, Roni Abayata Residence, sa San Ignacio Manay, Doliente Pharmacy, Heartwell Pharmacy, Blessed Pharmacy, sa Poblacion Garaga, Queens Pharmacy, Butika Abi, FGC Store, Melody Store, Ruby and Ryle Store, Flor Milosa Store, Jade Tapi Store, LG Maay Libuton. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
3: Ikaw na!
12: Every occasion is special and it deserves only the best amenities. For all kinds of reception and events, it's gonna be at Kanami Function Hall. We cater wedding reception, birthdays, family reunion, anniversaries, special meetings and gatherings, symposium, team building activities, product launching, live-in seminars, and many more. Kanami Function Hall, so spacious, elegant, and class. The only one of its kind in Caraga, Davao Oriental. It has state-of-the-art light system, equipped with CCTV 24 hours a day for your safety. Fully air-conditioned function place with 24/7 standby power generator. Kanami Function Hall welcomes everyone to experience any occasion with a blast of excitement and style. So if you're searching for a place to spend your event, you can't get wrong at Kanami Function Hall. We are located at Puro Cruz, Poblacion Caraga, Davao Oriental, on top of 105.7 Joy FM station. For bookings and inside tours, you may text or call 0936-4200-752 or 0909-198-8000. Kanami Function Hall, truly unforgettable.
4: You're on Rewind Sunday.

0: out of 5.7.
1: Dali ni balik ang kahimsog sa usa ka inahan nga si Nene Sarona taga Barangay Gasik Kiamba Sarangani Province tungod sa iyang kanunay nga pagtumaro sa Yaki Herbal Capsule.
2: Sana kay kung tamba nga na gastro. Pamati na ko kanang nako mamatay na siguro ko ani. Kung nakabati mo ko sa radyo, ingon na ko nga isingan daw na ako ning ano Yaki. Moto so nag Yaki ko at puro kahurot ko mga upat kapad. Okay na ko karon kay makasuloy-suloy na ko kanang ako ra isa sa una di na ang sugot akong bana.
1: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo mapalit sa mga butika.
3: Hapsay ang pamati sa senior citizen nga si Conchita Sobrecare, 65 anyos, taga poblasyon Caraga, Davao Oriental. Basta makatumar sa Bilunga Gold Herbal Capsule.
4: Bilunga Gold, hantog karon.
5: Ano po?
4: Eh, murubi na mga kakalako kung di ko kainong bilunga. Sakit ba rin?
5: Ang imong
4: hantiin. Ang mga tiil ko.
5: Oo.
4: Naminhod. Nang sa akong amahan, kuan da itong anis pa ko, polio ko.
5: Oo.
3: Mao ka na ang Bilunga Gold Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
6: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo Sabaganga, New Pharmacia Prema, Alphate Pharmacy, Mara Drug Trade Corporation, Salambahon Baganga, San Norelin Pharmacy, 301 East Drug Store, M&L Pharmacy, sa Bakulin Baganga, sa Mangornong Store, Mabel Store, Maricel Store, sa Purok Kaimito, Rumi and Bing Store, sa Purok Tambis, Yen Store, sa Munisipyo Sakatiil, sa May Butika, Ayesha Bri Pharmacy. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
7: Ikaw na!
8: Joy FM. Rewind Sunday. Rewind Sunday. 105.7. Joy.

Ang atong programa gidalit sa Yaki Laboratory nga nagahimog epektibong mga produkto sama sa Yaki Liniment Oil. Usa kini ka alternative medicine, kini Yaki Vitamins, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Baby Soap, Yaki Beauty Soap, Yaki Herbal Capsule, at syempre ang Kopi Yaki 7-in-1. Ang mga produktong ito mas epektibo kaya dapat masubukan ninyo. Nakasulay na ba mo? Kung wala pa, nahala. Ang Yaki Herbal Oil nga adunay sagol nga galain-laing mga epektibong herbal plants, epektibo kaayo sa galain-lain nga mga balatian. Hilabi na ang kasakit na dala sa almoranas. Aray. Ang almoranas, mauna ang ugat sa palibot sa anus o kanang lubot nga nagahubag, namumula o lumago ng higit sa normal kon mudako nga murag musudlot. Sakit kaayo na unya hadlok pagyud mga higala, pular magid kaayo. Apan kini dili tantong seryosong kondisyon apan sa gabal sa kadaghanan. Pero seryoso na na kung usa na kapulgada ang mugawas. Mailang nag-igo ra na mo pula-pula, mo hapdos, mo katol, pero og pasagda na nimo, mudako na, matingala ka na og usa na kapulgada ang mugawas, di nakabalik, operasyon gayod ang imong dangatan. Kasagaran sa mga maapektuhan niini ang mga nagaedad nga gikan 40 ngadto sa 60. Ang klase sa almoranas depende kung diin kini mo tubo. Ang internal hemorrhoid, kung diin ang ugat sa lubot mamahimong mudugo nga walay gibati nga sakit. Matingala na lang kakaing imong hugaw adunay dugo. Ang kulay pulang dugo sa dumi o pupo ang kasagarang sintomas niini. Ang prolapse hemorrhoid ang posibleng musudlot sa gawas sa anus o lubot. Mamahimong mubalik ra kini sud sa tumbong o mamahimo usab ipasud apan pag-amping kay basig ma-infection ka na. Ang external hemorrhoid ang ugat sa gawas sa anus ang hinungdan. Motong giingon nako nga inig usa na kapulgada ang mugawas ni ana mo deklara na gayud ang doktor og operasyon kay critical na kaayo ka na kung ma-infection. Usahay mo katol kini og usahay mabuak og mudugo. Parehas sa varicose veins ang mekanismo sa almoranas. Ang mga veins agian sa dugo pabalik sa atong kasing-kasing. Kung ma-pressure o puwersa nga muharang ang dugo pabalik sa puso, mudako ang mga veins sa atong anus, ang pag-utong kung mupupo

0: O maoy makapa kusog sa pressure nga hinungdan sa hemorrhoids. Ang mga taong dunay tsansa matapta niini ang mga adunay myoma kanang mga babae o paglaki sa prostate kung sa mga lalaki. Pagkarga og mga bugat og uban pang grabing buluhaton. Aron malikayan kini kaon og daghang fiber. Asa man kini makuha ang fiber? Daghang source niini, kaon daghang prutas o gulay, inom daghang tubig, regular nga exercise, inom kanunay o yaki herbal capsule. Muna, katulo sa usa ka adlaw, buntag o tuhapon, o haplasi ka na o yaki herbal oil. Kung kana ang imuhang buhaton, ang yaki herbal capsule, ubanan o pagpanghapla sa yaki herbal oil, giingon kininamo karon kaninyo. Makapahuway gyud ka kung aduna kay sakit nga almoranas. Dali na wagtang ang almoranas nga gibati ni Michael Econas, bana ni Joy nga taga Bahada, Davao City. Nagtumar lang siya sa Yaki Herbal Capsule.
1: Imo ang banat daon sa puto siya.
2: Ay, almoranas.
1: O niya.
2: Sige, pahidan lang niya ako na wala. Yaki Capsule.
1: O sa'yo hindi pahid?
2: Yaki oil.
1: Mga kapila lang po sa nito marong Yaki.
2: Uwis na.
1: Wala na siya mo sugbat utro. Sugat nakainom Yaki na o ni balik pa.
2: Naa, pero gamay na lang. Hindi nakaayo press on na.
0: Normal na ang blood pressure sa bana ni Joy Kawasa, taga Jose Abad Santos, Davao Occidental. Nagtumar lang siya sa Yaki Herbal Capsule, katulo sa usa ka adlaw.
3: Oh, yeah, tinuod na. Ako waspan ba? Kumasya ng kuan, Yaki Herbal Capsule. Nga karon, rang-rang naman, ulit ano may lawa.
0: Ayon mga higala, abi ninyo kalami ragyod nga tas-on ang ato ang istorya, pero naabot na pud ang ato ang oras mga higala. So dinhi na lang usab kita kutob dinhi sa atong programang Yaman ng Kalusugan. Ingatan ang tod sa sunod natong panag-uman. Kung may mga pangutana, may mga suhestyon o mga gustong ipaambit, niya ang ato ang text line 0928-676-7031. Naku po si Mami Joy, maraming salamat sa patuloy po ninyong pagsubaybay.
4: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga, Davao Oriental, 105.7. Joy FM. Pinoy Jukebox Hits. Jukebox Hits.

0: 105.7 Joy
1: FM. Sa panahon karon, daghan ang mga pagkaon nga lami. Apan, wala ta kahibalo kung makaayo nato, busa, atong klarohon. Maniguro ta, human kaon, magkapita og Kopiyaki 7-in-1. Aron dili magdugay ang toxins sa atong lawas. Para healthy, Kopiyaki, mapalit sa mga butika.
2: Ang mga produkto sa Yaki, mapalit sa Mati City, sa Oxy, Medicare Pharmacy, A Square Building, Quezon Street, sa Kanato Butika, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Manipel Pharmacy, sa Limatok Street, Barangay Central, sa RX Value Plus, sa Doña Rosa Madang, sa Rafa Pharmacy, sa Public Market, sa Butika Wina, National Highway, duol sa DOPMC, Farmacia Franco, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Noemi Pharmacy, sa Matiao, sa Save Lines Pharmacy, sa National Highway, duol sa DOPMC, sa Farmacia Franco, sa National Highway, duol sa DOPMC, sa Munisipyo sa Tarragona, Farmacia Grow. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
3: Kakyute ni maoy!
4: Nangita ka ba og Okira Coffee? Yaki Capsule, Belonga Gold, Blumea Sambong, Serpentina Plus, Kiriyaki Vitamins, ug mga sabon sa Yaki, sama sa Hermosa Kojic Soap, Yaki Beauty Soap, ug Yaki Baby Soap. Adto na sa Kanami Marketing sa San Antonio Caraga, Davao Oriental. Naausab sa Kanami ang mga grocery items. Timan-i ang mga produkto sa Yaki. Mapalit sa Kanami Marketing. For details, text Jemery at 0955-269-3596.
5: Pinoy Jukebox Hits. Jukebox Hits.

0: Nay, nay, ingon gud sa ako classmate nay, anak daw ko sliking kawayan. Kinsa day akong papa nay? Anya, ambot in tawon na. Wapod ko, nakahibalo na. Kay blan out, manggutong higayon na.
1: Basta Joy, enjoy!
2: Joy FM!
3: Ganahan ka?
4: Nahanaw dayon ng mga katol-katol sa panit ni Inday Kudan taga Magbok Bansalan Davao del Sur tungod sa iyang pagpanghapla sa Yaki Liniment Oil.
5: Juan po na po yung katol-katol sa lawat ng oblong nila buyang daw.
6: Tapos?
5: Yaki na po ni Eplasan, nauga naman po.
6: Kapila po ka mga haplas po?
5: Juan, nagsahay, bulsag, usahay, ito hapon.
6: Sa gigamit mong haplas.
5: Yes, well.
4: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Kidiyaki Vitamins, Yaki Herbal Capsule, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap o Kopiyaki, mapalit sa mga butika.
7: Tao po! Kumusta naman mo, oy? Tanawa, oh, daghan na kaayo nag-dialysis karon. Unsaon? Di man gud mo mutuo. Nga kanang inyong mga maintenance nga ginainom, naagyud na yung mga side effect. Mauna ang gikinahanglan nga maglaboratory mo. Pero nganong problemahon man nato na? Di ba nag-ingon ko kung naa kay rayoma o arthritis, naa kay mga bukol-bukol, sakit sa kalawasan, bilongga gold ang inyong inumon. Bisan og nang hubag na na o naunsa na na diha, duha ka bilongga kada pat ka oras, mamaayo gayod ang imuhang rayoma. Bisan og di ka nakalakaw diha, nang hubag na, og matunaw pod ang mga bukol-bukol. Wag yoy side effect ka na. Kay nga no, herbal man good na. Pero unsaon? Dili man good mo maminaw. Mga kababayan, mga kaigsuunan, paminaw ra good mo. Wala may mawala kung testingan ninyo. Bilongga gold ba? Ayaw ninyo na kalimti para sa rayoma, bukol-bukol, og mga sakit sa kalawasan. Makatabang pod na sa high blood og sa diabetes. Suwayin ninyo nyo. Bilongga Gold. Naana ka na sa mga butika. Naapagyod na siya sa Shopee. Bisag asa mo order, makaabot gyud na sa inyo ha. Timanin ninyo ha, hinaot nga musulay na gyud mo. Bilongga Gold po.
8: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Pichon, Caraga, sa Lukatan, Pugpug Magdagasang Store, Mamier Masumpad Store, Mamvier Masumpad Store, Basok Store, Luna Store, sa Purok Mansanitas, Gidyon Magdagasang Store, sa Sityo Danawan, Reden Bayon Store, sa Barangay San Antonio, sa Purok Kalachuchi, Gibo Store, sa Purok Kanyan, Sebastian Pharmacy, sa Barangay Lamyawan, Dumaan Store, sa Barangay San Miguel, Francis Quete Store, Barangay San Pedro, Double J Store, sa Sityo Katigod, June Mariano Store. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
1: Dito sa Joy, enjoy!
2: Joy FM! Pinoy Jukebox Hits! Jukebox Hits!

0: 105.7. 105.7. Joy
1: FM. Lumambot at dandan lumiit ang bukol sa likod ni Jenny Rose, anak ni Edna Varona ng South UP, Maguindanao, dahil sa pag-inom ng Yaki Herbal Capsule.
2: Parang ilog ng manok.
3: Uy, ang laki. Tapos, ano ho yung ininom ninyo?
2: Yung Yaki Capsule po.
3: Tapos?
2: Yun lang man ang parang naglambot siya. Hindi na siya nagsasakit.
1: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Nabibili sa mga butika.
4: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay PM Subrikari, sa Denyo Store, Maymay Store, Allen Umani Store, sa Sityo Tagbanahaw, RD Store, sa Sityo Dangilas, Masumpad Store, sa Barangay Palmahil, Mamusog Store, sa Barangay Santiago, Christine Ami Store, sa Barangay Mercedes, Makahene Store, sa Sityo Libog, Janjan Store. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
5: Ka-cute ni Maoy!
6: Nangita ka ba og Ukira Coffee, Yaki Capsule, Belonga Gold, Blumea Sambong, Serpentina Plus, Kiri Yaki Vitamins, ug mga sabon sa Yaki, sama sa Hermosa Kojic Soap, Yaki Beauty Soap, ug Yaki Baby Soap. Adto na sa Kanami Marketing sa San Antonio Caraga, Davao Oriental. Naausab sa Kanami ang mga grocery items. Timan-i ang mga produkto sa Yaki. Mapalit sa Kanami Marketing. For details, text Jemery at 0955-2693-596.
7: Pinoy Jukebox Hits. Jukebox Hits.

0: 105.7 Joy FM. Ingunila, ulaw sa usa ka lalaki kung wala ka nay umoy. Ako, mutuo ko. Sa laktod nga pagkasulti, wala nay pulos. Mao nga ako, bisan og baskog ko, naniguro ko oy. Okira Coffee ang akong kapikaron. Pulaton pabadiay na ako nga mawala akong umoy. Salamat sa Okira Coffee. Bisan si Mrs. Okira Coffee gihapon. Very healthy ang Okira Coffee. Ang gibansagan nga Herbal Viagra. Sulayin ninyo, naa na sa mga butika.
1: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Santa Fe, Junel Store, Ellen Fernandez Store, Mia Store, sa Kabaywa, Santa Fe, K&K Store, sa Barangay San Luis, DM Ever Store, sa Mami CNM San Pedro, sa Mami CNM San Miguel, sa Mami CNM San Luis, sa Mami CNM Batchano and Sitiudiat. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
2: Planning a special event but feeling stressed? Relax! Kanami Function Hall and Lodging House, in partnership with Dream Image Events Organizing Services, is here for you. From weddings, birthdays, and debuts to corporate events, we've got it all covered. Venue, catering, lights and sound, photo and video, hosting, and more. Enjoy delicious customized dishes and quality service you can trust since 2019, all at an affordable price. We are located at Poblacion Caragat, Davao Oriental. You may contact a Mr. Jeffrey Simon Gibo at 0975-034-1308 or 0907-208-3497. What are you waiting for? Make your dream event come true with Ganami Function Hall and Dream Image Events Organizing Services.
3: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga, Davao Oriental, 105.7. Joy FM. Pinoy Jukebox Hits. Jukebox Hits.

0: 105.7 Joy FM. Nalipay pag-ayo si Janice Tevez taga Ayungo Negros Oriental kay dali na wagtang ang iyang urinary tract infection kon UTI. Gitumaran lang sa Yaki Herbal Capsule.
1: UTI.

0: Nainom ko 3 times a day siguro to.
1: Mga pila po kadlo ni mo giinom to?
0: 3 days ra. Dahil nawag pa. Wala na ito.
2: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Wala naglisod sa pagpanganak si LB Yaon, taga-mabuhay General Santos City, kay kanunay ang iyang pagpanghapla sa Yaki Liniment Oil sa dihang nagsabak pa siya.
3: Nagahaplat langod ko, pero may huwag ka ng Yaki, hindi matulog, pagkakuan, gali lang mga anak ko.
1: Kumpara ni mo sa unang pagpanganak ni mo, sabi ka lahian?
3: Ay lahi, kaya katong sa panganay na ko, kaya wala pa man kay ko ka ano dito ato sa Yaki, na dugay-dugay po na kong labor at tuloy.
2: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo ang Yaki Yaki Vitamins, Yaki Herbal Capsule, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap o ang Coffee Yaki, mapalit sa mga butika.
4: Ang mga produkto sa Yaki, mapalit sa Munisipyo sa Manay, Nicy Pharmacy, Anuling Pharmacy, AC Pharmacy, sa Barangay Kawayan Manay, Ronnie Abayata Residence, sa San Ignacio Manay, Dolyente Pharmacy, Heartwell Pharmacy, Blessive Pharmacy, sa Poblacion Garaga, Queens Pharmacy, Butika Abi, FGC Store, Melody Store, Ruby and Ryle Store, Flor Milosa Store, Jade Tapi Store, LG Mai Libuton. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
5: Dito sa Joy, enjoy!
6: Joy FM! Pinoy Jukebox Hits! Jukebox Hits!

0: Hi class, good morning. Our lesson for today is about spelling. Okay, Butyok, Tindog, spelling are good ang success.
1: Bye. Doha ba to ka S ang success? Ambut ni mo ba hinaajun ni mo ba? Uy, Bisaya kayo ka. Tuluhan na pre para sigurado.
2: Basta Joy, enjoy!
3: Joy FM.
4: Ganahan ka?
5: Nalipay pag-ayo si Janice Tevez taga Ayungo Negros Oriental kay dali na wagtang ang iyang urinary tract infection kon UTI. Gitumaran lang sa Yaki Herbal Capsule.

0: Giinom ko 3 times a day siguro to.
1: Mga pila po gadlo ni mo giinom to?
0: 3 litra. Dahil ngayon pa. Ngayon pa.
2: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Nawala ang bugon sa ilok ni Lenny Sibuko, taga Don Mariano Lupon, Davao Oriental. Kay nagtumar siya sa Yaki Herbal Capsule.
3: Tinuodin na iya.
1: Kumusta na ron?
3: Wala na ni bukol.
1: Unsa ka dako itong bukulin?
3: Maranag ka ng tutunog ito sa kamot na to.
1: Unsa rin yung mamimu ato?
3: O, naniinom ko ato. Upat lang ka iskabya.
1: Unsa klaseng produkto sa Yaki?
3: Yaki Capsule. Nagihaplasan na po na ko sa iyang Yaki Oil.
2: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
4: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo Sabaganga, New Pharmacia Prema, Alphate Pharmacy, Mara Drug Trade Corporation, Salambahon Baganga, San Norelin Pharmacy, 301 East Drug Store, M&L Pharmacy, sa Bakulin Baganga, sa Mangornong Store, Mabel Store, Maricel Store, sa Purok Kaimito, Rumi and Bing Store, sa Purok Tambis, Yen Store, sa Munisipyo Sakatiil, sa May Butika, Ayesha Brie Pharmacy. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, ngasulayan ninyo.
5: Pinoy Jukebox Hits. Jukebox Hits.

0: 105.7 Joy FM.
1: Dako ang natabang sa Yaki Liniment Oil sa pamilya ni Mila Basales, taga Tagbak, Magpet, Cotabato. Humanawagtang ang ilang mga balatian.
2: Kanang ano magut akong manghud ba? Nagagwa siya, naghantay sa pangos. Dahat lang siya mo, Yaki, well, sa gagabi, dali lang ang naulian niya. Ako po, buntis lang ko. Mopod akong ginahaplas. Ano, akong mama, ang tuntunan, mopod akong gamit.
1: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Baby Soap, Yaki Beauty Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Cap, Sunog Kopi Yaki. Mapalit sa mga butika.
3: Hello po! Ako po si Abby Willar. Alam ba ninyo mga kids? Kidi Yaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidi Yaki Vitamins. Kayo rin ha! Pag-healthy si baby, happy si mommy. Salamat po!
4: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Mati City, sa Oxy Medicare Pharmacy, A Square Building, Quezon Street, sa Kanato Butika, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Manipel Pharmacy, sa Limatok Street, Barangay Central, sa RX Value Plus, sa Doña Rosa Madang, sa Rafa Pharmacy, sa Public Market, sa Butika Wina, National Highway, dool sa DOPMC, Farmacia Franco, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Noemi Pharmacy, sa Matiao, sa Save Lines Pharmacy, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa Farmacia Franco, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa munisipyo sa Tarragona, Farmacia Grow. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
5: Mami, Mami, thank you po!
6: Pinoy Jukebox Hits! Jukebox Hits!

0: Moshi Moshi, Shiki Yaki.
1: Hello mga higala, ani ana usab ta, ingon na po na sila, Mami Joy na po ni. Mga higala, abi ninyo, mas maayo kung inyog yung atngan, kaning lima ka minuto na to nga ato ang ginahisgutan. Kaning atong programang Yaman ang Kalusugan, ingatan, dako kay nag-ikatabang sa ato. Kabalo mo ako man, bisan man kung ako, samtang naga-istorya sa inyo, ako man malingaw ko sa akong kaugalingon kay makaingon ko nga oops kini wala pa nako ni nahimo o di ba so ato ning paminaon ha dalit ka nato sa Yaki Laboratory nagahimo og epektibong Yaki Liniment Oil o sa kanika alternative medicine kini Yaki Vitamins Hermosa Kojic Whitening Soap Yaki Baby Soap Beauty Soap og ang Yaki Herbal Capsule syempre ang ato ang Coffee Yaki 7 in 1 ang maong mga produkto mas epektibo dapat masubukan ninyo ang Yaki Liniment Oil epektibong tambal sa mga samad o skin allergy. Usahay dunay infection sa panit.

0: nga dugay maayo magsigi og balik-balik. Kung duna kaniini mga higala, mas maayo nga imo usa tan-aon ang imong lifestyle. Basin poor ang imong hygiene. Oo, basin poor ba? Dili five. Kanang wala na matulog na lang tagwa na ihugas-hugas, wa na ilimpyo-limpyo atong mga kuko. In anak god, wa na tay ligo-ligo. Wa na tay toothbrush, pastilan. Dili ka nagapanglimpyo sa lakton nga pagkasultig. Dili ka nagapanglimpyo sa imong panglawas. Mukaon ka og makapasamot sa balatian, hilabi na ang bulad. Ginamos, talong og sobra katamis. Mga higala, ayaw yun ninyo maliita ang inyohang kaugalingon. No? Nga maingon mo kay magsigi lang mo og gulay, kay pobre mo. Wala mo nakahibalo nga ang pagsigi og ka og gulay makapataas na og kinabuhi sa tao. Naige feature sa TV o, 118 years na siya ang iyang edad. 118 na ang edad o sa kababae nga okay ni unya galakaw pa. Ingon niya ang sekreto sa iyang pagtaas nga kinabuhi mao ang pagkaon og gulay. Dili gyud siya mukaon og karne mga higala. Kung naanda na nato ang pagkaon og mga dili maayo, siguro mag kuan na ta. Maghinahinay na ta og bag-o. Kung naanda ni mo kinilikay na hinuon ang pagpang og ganing enetika. Balikan nato mga higala kaning hinungdan sa mga pagkasakit nato kanang dili pagpanghinlo sa kalawasan. Likayan nimo ang pagkaon nga dili makaayo sa panglawas og syempre hinlo gyud ang ato ang lawas. Ang pigsa mga higala kung ma-infection na kini, magnana na kini. Inig mo nana na gani ni, maunong sakit na kaayo. Ilabi na katong nana nga adunay sagol nga dugo, magngut-ngut na siya mga higala. Ang dermatitis, magpula kini. Usahay allergy sa sabon, chinelas o gloves. Ang eczema, kung ang samad nga nagabasa o dunay nana, katol, eczema na kana. Ang alipunga o sa fungal infection sa mga tudlo sa kamot og tiil. Inana na nato dapat sabton mga higala. Ang maong mga balatian kayang tambalan kana sa Yaki Liniment Oil. Ang imong himuon lang, limpyohi kana, trapuhi og limpyo nga panapton base gihugasan nimo. Unya ang imong trapo hugaw pod, maora pug yapong istorya. Ha? Mas mokapyot na tong kuan. Mga germs kay limpyo na gud ang samad. Kailangan malinis po yung mga gagamitin natin. Limpyo nga panapton o haplasi dayon sa Yaki Liniment Oil. Kung dako-dako na nga samad, pagbasa o cotton, gapas, unya tapot dito sa maong samad aron mahumulan ka na siya o yaki. Matag karon og unya aron dali mamatay ang kagaw nga mo ay hinungdan ni anang imo ang gibati. Dali nawala ang sakit ug hubag sa kamot ni Jennifer Anunag taga Pinag-an Ormoc City Lady. Naghaplas lang mga higala og Yaki Liniment Oil.
1: Sakit na ako sa dito ka kuan kay moral ni murot kag kalit naginilak na kuya nagwala ko ba nagpalit ra gud tanang yaki di ato lang sisingan niya. Wa may sisi minutos kuan ang sakit ning wala kaning dagbaan ni eh. Pasalamat ko sa inyo kay ubanan og panalangin ang inyong produkto ba ning lutad kayo. Salamat sa kayo.
0: Ayon mga higala, abi ninyo kalami ragyod nga tas-on ang ato ang istorya pero naabot na pud ang ato ang oras mga higala. So dinhi na lang usab kita kutob dinhi sa atong programang Yaman ng Kalusugan Ingatan. Ang tod sa sunod natong panag-uban, kung may mga pangutana, may mga suhestyon o mga gustong ipaambit, niya ang ato ang text line 0928-6767031. Naku po si Mami Joy. Maraming salamat sa patuloy po ninyong pagsubaybay.
2: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga Davao Oriental, 105.7. Joy FM. The best of folk, rock, and country.

0: out of 5.7.
1: Wala naglisod sa pagpanganak si LB Yaon, taga Mabuhay, General Santos City, kay kanunay ang iyang pagpanghapla sa Yaki Liniment Oil sa dihang nagsabak pa siya.
2: Nagahaplat lang ko pirmi o kanang Yaki hindi matulog. Pagkakuan, bali lang mga anak ko.
3: Kumpara ni mo sa unang pagpanganak ni mo, sabi ka lahian?
2: Ay lahi, kaya katong sa panganay na ko, kaya wala pa man kay ko ka ano dito ato sa Yaki. Nagdugay-dugay po na kong labor at tuloy.
1: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo ang Yaki Yaki Vitamins, Yaki Herbal Capsule, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap o ang Coffee Yaki, mapalit sa mga butika.
4: Kamuntik nang maibenta ni Cesar Sobiaco, taga Lamyawan, Davao Oriental, ang kanyang lupa para sa pagpapaopera sa Bukol sa kanyang ilong. Subalit dahil sa kanyang pag-inom ng Bilongga Gold Herbal Capsule,
5: ang sabi sa akin ng doktor, operahan. Wala naman akong pera. 120,000. Eh, sagot ko naman sa doktor, Dok, uuwi na lang ako sa barangay namin. Eh, bibinta ko sana yung lupa ng 70,000. Dadagdagan ko ng 50,000. Yun ang sinabi ko sa aking anak na subukan ko ang Bilongga Gold. Tuwing umaga, dalawa. Sa gabi, isa. Mahigit 2,000 ang aking gasto. Medyo naramdaman ko, medyo pababa ng ang bukol sa aking ilong. Yun na, awa ng Diyos, gumaling.
4: Yan ang Bilongga Gold Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
6: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Pichon, Caraga, Salukatan, Pugpug Magdagasang Store, Mamier Masumpad Store, Mamvier Masumpad Store, Basok Store, Luna Store, sa Purok Mansanitas, Gidyon Magdagasang Store, sa Sityo Danawan, Reden Bayon Store, sa Barangay San Antonio, sa Purok Kalachuchi, Gibo Store, sa Purok Kanyan, Sebastian Pharmacy, sa Barangay Lamyawan, Dumaan Store, sa Barangay San Miguel, Francis Quete Store, Barangay San Pedro, Double J Store, sa Sityo Katigod, June Mariano Store. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
7: Ate, ano yan?
0: Joy FM. The best of FRC.

0: Ito ang Joy FM.
1: Joy FM.
0: Sa Caraga, 105.7.
2: Nalipay pag-ayo si Janice Tevez taga Ayungo Negros Oriental kay dali na wagtang ang iyang urinary tract infection kon UTI. Gitumaran lang sa Yaki Herbal Capsule.

0: giinom ko 3 times a day siguro to.
1: Mga pila po gadlo ni mo giinom to?
0: 3 litra. Dahil naroon pa wala nito.
2: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
3: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay PM Subrikari, sa Denyo Store, Maymay Store, Allen Umani Store, sa Sityo Tagbanahaw, Ardi Store, sa Sityo Dangilas, Masumpad Store, sa Barangay Palmahil, Mamusog Store, sa Barangay Santiago, Christine Ami Store, sa Barangay Mercedes, Makahene Store, sa Sityo Libog, Janjan Store. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang na sulayan ninyo.
4: Dito sa Joy Enjoy!
5: Joy FM, the best of folk, rock, and country.

0: 105.7.
1: Hapsay ang pamati sa senior citizen nga si Conchita Sobrecare, 65 anyos, taga poblasyon Caraga, Davao Oriental. Basta makatumar sa Bilunga Gold Herbal Capsule.
2: Bilunga Gold, hantog ka rin.
3: Ngano po?
2: Eh, morobi na mga kakala ko kung di ko kainong bilunga. Masakit ba rin?
3: Ang imuhang tiil.
2: Ang imuhang tiil ko.
3: Oo.
2: Naminhod. Pero nang sa akong amahan, kuan da itong 10 anyos pa ko, polio ko.
3: Oo.
1: Mao ka na ang Bilunga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
4: Hello po! Ako po si Abby Willar. Alam ba ninyo mga kids? Kidiyaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidiyaki vitamins. Kayo rin ha! Pag-healthy si baby, happy si mommy. Salamat po!
5: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Santa Fe, Junel Store, Ellen Fernandez Store, Mia Store, sa Kabaywa Santa Fe, K&K Store, sa Barangay San Luis, DM Ever Store, sa Mami CNM San Pedro, sa Mami CNM San Miguel, sa Mami CNM San Luis, sa Mami CNM Batchano and Sitiudiat. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
0: The best of FRC.

0: 105.7.
1: Moshi Moshi, Shiki Yaki.
2: Mayong adlaw kaninyong tanan, ako po si Mami Joy, o banapod ng mga higala, din sa atong tulumanon, yaman ang kalusugan, ingatan kon Yaki. Hatod sa Yaki Laboratory, ang tigama sa mga epektibong mga produkto, ang Yaki Liniment Oil, Gide Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, at ang Kopi Yaki. Ang mga produktong ito, mas epektibo dapat subukan nyo. Ang tao, basta nagkaedaran na, dili na gyod, kaligayan ang lain-laing mga balatian. Depende sa iyang lifestyle, mga higala, sa panahon sa iyang kabataan. Ay, manghay-hay na lang o iyang mahinumduman. Usa sa balatian nga muhapak sa mga edaran na, mao ang taas nga level sa kolesterol. Nakasagaran makuha sa dili healthy nga mga makaon o kulang sa exercise. Ang turmeric o luyang dilaw nga sagol sa Bilongga Gold, mapalit na karon sa mga butika, mga higala. Epektibo nga makatabang aron manormalize ang level sa kolesterol. Kana kong motuo mo, mga higala, ha? Muna nga, maayong pagpasabot ang among ginahimo sa inyo, ha? Nasuta sa mga pagtuon nga ang pagkonsumo sa luyang dilaw, makulangan niini ang kolesterol sa lawas. O kana kung gina-apply pod ninyo ang inyohang healthy lifestyle, mga higala, ha? Kung galisod ka og pangita sa luyang dilaw og hasol na kanimo ang pagprepara, mas maayo kining Bilongga Gold Herbal Capsule na lang ang tumaron nimo. Kay makasiguro ka pa nga eksakto ang imuhang mahatag sa lawas. O, kay naa may milligram na. Makatulo sa matag adlaw ang pagtumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule, mga higala. Importante gyud nga tama lang ang taas sa kolesterol. Kay kung padayon nga sobra kini kataas, mamahimo kining hinungdan sa mga seryosong balatian. Basta normal ang level sa kolesterol, malikayan ang balatian nga sakit sa kasing-kasing, high blood o diabetes. Kada bulan sa Pebrero, ginaselebrar ang Philippine Heart Month, kung diin mismo ang Department of Health ang nagaaghat sa katawhang Pinoy na ampingan ang maayong panglawas, likayan ang sakit sa kasing-kasing, pinaagi sa pagkontrol sa kolesterol level. Monang February 14, ingon nila Heart Month o Valentine's Day, o araw ng mga puso, o inana-ana siya. Walay sintomas ang taas nga kolesterol level, apan mamahimo kining magresulta sa pagguot sa dughan, atake sa kasing-kasing, stroke, diabetes o guban pa. May tabo kini basta mo sobra ang triglycerides o low density lipoprotein o LDL kolesterol nga makasagabal sa sirkulasyon sa dugo sa lawas. Aron malikayan ang triglycerides o LDL kolesterol, kung bad kolesterol o mamintina ang high density lipoprotein o HDL kolesterol, kung good kolesterol, himo ang food supplement ang Bilongga Gold. Apili usab sa paglikay sa bisyo nga alak o sigarilyo, mga higala. Kay may useless man ka ng ato ang inom-inom o mga supplement o mga tambal-tambal. Kay kung kuya o pod kaayo ka nga muyuhot o sigarilyo o mulalaan ang makahubog ng mga ilim nun na kargado kaayo o alkohol. Kinahanglan yun doon ay regular nga exercise aron matabangan ang sistema nga matunaw o mapagawa sa lawas ang tanang daotan ng mga elemento. Gani ginarekomenda ang pag-exercise sa 150 minutes sod sa usa ka semana, apan ang maong kadugayon sa pag-exercise tunga-tunga on rapod. Halimbawa, 30 minutes nga paglakaw-lakaw aron karong adlawa, pagkaugma, pahuway, dayon sunod adlaw na pod, ana good. Kung ginahimo na nimo ang maong mga butang, piliya usab ang imong mga ginakaon. Dapat kulangan ang mantika sa mga ginaluto nga mga pagkaon. Taba, hilabi na kung karne ang sudan. Tinapay ang pagsigigkaon og tinapay sa tanang higayon, pastilan. Maayo gyud kung kanunay ka nagagulay og nagaisda. Ang problema pod, mahal ang isda karong panahona. Di gulay na lang sa, o di ba? Og ayaw kalimti ang pagtumar sa Bilongga Gold. Aron masiguro nga mapagawa sa lawas ang daotang mga elemento, mao nang himuon nato nga kaning Bilongga Gold Herbal Capsule, kay taas man ang antioxidants niini. Timan imong higala, ha? Bilongga Gold na ana sa mga butika. Nag-anam-anam og kahilis ang bukol sa liog ni Merlin Bunid, taga Aroman Carmen, kay iyang gitumaran sa Bilongga Gold Herbal Capsule o gihaplasan sa Yaki Liniment Oil.
0: Bilongga, pinatuntog ng hurot kada adlaw ko kay naamang ko'y murag gugundod sa akong liog. Ako na gusto mailahan na gamit. Inom ko Bilongga, asa ko Yaki Oil, nawala-wala na.
2: Dinhi na lang takotob ha. Kung adon na kamay mga pangutana, adon na kamay mga suhestyon o mga maibahagi po sa amin na mga experience po ninyo, paki-text lang sa 0928-6767031. Mami Joy po, thank you so much po. Laging tatandaan, yaman ang kalusugan. Ingatan.
3: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga Double Oriental, 105.7. Joy FM. The best of folk, rock, and country.

0: 105.7.
1: Nahanaw dayo ng mga katul-katul sa panit ni Inday Kudan, taga Magbok Bansalan, Davao del Sur, tungod sa iyang pagpanghapla sa Yaki Liniment Oil.
2: Juan, po na po yung katul-katul sa lawat ng obligasyon na buyan daw.
3: Tapos?
2: Ya, ako ni Eplasan, nauga naman po.
3: Kapila po ka mang haplas po?
2: Juan, nasahay, bunsa, gusahay, surapon.
3: Kung sige gamit yung mga haplas?
2: Yes, well.
1: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Kidiyaki Vitamins, Yaki Herbal Capsule, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap o Kopiyaki, mapalit sa mga butika. Yaki Herbal Capsule ang nakawala sa kasakit sa tiyan tungod sa hyperacidity nga gibati ni Mrs. Rizabelo, 57 anyos, taga Paradahan, Hinatilan, Cebu.
4: O, tinuod yun na, Kuya Loy.
3: Ano sa nila yung tabuang ano nagka-hyperacidity ka?
4: Ang banggol, lagi mong gulatong sige ko ka nang usahay. May lang kong mga juice, mga aslo, may labi ng mga toast drinks. Ay, nung kaya kong kutukuto, yung mga samara na kong kutukuto, di, take off capsule ni Yaki. Ang ngayon man po, sa Tuloka Capsule,
1: yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
5: Ang mga produkto sa Yaki, mapalit sa Munisipyo Samanay, Naisi Pharmacy, Anuling Pharmacy, AC Pharmacy, sa Barangay Kawayan Manay, Roni Abayata Residence, sa San Ignacio Manay, Doliente Pharmacy, Heartwell Pharmacy, Blessing Pharmacy, sa Poblacion Garaga, Queens Pharmacy, Butika Abi, FGC Store, Melody Store, Ruby and Ryle Store, Flor Milosa Store, Jade Tapi Store, El Jimay Libuton. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
6: Dito sa Joy, enjoy!
0: Joy FM! The best of FRC!

0: Ito ang Joy FM.
1: Joy FM.
0: Sa Caraga, 105.7.
2: Tay Diggs, asa man ka? Pormado laging dating nato ron. Nakai-date no?
3: Oh, siyempre, dan always magkita nakaporma.
2: Nya, kamusta man yung love life karon Tay Diggs?
3: Oh, dan, di na ta mag-isgot na dan. Kita man yung mo dan nga, idaran ako.
2: Aw, ayaw paluya-luya. Ay, para dali maipit ba?
3: Well, gabalo ka dan. Pag ganitong edad na dan, plano na lang ang lahat dan. Wala na sa gawa.
2: Ay, nagkabala ka Tay Diggs. Naibago ba? Kining ganado kapsul. Makapakondisyon sa lawas. Huwag makondisyon po na imong love life.
3: Tinood ka dan. Pasistingado ko anak dan.
2: Tay Diggs, kamusta man? Murag malipayon lagi. Kamusta ang resulta sa ganado kapsul? Okay ba?
3: Ang dan, oy, murag nabaguhan yun ko dan ba? Okay kayo dan, epektibo yun ba?
2: Kana Tay Diggs ba, i-maintain yun na ang ganado kapsul para diri ka magluya. Lagsik imong lawas.
3: Salamat kayo dan sa ganado kapsul. Karon, okay na kayo dan. Mukumbati na yun ni.
4: Ang ganado kapsul, mapalit na sa mga butika.
5: Nalipay pag-ayo si Janice Tevez taga Ayungo Negros Oriental kay dali na wagtang ang iyang urinary tract infection kon UTI. Gitumaran lang sa Yaki Herbal Capsule.

0: Giinom ko 3 times a day siguro to.
1: Mga pila po triathlon yung mag-iinom to?
0: 3 litra. Dahil nawag pa. Wala nito.
2: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
3: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo sa Baganga, New Pharmacia Prema, Alphate Pharmacy, Mara Drug Trade Corporation, sa Lambahon, Baganga, sa Norelin Pharmacy, 301 East Drug Store, M&L Pharmacy, sa Bakulin, Baganga, sa Mangornong Store, Mabel Store, Maricel Store, sa Purok Caimito, Rumi and Bing Store, sa Purok Tambis, Yen Store, sa Munisipyo sa Katiil, sa May Butika, Ayesha Brie Pharmacy. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, ngasulayan ninyo.
4: The best of folk, rock, and country.

0: 105.7.
1: Lumambot at dahan-dahan lumiit ang bukol sa likod ni Jenny Rose, anak ni Edna Varona ng South UP, Maguindanao, dahil sa pag-inom ng Yaki Herbal Capsule.
2: Parang ilog ng manok.
3: Uy, ang laki. Tapos, ano ho yung ininom ninyo?
2: Yung Yaki Capsule po.
3: Tapos?
2: Yun lang man ang parang naglambot siya, tapos hindi na siya nagsasakit.
1: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Nabibili sa mga butika. Lagsik kaayo si Mrs. Estrella Sobrecare, taga-poblasyon Caraga, Davao Oriental, basta makatumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule o Yaki Herbal Capsule.
4: Bilongga o Yaki, kaya kung makainom magod ko ana good, okay magod akong lawas. Kani akong mga gibati-bati, sakit sa tiil. Mala siya, kung makainom ko ana lagsik, kaya akong lawas surminti. Kaya lang, lihok dito na sa balayba, mainom na nagulang akong banana. Pagpahulay sa gubibibro, nalipo naman ko sa inyo nagtanaw. Pag makainom ko Bilongga o Yaki, okay akong pamati.
1: Mao ka na ang Bilongga Gold o Yaki Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
5: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Mati City, sa Oxy Medicare Pharmacy, A Square Building, Quezon Street, sa Kanato Butika, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Manipel Pharmacy, sa Limatok Street, Barangay Central, sa RX Value Plus, sa Doña Rosa Madang, sa Rafa Pharmacy, sa Public Market, sa Butika Wina, National Highway, dool sa DOPMC, Farmacia Franco, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Noemi Pharmacy, sa Matiao, sa Save Lines Pharmacy, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa Farmacia Franco, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa munisipyo sa Tarragona, Farmacia Grow. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
0: The best of FRC

0: Moshi Moshi Shiki Yaki.
1: Mayong adlaw na usap mga higala, o ba napunta sa atong tulumanon, yaman ng kalusugan, ingatan konyaki. O siyempre, ako po si Mami Joy. Ang atong programa hatod sa Yaki Herbal Laboratory, tigama sa epektibong mga produkto sama sa Yaki Liniment Oil, Kidi Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, o ang Yaki Herbal Capsule. Ang mga produktong ginama sa Yaki, mas epektibo dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, mga higala, alang sa mga batang dunay edad, tulo ka bulan ngadto sa 12 ka tuig, makapalig-on sa pundasyon sa mga bata. Timan-i ka na ninyo mga inahan. Kinitungod sa mga sagol nga grape seed extract, chlorella growth factor, taurine, lysine, vitamin C, E, A, og B complex og uban pa mga higala. Makapalami kini sa ilahang tulog. Makapatangkad og makapabright sa mga bata. Kanunay ba nagasakit ang tiyan sa inyong mga anak? Butod o dako ang iyahang tiyan? Maokini ang sintomas nga bitukon ang bata. Basig wala mo kahibalo. Dagagmay kaig bukton, gagmay og bitiis, dako kaig tiyan, bitukon ka na mga higala. Abi sa mga ginikanan, kay dakog tiyan ang ilang anak, healthy na. Dakog tiyan kay bitukon man di ay dili balansyado na mga higala. Kanang healthy nga bata, balansyado ang lawas. Og makita nimo nga magsinaw-sinaw ang panit ana, og malipayon ang dagway sa bata. Pero kung gagmay mukton, gagmay bitiis, dakog tiyan, dakos maot ang naong sa bata, pastilan, mama, mami, nanay, inay, may bitok, bitukon ang bata. Ang bulatis at yan, dunay dili maayong epekto sa health sa bata. Kay magresulta kini sa anemia. Mamahimong bansot ang bata kay supsupon sa bulate ang mga nutrients nga iyang ginakaon. Matingala ka naon sa maning akong anak, paspas man unta kay mukaon, mura manig iro nga nakakaog silofen, di man gyud nimo tubo. Sus kay di ay ang bulate usa nakasalmon sa sulod. Oo, wala pa gani na distribute ang sustansya sa iyang gikaon si ang lawas, tua na gikaon na sa bulate. Unsaon man na to. Busa purga kini, kung natural nga pagpurga, pakauna o bunga sa hilaw nga ipil-ipil. Aray, may mukaon ang bata ana. Ayaw pakauna nga dili nakahugas o maayo sa iyahang kamot. Unya, bago matulog, kailangan manghimasa ng inyohang mga anak. Motong ginaing na ako, pagka humagpang himasa, aplasan og Yaki Liniment Oil para kadtong pagdula-dula nila sa tibuok adlaw kung unsa may nakapaak sa ilaha, dili maunsa ang panit sa mga bata. Og himuon ngayon na to, nga limpyo gayud ang lawas sa ato ang mga anak. Unya, patumaron nimo kini og Kidi Yaki Vitamins. Aron ang mga gikinahanglan nga mga nutrients, mabalik og mukusog ang immune system, aron mamahimo siyang himsog og utukan. Muna nga, importante ang pagpurga sa mga bata. Kay di gayud maayo sa mga bata nga mga bitukon. Kay di gayud na magdako. Matingala ka nga, matalang ang nagaliraw. Kay di ay kadto ang iyang ginakaon, ginasalo dayon sa iyahang mga worm sa sulod. Buot usab na mo masayran mga higala kung unsa ang inyohang ikasulti sa ato ang mga produkto. O aduna ba kamo yung mga ipangutana? Mauna ang among ginaingon nga ayaw kamo pagduha-duha nga i-text ka na sa 0928-6767-031. Paminaw na to ang mga mensahe sa ato ang mga kahigalaan nga nakasuway na sa mga produkto sa Yaki.
2: Mami Joy, sa mga na-text sa atong text line, text gikan sa cell number 0910-2047-369. Hello Mami Joy, Kuya Loy, salamat kayo sa inyong produkto sa Yaki. Kay sakit kaayo ako nga kamot, halos diligog ko makalaba, bisa na pag-puga lang sa akong mga nilaban. Unya, wanasad ko at akiya sa ako ang high blood kay nagtumar ko permente sa Yaki Herbal Capsule. Salamat yun kay normal lang ako ang blood pressure. Text usab gikan sa cell number 0930243306 4. Mami Joy, Kuya Loy, si Embry Pilipinas ni, salamat kayo sa inyong produkto nga Yaki Herbal Capsule. Kay nawala yung kakapoy sa akong lawas tungod sa trabaho bitaw maadlaw o inikagabi eh, mga plus po ko sa Yaki Oil Liniment. Maayo na po akong tulog. Salamat kaayo. Text usab gikan sa cell number 0908-999-0119. Mami Joy, Kuya Loy, salamat sa inyong produkto nga Yaki Oil Liniment. Kay ang kagid sa akong anak, dali ra na wagtang ako lang gihidhiran sa Yaki Oil Liniment. Salamat kaayo. Adto na pay text gikan sa cell number 0912672503. Mami Joy, Kuya Loy, salamat kayo sa inyong produkto nga Yaki, Kidi Yaki Vitamins. Kay kusog na kayo mukaon na kung anak, lagsik na kayo in town siya. Istorya ho ni mo, utukan na kaayo, lami kayo mutubag, Kuya Loy. Mura nagtigulang lagi o mutubag. Salamat kaayo, si Sita Diaini. Mawagad to Mami Joy, mga pipila lang sa mga text nga ito na tagagpagdagad sa itong tulumanon. Yaman ang kalusugan, ingatan, gidalit sa Yaki Herbal Laboratory ang tigamas mas epektibo mga produkto sa Yaki. Ako si Kuya Loy.
1: Ako si Mami Joy, mga higala, daghan kaing salamat og timan ininyo permi nga yaman ang kalusugan, ingatan.
3: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga Davao Oriental, 105.7. Joy FM. Rock Rockan sa Joy FM Sunday Edition.

0: 105.7 Joy FM.
1: Hello po, ako po si Abby Willar. Alam ba ninyo mga kids, Kidiyaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidiyaki vitamins. Kayo rin ha, pag healthy si baby, happy si mommy. Salamat po.
2: Sa panahon karon, daghan ang mga pagkaon nga lami. Apan, wala ta kahibalo kung makaayo nato, busa atong klarohon. Maniguro ta, human kaon, magkapitaog Kopiyaki 7-in-1. Aron dili magdugay ang toxins sa atong lawas. Para healthy, Kopiyaki, mapalit sa mga butika.
3: Ang mga produkto sa Yaki, mapalit sa Barangay Pichon, Caraga, sa Lukatan, Pugpug Magnagasang Store, Mamier Masumpan Store, Mamvier Masumpan Store, Basok Store, Luna Store, sa Purok Mansanitas, Gidyon Magnagasang Store, sa Sityo Danawan, Reden Bayon Store, sa Barangay San Antonio, sa Purok Kalachuchi, Gibo Store, sa Purok Kanyan, Sebastian Pharmacy, sa Barangay Lamyawan, Dumaan Store, sa Barangay San Miguel, Francis Quete Store, Barangay San Pedro, Double J Store, sa Sityo Katigod, June Mariano Store. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
1: Ikaw na! Joy
0: FM! Rock Rockan sa Joy FM, Sunday Edition.

0: Hoy, nak-nak. Kun sa mani nakuha ni Mus Glado sa inyuhang exam, hasta mang gamayaan eh. Duh, absent. Unsay absent. Absent ka sa inyuhang exam. Duh, dili pa, oy. Ang akong katapahan mo'y absent.
1: Basta joy, enjoy.
2: Joy FM.
3: Ganahan ka?
4: Kadali, kadali, ha? Kadali lang gyud ato ning klarohon. Basin kong na-focus na lang gyud ta sa pagpagwapo o pagpagwapa, mga kababayan, ha? Gusto ko lang kamo pahinumduman nga kinahanglan usab nga maayo gayod ang ato ang panglawas. Kabalo ba mo? Kung limpyo ta sa sulod, limpyo gyud pud ta sa gawas. Buti pa sabot, kung wala kita'y sakit, gwapa o gwapo gyud ta ana, mga kababayan. Busa, gusto ta mo pahinumduman nga ambingi usab ang inyohang panglawas. Pag-take mo anang Yaki Herbal Capsule. Kay kanang Yaki Herbal Capsule, daghan ka ina og sangkap, mauna nga makaayo gyud na sa ato ang panglawas. Suway lang gyud ninyo, kay ngano mas paspas mo ana nga ma-cleansing, madali nato maigawas ang ato ang mga hugaw sa ato ang mga lawas. Kung kamo particular kaayo sa pagpagwapo o pagpagwapa, kinahanglan nga limpyo pod usab kita sa ato ang pangloob, sa ato ang lawas. Mao ka na nga kailangan gyud nato ang Yaki Herbal Capsule. Tested and proven na mga kababayan. Susulay ninyo ang Yaki Herbal Capsule na inyuhang pang-maintenance. Muingon man ka nga wala man kay sakit, pero ayaw pag-ingon ana. Mintras ga kaedad ang tao pag-abot sa panahon, naa gyud nay mga balatian nga mo takboy sa atoa. Busa, aron pa lamang mag-Yaki Herbal Capsule na ta. Okay ba? Sige. Mapalit mo na sa mga butika.
5: Hala! Daghan naman di ay nakasuway sa ganado capsule. Atong paminahon o.
6: Itong ako, kung pare mga akong ipatisting po, di ba mag-istorya mang gundi mo, ana yung misis nga, sos, puro ninyo, istorya nga wala naman mo'y mahimu. Turi naman ng inyo ha, huna-huna rin na.
7: Kung saan ipatake mo saya?
6: Ganado. Kaya pag ikaw man, dito, tingala na ginyang, ito naman, murag nalain naman ni mong kuhan ron. Pang, kayo murag, agresibo na ba? Kung saan ginatake ni mo siya, gitagaan kong ganado. Ginatagaan ako, sagyaan naman ako siya nga. Kanitili walang dipiktuan ito eh, pag-condition ni sala was pre. Ara isang sana ning pingin ko ganado pretesting ni pre kay mo na ako usahay magamit kay labi na ka nang maglalis usahay kabalo ba yata sa tong misis na usahay matingala man na man siguro ipalabi ni tawala ni di naman ka di naman ta inabuton igo ra magsikap oya karo ka pagkabuntag yan to ara ko ara kay ka pre salamat kay pre ako kay pasalamat ni mari ni mo na diligan ng bulak ba.
8: Ang ganado capsule mapalit sa mga butika.
9: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay PM Subricary, sa Denyo Store, Maymay Store, Allen Umani Store, sa Sityo Tagbanahaw, RD Store, sa Sityo Dangilas, Masumpad Store, sa Barangay Palmahil, Mamusog Store, sa Barangay Santiago, Christine Ami Store, sa Barangay Mercedes, Makahene Store, sa Sityo Libog, Janjan Store. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
1: Ikaw na! Joy
10: Every occasion is special and it deserves only the best amenities. For all kinds of reception and events, it's gonna be at Kanami Function Hall. We cater wedding reception, birthdays, family reunion, anniversaries, special meetings and gatherings, a symposium, team building activities, product launching, live-in seminars, and many more. Kanami Function Hall, so spacious, elegant, and class. The only one of its kind in Caraga, Davao Oriental. It has state-of-the-art light system, equipped with CCTV 24 hours a day for your safety. Fully air-conditioned function place with 24/7 standby power generator. Kanami Function Hall welcomes everyone to experience any occasion with a blast of excitement and style. So if you're searching for a place to spend your event, you can't get wrong at Kanami Function Hall. We are located at Puro Cruz, Poblacion Caraga, Davao Oriental, on top of 105.7 Joy FM station. For bookings and inside tours, you may text or call 0936-4200-752 or 0909-198-8000. Kanami Function Hall, truly unforgettable.
2: Rock Rockan sa Joy FM, Sunday Edition.

0: 105.7 Joy FM.
1: Nalipay pag-ayo si Janice Tevez taga Ayungo Negros Oriental kay dali na wagtang ang iyang urinary tract infection kon UTI. Gitumaran lang sa Yaki Herbal Capsule.
2: UTI dito ako pala dito ang ito na ako nang isang gulog po ko kung hindi na kinabog ko ang anam ako ang pinulit ko ng kapsula ka ko ang Yaki niinom ko 3 times a day siguro to.
3: Mga pila po gadlo ni mo giinom to?
2: 3 litra dahil nawag pa wala nito.
1: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
4: Tao po! Kumusta naman mo, oy? Tanawa o, daghan na kaayo nagadialysis karon. Pansaon, di mangod mo mutuo. Nga kanang inyong mga maintenance nga ginainom, naagyod na yung mga side effect. Mauna ang nagikinahanglan nga maglaboratory mo. Pero nganong problemahon man nato na? Di ba nag-ingon ko kung naa kay rayoma o arthritis, naa kay mga bukol-bukol, sakit sa kalawasan, bilongga gold ang inyong inumon. Bisan og nang hubag na na o naunsa na na diha, duha ka bilongga kada upat ka oras, mamaayo gayod ang imuhang rayoma. Bisan og di ka nakalakaw diha, nang hubag na, og matunaw pod ang mga bukol-bukol. Wag yoy side effect ka na. Kay nga no, herbal man good na. Pero unsaon? Dili man good mo maminaw. Mga kababayan, mga kaigsuunan, paminaw ra good mo. Wala may mawala kung testingan ninyo. Bilongga gold ba? Ayaw ninyo na kalimti para sa rayoma, bukol-bukol, og mga sakit sa kalawasan. Makatabang pod na sa high blood og sa diabetes. Suwayin ninyo. Bilongga Gold. Naana ka na sa mga butika. Naapagyod na siya sa Shopee. Bisag asa mo mo order, makaabot gyud na sa inyo ha. Timanin ninyo ha, hinaot nga musulay na gyud mo. Bilongga Gold po.
5: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Santa Fe, Junel Store, Ellen Fernandez Store, Mia Store, sa Kabaywa, Santa Fe, K&K Store, sa Barangay San Luis, DM Ever Store, sa Mami CNM San Pedro, sa Mami CNM San Miguel, sa Mami CNM San Luis, sa Mami CNM Batchano and Sitiudiat. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ayan lamang, nga sulayan ninyo.
6: Ikaw na! Joy
0: Rock Rockan sa Joy FM Sunday Edition.

0: 105.7 Joy
1: FM. Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo sa Manay, Nicy Pharmacy, Anuling Pharmacy, AC Pharmacy, sa Barangay Kawayan Manay, Ronnie Abayata Residence, sa San Ignacio Manay, Doliente Pharmacy, Heartwell Pharmacy, Blessed Pharmacy, sa Poblacion Garaga, Queens Pharmacy, Butika Abi, FGC Store, Melody Store, Ruby and Ryle Store, Flor Milosa Store, Jade Tapi Store, LGMI Libuton. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, ngasulayan ninyo.
2: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga Double Oriental, 105.7. Rock-rockan sa Joy FM, Sunday Edition.

0: 105.7.
1: Joy FM. Nalipay pag-ayo si Janice Tevez taga Ayungo Negros Oriental kay dali na wagtang ang iyang urinary tract infection kon UTI. Gitumaran lang sa Yaki Herbal Capsule.

0: Iinom ko 3 times a day siguro to.
1: Mga pila po gadlo ni mo ginom to?
0: 3 litra. Dahil nalang pa. Nalang pa.
2: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
3: Kamuntik nang maibenta ni Cesar Sobiaco, taga Lamyawan, Davao Oriental, ang kanyang lupa para sa pagpapaopera sa bukol sa kanyang ilong. Subalit dahil sa kanyang pag-inom ng Bilongga Gold Herbal Capsule,
4: ang sabi sa akin ng doktor, operahan. Wala naman akong pera. 120,000. Eh, sagot ko naman sa doktor, dok, uuwi na lang ako sa barangay namin. Eh, bibinta ko sana yung lupa ng 70,000. Dadagdagan ko ng 50,000. Yun ang sinabi ko sa aking anak na subukan ko ang Bilongga Gold. Tuwing umaga, dalawa. Sa gabi, isa. Mahigit 2,000 ang aking gasto. Medyo naramdaman ko, medyo pababa ng ang bukol sa aking ilong. Yun na, awa ng Diyos, gumaling.
3: Yan ang Bilongga Gold Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
5: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo Sabaganga, New Farmacia Prema, Alphate Pharmacy, Mara Drug Trade Corporation, Salambahon Baganga, San Noreline Pharmacy, 301 East Drug Store, M&L Pharmacy, sa Bakulin Baganga, sa Mangornong Store, Mabel Store, Maricel Store, sa Purok Caimito, Rumi and Bing Store, sa Purok Tambis, Yen Store, sa Munisipyo sa Katiil, sa May Butika, Ayesha Bri Pharmacy. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
6: Rock Rockan sa Joy FM Sunday Edition.

0: Ito ang Joy FM.
1: Joy FM
0: sa Caraga 105.7.
2: So sir, pasayloan ko sir, wa yun na ko layo ang brake sa imong sakyanan. Unsao na lang manadong, nabiya ko'y lakaw karon. Ay huwag ka balaka sir, ako mampungi pakus ganang sir bato. Pet pet. Happy sleep sir.
3: Basta Joy, enjoy.
0: Joy FM.
4: Ganahan ka?
5: Hello po! Ako po si Abby Willard. Alam ba ninyo mga kids? Kidiyaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidiyaki vitamins. Kayo rin ha! Pag healthy si baby, happy si mommy. Salamat po!
6: Makalakaw na og tarong ang 76 anyos nga si Hinorio Amilig, igagaw ni Romulo, taga Caraga, Davao Oriental, human niya ni kupos ang hubag sa iyang tuhod tungod sa iyang pagtumar sa Bilonga Gold Herbal Capsule.
7: Nakoy igagaw nga nangupong ang TL diretso abot na dere.
8: Oo.
7: Iko pagtesting nung sa Bilonga, masig maka malibre ka. Kay wala na kalakaw. Na wa may kwarta, palitan na ako tog duha ka pad. Na naayo.
8: Doha kapad lang ang yung
7: gano'n? Doha kapad, wala na lahing kay Waman ko. At kaya ako, nagkwa na, nag-take na ko.
8: Oo.
7: Okay man.
6: Mao ka na ang Bilonga Gold Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
9: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Mati City, sa Oxy Medicare Pharmacy, A Square Building, Quezon Street, sa Kanato Butika, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Manipel Pharmacy, sa Limatok Street, Barangay Central, sa RX Value Plus, sa Doña Rosa Madang, sa Rafa Pharmacy, sa Public Market, sa Butika Wina, National Highway, duol sa DOPMC, Farmacia Franco, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Noemi Pharmacy, sa Matiao, sa Save Lines Pharmacy, sa National Highway, duol sa DOPMC, sa Farmacia Franco, sa National Highway, duol sa DOPMC, sa munisipyo sa Tarragona, Farmacia Grow. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
0: Rock Rockan sa Joy FM Sunday Edition.

0: 105.7.
1: Joy FM. Dali na ayo ang nuka sa tiyan sa anak ni Jovelyn Espanyol, taga Salog sa Buanga del Norte. Gisabunan lang og yaki baby soap o gihaplasan og yaki herbal oil.
2: Matinood niya si Tuya kay, ako bang anak to? Daghan kayo siyang binagmay siya nga katong-katong siyang tiyan. Ipaitan na pa ako anak kung sabon niya kay tapos ipaitan po na kung siya oil bitaw. Maura to siya kung siyang kaplasan na yun na kung siyang sabnan o yaki. Nawala gita yun ang niyang kwa, no, mga nuka-nuka. Kaya sa aran ako to siya pagbutang.
1: Yan ang yaki herbal oil o yaki baby soap. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
3: Oops! Kadali lang. Ato ning klarohon ha. Naay uban diha mo ingon nga high blood ramang gyud ako ang problema. So kung gusto ka mo focus sa imong high blood, naatay garlic plus capsule gihapon na siya. 3 times a day pod na siya ha mga kababayan. Kay gusto man nimo mag-focus, pero actually makatabang gihapon ka na sa uban nato nga mga balatian kay cleansing man na siya. Pero kung moingon ka nga mag-focus ka sa high blood, mao ka na garlic plus. Timan-i ka na ninyo. Naay uban mo ingon unsa kadugay nga mag-inom ko ana? Mao bitaw nag-iingon nato nga maintenance, di ba? Kay magsige maghihapon ta og kaon sa mga pagkaon baya nato makuha kung anong high blood ta, diabetes ta, di ba? So kung high blood ka, pag-focus sa garlic plus. Naana pod na sa mga butika. Pangutan alang yod ninyo, garlic plus.
4: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Pichon, Caraga, sa Lukatan, Pugpug Magdagasang Store, Mamier Masumpad Store, Mamvier Masumpad Store, Basok Store, Luna Store, sa Purok Mansanitas, Gidyon Magdagasang Store, sa Sityo Nanawan, Reden Bayon Store, sa Barangay San Antonio, sa Purok Kalachuchi, Gibo Store, sa Purok Kanyan, Sebastian Pharmacy, sa Barangay Lamyawan, Dumaan Store, sa Barangay San Miguel, Francis Quete Store, Barangay San Pedro, Double J Store, sa Sityo Katigod, Jun Mariano Store. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
5: Dito sa Joy, enjoy!
0: Joy FM! Rock-rockan sa Joy FM, Sunday Edition!

0: Moshi Moshi Shiki Yaki.
1: Mayong adlaw kaninyong tanan mga higala. Ako po si Mami Joy. O ba napunta sa atong tulumanon yaman ng kalusugan ingatan. Hatod sa Yaki Laboratory mga higala. Nagahimog epektibong Yaki Liniment Oil o sa alternative medicine. Kini Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule o ang Kopi Yaki. Kining mo ang mga produkto mas epektibo dapat subukan ninyo. Mga mami, ang Kini Yaki Vitamins nga kompleto sa nutrients nga gikinahanglan sa mga bata aron mamahimo silang himsog, bright og tangkad, maoy maayong ibitamina sa bata nga nagapangidaron og 3 ka bulan ngadto sa 12 ka tuig. Kay kining Kini Yaki Vitamins makapalig-on usab kini sa bukog sa mga bata. Ang Kini Yaki Vitamins dunay vitamin C nga mao'y makapakusog sa immune system o resistensya sa bata. Kaning vitamin C dunay lain-laing tawag, kaning ascorbic acid, sodium ascorbate, calcium ascorbate. Ang ascorbic acid o vitamin C

0: usa sa mga importanteng bitamina nga kinahanglan sa matag tawo o kining mga bata. Nakapakusog kini o nagapakusog kini sa resistensya o nagaayo sa mga samad. Ang bata nga kulang sa vitamin C, dali kaayo magsakit. Ang tambal nga ascorbic acid, ginareseta aron malikayan o matambalan ang kakulangon sa vitamin C sa lawas nga kasagaran mahimo ang balatian nga iskorbuto o scurvy, kanang pagdugo sa gums nga walay hinungdan o kining pag-abli sa mga naayo na nga samad. Murag dako kaing katingalahan, di ba? Nga nung magdugo ang gums, nga wa may samad, o nga nung kadtong piklat na mudugo. So, kuan kaayo na kanang katingalahan. Ginahimo usab sa vitamin C nga anaa sa kidiyake vitamins ang absorption sa mga nutrients nga atong ginakaon o gay na inom. Dali kini i-distribute sa tanang parte sa lawas. Makuha usab sa mga bata sa kidiyake vitamins ang mga vitamin E, A, B complex, taurine, lysine, chlorella, growth factor, ug uban pa. Busa mga mami, matag adlaw ayaw kalimti pa sa pagpatumar ang inyohang mga anak og kidiyake vitamins. Dili gyud mo magmahay aron makabot nila ang ilang mga pangandoy o ang atong mga pangandoy para sa ato ang mga anak. Kana bitong bata nga naga-promote karon sa kidiyake vitamins, siya ang bata nga tulo pa lang kabulan nga maoy una gayon nga nagainom anang kidiyake vitamins. So, pastilan, karon 7 years old na sila. Kana siya, paminaw, di ba, paminaw ninyo kung may istorya siya, di ba? Nahadlok me nga, basig di na mo agi pagkadalaga, matigulang. Matured kaayo mga istorya. O, di ba? O, kabalo na siya kung unsaon pag-promote. Karon bita na problema na siya pag mag 12 na daw siya hindi na siya makakidiyake vitamins. Unsa na daw ang iyang product? Oh, inato isunod nato ang kolon. Oh, yaki teka. Murag sa yaki baby soap. Yaki baby kolon. Ayun. Hopefully, no? Kasi gareklamo na siya, big girl na daw siya. Paano na kung hindi na siya magkidiyake vitamins? Muna mga higala, paminaw ninyo na siya. Very, healthy yung bata. Maayog yun ang iyahang panglawas. Talagang maliksi o kaluoy sa Ginoo, dili yun siya sakiton. Wala yun ko kadungog anang bataang magsakit. So tungod ni ini mga higala, mauna nga ginaawhag namo kamo mga mami. Kung naamoy mga pangutana, palihog i-text lang kana sa 0928-6767031. Paminaw nato si Kuya Loy para sa mensahe sa atong mga kababayan nga padayon nga nagagamit og Yaki products.
1: Sa mga mensahe gipadala sa atong text line Mami Joy, text gikan sa cell number 0975-570-4178. Hello Mami Joy, Kuya Loy, nagapasalamat yun ko sa inyong produkto nga Kidiyaki Vitamins. Kaya akong anak, ipainom na ko sa Kidiyaki Vitamins. Dili na siya si punon kuya, dili pareha ka ni Adto, sawa pa siya makatumar. Karon himsog na siya kuya. O ako po, ginahaplasan sa Yaki Oil Liniment, ang iyahang samad, dali kaayo na ayo. Salamat kaayo sa inyong produkto. Ado na pa'y text gikan sa cell number 0936-724-6762. Mami Joy, Kuya Loy, salamat kayo sa inyong produkto nga Hermosa Kojic Whitening Soap. Kay niputi na gyud akong face. Kanunay ko nagasabon sa Hermosa, salamat yun. O, usap pa ka text gikan sa cell number 0935-908-0892. Mami Joy, Kuya Loy, sa paggamit na ako sa Yaki Beauty Soap, nawala gyud akong mga pimples. Dahil nihamis po dang akong kutis kuya, plus nawala po dang talumtom. Salamat kaayo si Shane Palmani sa Talakag, Bukidnon. Mo lamang kadto Mami Joy mga mensahe na taga na tapagtagan sa tung tudumanon yaman na kalusugan ingatan gidalit sa Yaki Laboratory tagahimo sa mga epektibong mga produkto sa Yaki. Ako si Kuya Loy.
0: Ako po si Mami Joy, maraming salamat po. Laging tandaan, yaman ng kalusugan ingatan.
2: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga Davao Oriental, 105.7. Joy FM. Disco Rewind.

0: 105.7
1: Joy FM. Himsog kaayo, bright o ganado nga mukhaon ang duha ka anak ni Elizabeth Bansil, taga Cubog Don Marcelino, Davao Occidental, nga sila Shana o Grass Hayden Gray, tungod gipatumar sa Kidiyaki Vitamins.
2: Kaya ko ang isa, usog po mukhaon. Iyan ka ng isa, buyag po patulog.
3: O sige, muli mo nga nung ligana ilang kaon.
2: Makaagbong ka, sa imun ako, sa humalala po mahap, sa imun ako yaki.
3: O sa kayaki, katong Kidiyaki Vitamins?
2: Kasi vitamins, kanang sira.
1: Yan ang Kidiyaki Kidiyaki Vitamins, mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Dali ni balik ang kahimsog sa usa ka inahan nga si Nene Sarona, taga Barangay Gasi, Kiamba, Sarangani Province, tungod sa iyang kanunay nga pagtumaro sa Yaki Herbal Capsule.
2: Sana kay kung tamba nga nagastro, pamati na ko ka ng, naku, mamatay naman siguro po ani. Kaman nakabati mo ko sa radyo, yun ako nga, ito nga daw na ako ning ano, Yaki. Moto, so nag-Yaki ko, at buro, kahurot ko mga upat kapad. Okay na ko karon kay makasuloy-suloy na ko kanang ako ra isa sa una di na amsugot ang bana kanang di amnesia manggod ko sa una.
1: Yan ang Yaki Herbal Capsule, mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
4: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay PM Subrikari, sa Denyo Store, Maymay Store, Allen Umani Store, sa Sityo Tagbanahaw, RD Store, sa Sityo Dangilas, Masumpad Store, sa Barangay Palmahil, Mamusog Store, sa Barangay Santiago, Christine Ami Store, sa Barangay Mercedes, Makahene Store, sa Sityo Libog, Janjan Store. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
5: Disco Rewind! Rewind!

0: nang ka kay kumahubog ka, makalimot na yun sa kuha.
1: Dili na tinood, sweetheart. Oy, ang tinood gani, ano? Kaganiha pa ko sige huna-huna o kung sa imuhang pangalan.
2: Basta Joy, enjoy!
3: Joy FM!
4: Ganahan ka?
5: Lagsik kaayo si Mrs. Estrella Sobrecare, taga poblasyon Caraga, Davao Oriental, basta makatumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule o Yaki Herbal Capsule.
6: Bilongga o Yaki, kaya kung makainom magod ko ana good. Okay, magulang lawas. Kani ako mga gibati-bati, sakit sa tiil. Muna siya, kung makainom ko, analagsik, kaya akong lawas, surminti. Kaya lang, lihok, pipiro sa balay ba? Mag-inom na lang ako akong bana na. Pagpahulay sa gubibi, bro, nalipo naman ko sa inyo, nagtanaw. Pag makainom ko, bilongga o yaki, okay akong pamati.
5: Mao ka na ang Bilongga Gold o Yaki Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
7: Hala! Daghan naman di ay nakasuway sa ganado capsule. Atong paminahon o.
8: Itong ako, kumpare mga akong ipatistingkod, natingala siya kay ang trap niya sa gabi eh, naka-six sila yung asawa. Natingala niya yung asawa lagi nga matay. Kurang agresibo naman ka, ana siya sa embana ba yung misis. Yan karon kay, siyempre na naedad, 63 na yun. O yung pagkagaadlaw, kay siyempre, tingala man siya nga, ay high tep ng lawas. Murag, manginahang na naman po niya kay siyempre na iya yung asawa, nang isog na damit niya. Yan karon natingala man siya nga, pre, rapid gig ka ng gun ba, kadlaw ba kay pagkagaadlaw. Adlaw na baka nang gusto ni muna agyon pero ug mo imo kang mag-relax ka, relax di ba di ako ba burad halos di naman mapalong pre.
9: Unsang gipatay ko masaya
8: ganado ala sala patay pasalamat in town si Marini mo pre.
10: Ang ganado capsule mapalit sa mga butika.
11: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Santa Fe, Junel Store, Ellen Fernandez Store, Mia Store, sa Kabaywa Santa Fe, K&K Store, sa Barangay San Luis, DM Ever Store, sa Mami CNM San Pedro, sa Mami CNM San Miguel, sa Mami CNM San Luis, sa Mami CNM Batchano and Sitiudiat. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
3: Disco Rewind! Rewind!

0: 105.7. 105.7. Joy FM.
1: Hello po. Ako po si Abby Willar. Alam ba ninyo mga kids? Kidiyaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidiyaki vitamins. Kayo rin ha. Pag healthy si baby, happy si mommy. Salamat po.
2: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo sa Manay, Nicy Pharmacy, Anuling Pharmacy, AC Pharmacy, sa Barangay Kawayan Manay, Ronnie Abayata Residence, sa San Ignacio Manay, Doliente Pharmacy, Heartwell Pharmacy, Blessed Pharmacy, sa Poblacion Garaga, Queens Pharmacy, Butika Abi, FGC Store, Melody Store, Ruby and Ryle Store, Flor Milosa Store, Jade Tapi Store, LGMI Libuton. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
3: Disco Rewind.

0: 105.7
1: Joy FM. Dali ni balik ang kahimsog sa usa ka inahan nga si Nene Sarona, taga Barangay Gasi, Kiamba, Sarangani Province, tungod sa iyang kanunay nga pagtumaro sa Yaki Herbal Capsule.
2: Sana kay kung tamba nga na gastro, pamati na ko ka ng, naku, mamatay naman siguro po ani. Kung nakabati mo ko sa radyo, yun ako nga, isingan daw na ako yung ano, Yaki, moto, so nag-Yaki ko, at puro kahurot ko mga upat kapad. Okay na ko karon kay makasuloy-suloy na ko kanang ako ra isa sa una di na ang sugot akong bana kanang di amnesia manggod ko sa una.
1: Yan ang Yaki Herbal Capsule, mas epektibo, dapat subukan nyo, mapalit sa mga butika. Dako ang natabang sa Yaki Liniment Oil sa pamilya ni Mila Basales, taga Tagbak, Magbet, Cotabato. Humanawagtang ang ilang mga balatian.
2: Kanang ano manggut akong manghud ba? Nagagwa siya, daghan kay sa pangos. Dihat lang siya mo, Yaki, uwin, sa gagabiin. Dali lang ang naulian niya. Ako po, buntis man ko. Mopod akong ginahat lang. Ano, akong mama, ang hangtod ka lang, mopod akong gamit.
1: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Baby Soap, Yaki Beauty Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, Kopi Yaki, mapalit sa mga butika.
3: Naanapunta. Mga kababayan, pastilan karong panahona, daghang kaig reklamo, labi na kani mga kalalakihan, batan-on pa kaayom, naanay mga erectile dysfunction. Naay maingon mo reklamo na ang asawa. Tungod kay wala na sila'y umoy. Gahatag yun mo og problema sa amua. Pero naning kamot mi nga masulbad ka na. Mauning naanata ka ron, bag-o nga kapsul, kaning ganado kapsul. Tulo ka tuig na mo ni giistudyohan para lamang gayod masulbad ang inyohang mga problema. Gawa sa panglabing-labing, kining ganado kapsul, makahatag yun pod ni og kaayuhan sa inyohang panglawas. Mabitaw nga babae o lalaki, pwede kaayo aning ganado kapsul, mga kababayan. Susulayan ninyo ang ganado kapsul. Unya, istorya himi ha, kung unsa ang resulta sa inyohang pag-inom ani. Oy, ganado kapsul yan. Naanapod na sa mga butika.
4: Kamuntik nang maibenta ni Cesar Sobiaco, taga Lamyawan, Davao Oriental, ang kanyang lupa para sa pagpapaopera sa bukol sa kanyang ilong. Subalit dahil sa kanyang pag-inom ng Bilongga Gold Herbal Capsule,
5: ang sabi sa akin ng doktor, operahan. Wala naman akong pera. 120,000. Eh, sagot ko naman sa doktor, dok, uuwi na lang ako sa barangay namin. Eh, bibinta ko sana yung lupa ng 70,000. Dadagdagan ko ng 50,000. Yun ang sinabi ko sa aking anak na subukan ko ang Bilongga Gold. Tuwing umaga, dalawa, sa gabi, isa. Mahigit 2,000 ang aking gasto. Medyo naramdaman ko, medyo pababa ng ang bukol sa aking ilong. Yun na, awa ng Diyos, gumaling.
4: Yan ang Bilongga Gold Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
6: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo sa Baganga, New Pharmacia Prema, Alphate Pharmacy, Mara Drug Trade Corporation, sa Lambahon, Baganga, sa Noraline Pharmacy, 301 East Drug Store, M&L Pharmacy, sa Bakulin, Baganga, sa Mangornong Store, Mabel Store, Maricel Store, sa Purok Caimito, Rumi and Bing Store, sa Purok Tambis, Yen Store, sa Munisipyo sa Katiil, sa May Butika, Ayesha Bri Pharmacy. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
0: Enjoy! Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga, Davao Oriental. 105.7.
7: Joy FM. Dito sa Joy, enjoy!
0: Joy FM! Disco Rewind.

0: 105.7
1: Joy FM. Ingon sa ubang lalaki, kung wala na'y sex life, you lose 80% of your life. So, erectile dysfunction ang problema. Kaya nga no, barado ang mga ugat, dili na maayo ang daloy sa dugo, maunga wala na'y umoy. Ayaw pagpasagad, suwaye ang Okira Coffee. Red Panax Ginseng ang sulod ni ini. Magalimpyo sa mga ugat, gikan sa pinakagamay, ngadto sa pinakadako. Maunga ang Red Panax Ginseng, gibansagan ng Herbal Viagra. Mag-Okira Coffee, 3 times a day for 3 months. May erectile dysfunction ka? Babae nga galo? Luya, mag-Okira Coffee, ang gibansagan nga Herbal Viagra. Naa na sa mga butika.
2: Naa na punta. Mga kababayan, pastilan karong panahon na daghang kaigreklamo, labi na kani mga kalalakihan, batan-on pa kaayom, naa na yung mga erectile dysfunction. Naay maingon mo, reklamo na ang asawa. Tungod kay wala na sila'y umoy. Gahatag yun mo og problema sa amua. Pero naning kamot mi nga masulbad ka na. Mauning naanata ka ron, bag-o nga kapsul, kaning ganado kapsul. Tulok at tuig na mo ni giistudyohan para lamang gayod masulbad ang inyohang mga problema. Gawa sa panglabing-labing, kining ganado kapsul, makahatag yun po ni og kaayuhan sa inyohang panglawas. Mabitaw nga babae o lalaki, pwede kaayo aning ganado kapsul, mga kababayan. So, sulayan ninyo ang ganado kapsul. Unya, istoryahin mi, ha? Kung unsa ang resulta sa inyohang pag-inom ani. Oy, ganado kapsul yan! Naanapod na sa mga butika.
3: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Mati City, sa Oxy Medicare Pharmacy, A Square Building, Quezon Street, sa Kanato Butika, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Manipel Pharmacy, sa Limatok Street, Barangay Central, sa RX Value Plus, sa Doña Rosa Madang, sa Rafa Pharmacy, sa Public Market, sa Butika Wina, National Highway, dool sa DOPMC, Farmacia Franco, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Noemi Pharmacy, sa Matiao, sa Save Lines Pharmacy, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa Farmacia Franco, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa munisipyo sa Tarragona, Farmacia Grow. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
4: Dito sa Joy, enjoy!
1: Joy FM!
0: Disco Rewind! Rewind!

0: Hold up ni bay. Ayaw paglihok. Pagpili. Unsa man ang imong gusto? Ang imong pitaka o ang imong ulo akong buhakon? Eh nga, ikaw na'y bahala dong. Parihara man ang way sulod.
1: Basta Joy, enjoy!
2: Joy FM!
3: Ganahan ka?
4: Hala! Daghan naman di ay nakasuway sa ganado capsule atong paminahon o.
5: Kung ako, kung pare mga akong ipatisting po, di ba mag-istorya man doon, mo ana yung misis nga, sos, puro ninyo, istorya nga wala naman may mahimu, istorya naman ng inyo ha, huna-huna rana.
6: Kung saan ipatik mo sa iya?
5: Ganado. Nga, pag ikaw man, dito, tingala na ninyo, ito naman, kurang nalain naman ni mong kuhan ron, pang, kayo mo rin, agresibo na ba? Kung saan ginatik ni mo siyang, gitagaan kong ganado. Ginatagaan ako, sagyan naman ako siyang, kanitili walang dipiktuan ito eh, pag-condition ni salam. Was pre, ala isang sana ninyo kung ganado pre, tingin ni pre kay mo na ako usahay magamit kay labi na ka na maglalis usahay ang kabalo bayata sa itong misis na usahay matingala man naman siguro ipalabi ni tawala niya di naman ka di naman ta inabuton igo na maghikap kaya kaya pagkabuntag yan to ala ko na ara tayo kaya ka pre salamat kay pre ako kay pasalamat imarin mo yan nadiligan ng bulat ba.
7: Ang ganado capsule mapalit sa mga butika.
8: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Pichon, Caraga, Salukatan, Pugpug Magdagasang Store, Mamier Masumpan Store, Mamvier Masumpan Store, Basok Store, Luna Store, sa Purok Mansanitas, Gidyon Magdagasang Store, sa Sityo Nanawan, Reden Bayon Store, sa Barangay San Antonio, sa Purok Kalachuchi, Gibo Store, sa Purok Kanyan, Sebastian Pharmacy, sa Barangay Lamyawan, Dumaan Store, sa Barangay San Miguel, Francis Quete Store, Barangay San Pedro, Double J Store, sa Sityo Katigo, June Mariano Store. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
2: Nangita ka ba og Ukira Coffee? Yaki Capsule, Belonga Gold, Blumea Sambong, Serpentina Plus, Kiri Yaki Vitamins, og mga sabon sa Yaki. Sama sa Hermosa Kojic Soap, Yaki Beauty Soap, og Yaki Baby Soap. Adto na sa Kanami Marketing sa San Antonio, Caraga, Davao Oriental. Naausab sa Kanami, ang mga grocery items, Timan-i, ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Kanami Marketing. For details, text Jemery at 0955-2693-596.
9: Disco Rewind.
1: Ikaw na!

0: 105.7.
1: Joy FM.
2: Sa panahon karon, dagha na mga pagkaon nga lami. Apan, wala ta kahibalo kung makaayo nato. Busa, atong klarohon. Maniguro ta, human kaon, magkapita og Kopiyaki 7-in-1. Aron dili magdugay ang toxins sa atong lawas. Para healthy, Kopiyaki. Mapalit sa mga butika.
3: Makalakaw na og tarong ang 76 anyos nga si Hinorio Amilig, igagaw ni Romulo, taga Karagat, Davao Oriental, human nga nikupos ang hubag sa iyang tuhod tungod sa iyang pagtumar sa Bilunga Gold Herbal Capsule.
4: Nakoy igagaw nga nangupong ang TL, diretsyon abot na dere.
5: Oo.
4: Ikaw, pag-testing nung sa Bilunga, masig makamalibre ka. Eh, wala na kalakaw. Na, may kwarta, palitan na ako itong duwa ka pad. Na, naayo?
5: Duwa ka pad lang yan,
4: no? Duwa ka pad, wala na yung lahing kaya may kwarta. Kaya ako, nagkwa na, nag-take na ko.
5: Oo.
4: Okay, man.
3: Mao ka na ang Bilunga Gold Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
6: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay PM Subrikari, sa Denyo Store, May May Store, Allen Umani Store, sa Sityo Tagbanahaw, RD Store, sa Sityo Dangilas, Masumpad Store, sa Barangay Palmahil, Mamusog Store, sa Barangay Santiago, Christine Ami Store, sa Barangay Mercedes, Makahene Store, sa Sityo Libog, Janjan Store. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ayan lamang ng sulayan ninyo.
7: Every occasion is special and it deserves only the best amenities. For all kinds of reception and events, it's gonna be at Kanami Function Hall. We cater wedding reception, birthdays, family reunion, anniversaries, special meetings and gatherings, a symposium, team building activities, product launching, live-in seminars, and many more. Kanami Function Hall, so spacious, elegant, and class. The only one of its kind in Karagat, Davao Oriental. It has state-of-the-art light system, equipped with CCTV 24 hours a day for your safety. Fully air-conditioned function place with 24/7 standby power generator. Kanami Function Hall welcomes everyone to experience any occasion.

0: Dakuang natabang sa Yaki Liniment Oil sa pamilya ni Mila Basales, taga-Tagbak, Magpet, Cotabato. Humanawagtang ang ilang mga balatian.
1: Kanang ano magud akong manghud sa nagagwa siya, daghan kay sad pangos. Dihapla siya mo Yaki Oil sa gabi in. Dali ra kay naulian niya. Ako po, buntis man ko. Mopod akong ginhapla. Ako mama, ang tuntunan, mopod akong gamit.
0: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Kidiyaki Vitamins, Yaki Baby Soap, Yaki Beauty Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Caps, Sunog Kopiyaki, mapalit sa mga butika. Dali ni balik ang kahimsog sa usa ka inahan nga si Nene Sarona, taga Barangay Gasi, Kiamba, Sarangani Province, tungod sa iyang kanunay nga pagtumaro sa Yaki Herbal Capsule.
1: Kana kay kung tamba nga nagasto. Pamati na ko kanang nako mamatay na siguro ko ani. Kung nakabati mo ko sa radyo, una ko nga isingan daw na ako ning ano Yaki. Moto, so nag Yaki ko. At guro, kahurot ko mga upat kapad. Okay na ko karon kay makasuloy-suloy na ko kanang ako ra isa sa una di na ang sugot akong bana.
0: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
2: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Santa Fe, Junel Store, Ellen Fernandez Store, Mia Store, sa Kabaywa, Santa Fe, K&K Store, sa Barangay San Luis, DM Ever Store, sa Mami CNM San Pedro, sa Mami CNM San Miguel, sa Mami CNM San Luis, sa Mami CNM Batchano and Sitiudiat. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ayan lamang nga sulayan ninyo.
3: Planning a special event but feeling stressed? Relax! Kanami Function Hall and Lodging House, in partnership with Dream Image Events Organizing Services, is here for you. From weddings, birthdays, and debuts to corporate events, we've got it all covered. Venue, catering, lights and sound, photo and video, hosting, and more. Enjoy delicious customized dishes and quality service you can trust since 2019, all at an affordable price. We are located at Poblacion Caraga, Davao Oriental. You may contact Mr. Jeffrey Simon Gibo at 0975-034-1308 or 0907-208-3497. What are you waiting for? Make your dream event come true with Ganami Function Hall and Dream Image Events Organizing Services.
4: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga, Davao Oriental. 105.

0: 105.7 Joy FM.
1: Palipayon na si Mrs. Sambra Palaw. Kay normal na ang iyang blood sugar o nawagtang nausab ang sakit sa iyang kalawasan tungod sa iyang pagtumar sa Yaki Herbal Capsule.
2: Kita ko na diabetic at saka rayuma, sa high blood. Ang una kong gamit noon sa Yaki Capsule at 3 times a day. Normal lang kuwan ko yung sugar at saka pananakit ng katawan ko, wala na. Katong ako bitaw TL, magsinakit sa lampakan. Karoon na wala na, kuya.
1: Yan ang Yaki Herbal Capsule, mga kababayan. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
3: Dali ng anak ug wala ni agi og panuhot samtang nagburos si Fee Sinawilan taga Punong Grande, Banga, South Cotabato, kay kanunay siya nga nagapanghaplas sa Yaki Liniment Oil.
4: Itong pagbuntis ko, sige ako kapaplas sa Yaki Liniment Oil. Ang dali na nga itong pagbasa ko, mahuman ko ligo, magaplas din sa Yaki Liniment Oil. Kapag bago ko matulog, makaplas din ko Yaki Liniment Oil gihapon.
3: Mao ka na ang Yaki Liniment Oil, mga higala. Mas epektibo dapat masulayan ninyo. Mapalit sa mga butika.
5: Ang mga produkto sa Yaki, mapalit sa Munisipyo sa Manay, Nicy Pharmacy, Anoling Pharmacy, AC Pharmacy, sa Barangay Kawayan Manay, Ronnie Abayata Residence, sa San Ignacio Manay, Doliente Pharmacy, Hartwell Pharmacy, Blessed Pharmacy, sa Poblacion Garaga, Queens Pharmacy, Butika Abi, FGC Store, Melody Store, Ruby and Ryle Store, Flor Milosa Store, Jade Tapi Store, LG Mai Libuton. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
0: What a 5.7.

Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga Davao Oriental, 105.7. Masayang musikahan sa umaga. Buntag na Joy! Buntag na Joy!

0: Igara sa kamayong nga bunda ka rin yung danan. Welcome ka sa inyong drumanon. Gini ang dinig ng bayan ng News and Public Affairs Program sa Yaki Broadcasting si Sam. Kumusta higala ni nga pagsugod ning unang simana? Unang adlaw sa simana, adlaw nga Lunes sa pesa 27 ng buwan sa Hulyo tuig 2026. Kini si tinig 43 sa Jan Andrew Tabugok. Managuban kita hangto da alas 6 nga ni sa atong nga drumanon. Garong nga bundaga maadyong bundag. Kanimo manong manang asang dabida ka karong nagapalamati nining atong nga tulumanon garong buntaga. Welcome nga sa inyong tulumanon. Ug syempre, sa pag sa ulog silang adlaw nga natawhan karong adlaw malipayong pag sa ulog nga ha kaninyo, eh. Salamat gid sa atong labaw nga makagagawon sa bagong ang tuig nga iyang gigasa nga na sa imong kinabuhi. Igala tangi unya ang detalye ining atong mga headlines sa pagligid nining atong tulumanon garong buntaga.
1: Tinig ng bayan. Tinig.
0: Headline. Sa atong mga headlines sa karong bundag at ang mga detalye ini unya sa pagligid nining atong tulumanon. Headline. Oy, kapin 400 ka mga estudyante nagtinguha nga mupasar o gami pa ilaom ni ining PMA examination dito sa may Kabakan, Cotabato. Headline. Samtang bagong aftershock sa napatik na usab dito sa may Davao Occidental sa magkasunod nga adlaw. Headline. Sa atong balitang nasunod, oy, big time oil price hike ka subli ko nung musutoy ugmang adlawa. Headline. Baka guol naman daan, no? Headline. Samtang Sona, karong adlawa ipanigayon sa Presidente sa Pilipinas. Headline. Samtang Romanian fighter jet nahagsa sa Russian drone dito sa Black Sea. Headline. Samtang Israel military nagpanigayon o crackdown sa mga Palestino dito sa West Bank. Headline. Mga detalye ini human lamang ining bibila sa atong mga pahinumdom.
2: Hindi na umaatake ang sakit sa batok ni Zainuddin, ama ni Zoraida Makapudi, taga Barira, Maguindanao del Norte, matapos siyang uminom ng Yaki Herbal Capsule.
3: Kasi nung umaga, sumakit yung batok niya, pagkasakit ang batok niya, nagbili siya nung kwan, herbal na capsule na Yaki. Tapos po, yun, pigi-inom niya 3 times a day. Bukas, hindi na daw masakit yung batok niya.
2: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mabibili sa mga butika.
4: Normal na ang blood sugar level ni Rosa Maragaa, taga-anunang Bansalan, Davao del Sur, kay nagatumar siya sa Serpentina Plus Herbal Capsule.
5: Nagkuhan ko kung anak bito sa mga herbal, yung kumuhala sa Serpentina. 2 times a day, buntag o gabi ko mag-inom, sir.
6: Anong inong kag Serpentina ni nagtaas imong sugar o diabetika?
5: Taas akong sugar niya karon normal na. Burka na po lagi, sir, kay normal na. Likay-likay lang po ta sa kaon bitong mga tamis.
6: Pila edad ni Munay?
5: 77.
4: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang imong blood sugar count? Pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan! Sa 105.7 Joy FM.
0: Oras sa Pilipinas, alas 5:15 sa laray sa atong mga balita karong bundaga. Una sa mga duling sa atong mga balita, sa atong balitang international karong bundag. Madyo nga bundag nga sa atong mga taga-palamati sa may area sa Northern Mindanao o sa may amihang bahin sa Mindanao. Pinagi sa atong mga sister stations and simultaneous broadcast kita karon sa Joy FM Pangil Bay o Joy FM Davao Oriental. Madyong bundag nga na kaninyo. Sa laray sa atong mga balita karon nga bundag o sa ka-Russian drone ang nahagsa. Og ipapagsa sa usa ka Romanian fighter jet human matul bakining misud sa airspace sa didto sa ilang nasud. Og tanong gikun din sa mga nasud ang sunod-sunod nga kalapasan nga na sa ilang airspace nga kabahin na sa teritoryo sa NATO og sa European Union. Sigon sa Romanian Defense Ministry, napungan sa Romanian F-16 fighter jet ang usa ka Russian drone ditong bahina sa may Black Sea kagahapon adlaw. Nasayron nga kini ang ikatulong nga drone nga napahagsa sa Romania sulod lamang sa 3 ka adlaw. Human ang pipila ka mga insidente sa pagsuod nining mga drones sa nganha sa Romanian airspace. Ang Romania ang miyembro sa NATO o adunay share border ngadto sa Ukraine. Nga na sa padayo nga na sinati karong pag-atake gikan sa Russia. Sigon kang Romanian President Nicosor Dan, dili makatarunganon ang pabalik-balik nga kalapasan sa Russia nga nasa ilang airspace og sigon kaniya nga seryoso sila nga pagkatutukan ng mga insidente nga sama ni ini. Sandang giaresto sa mga sundao sa Israel ang 50 ka mga Palestino sa West Bank. Gipanigayon ang military crackdown sa West Bank human ang nahitabo nga pag-atake gikamatay sa 4 ka mga Palestino ug 2 ka mga sundao sa Israel. Kadaghanan sa mga naarestang Palestino ang gikan sa munisipyo sa Tal sa may southwest Nablus kun asa nahitabo ang pagpamusil. Gisulod sa mga sundao sa Israel ang halos 70 ka mga kabalayan sa Palestino. Samtang naglunsa ng Saudi Arabia ining airstrike batok sa Houthi rebels sa may port city sa Hudaydah sa Yemen nga sigbit nga isla niini. Human gini sa gianonsyo sa grupo nga maritime blockade o pag-atake sa mga barko sa Saudi. Niining Sabado sa buntag gi-report sa media sa Houthis nga nakahatag ang missile strike sa Yemen ug sunog sa Saudi City sa Jazan. Samtang gikanayon sa US military nga gipabutan og na disable nila ang usa ka tanker ship sa Gulf of Oman nga nagasulay nga makaipsod gikan sa US blockade sa Iranian ports. Ang barkong giatake sa US ang ikaduhang commercial ship nga na disable gikan sa subling nga pagbatuman sa blockade sa unang kabahin ning buwan sa Hulyo. Samtang formal na nga gipahibalo sa Venezuela sa United Nations ang ilang desisyon nga hingpit ng mokalas sa International Criminal Court nga matod pa geographical bias batok sa mga rason sa Global South, particular na sa Africa o Latin America. Sigon sa Foreign Minister nga si Felix Plasencia, ang lakang ang irrevocable o kabahin sa pagtutol sa gobyerno sa investigasyon sa ICC kalambigin sa mga krimen batok sa sangkatauhan nga gikanayong gihimo sa mga opisyal o mga miyembro nga militar sa Venezuela ni ato pang tuig 2017. Gikanay ni Acting President Delcy Rodriguez nga ang ICC ang nanhimo nga political nga instrumento aron atikihon ang estado o katauhan sa Venezuela. Hinungdan nga dili sila nagatuo sa nasangpit nga institusyon. Alas 5:18 ang atong oras. Samtang unumpa ka mga tripulante sa saka Vietnamese cargo vessel ang naluwas human nga mitalob kining ilang barko hadol sa kadagatan sa reef sa West Philippine Sea. Padayon usab ang search and rescue operations alang sa mga nawala pang sakay sa maong barko. Sigon sa Philippine Coast Guard, abot sa 6 ka mga dugang tripulante ang naluwas human nga mitalob ang Vietnamese cargo vessel nga Koya Ngoyen 18 niadtong gabi sa Hulyo 25. Aduna ginalibok ang 62 crew members ang sakay sa maong barko diang mahitabo ang maong insidente. Alas 5:19 ang atong oras sa Philippine Standard Time. Samtang naga final preparations na kagahapon nga adlawa si Presidente Marcos alang sa pagpadigayon ining ikalimang State of the Nation na address sa konsona nga iya nga iya deliver karong adlawa. Inumdan nga karong adlawa aduna usay heightened alert o pagpataas usab sa status sa seguridad nga ipadigayon palibot sa Malacañang. Diin kapin na 21,000 ka mga pulis ang ipakatag nga kabahin sa seguridad sa kilamang State of the Nation na address ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa batasang pambansa sa Quezon City. Sigon kang PNP Chief of Police General Jose Melencio Nartares Jr. na kompleto na nila ang security protocol o gipatigayon na lamang ang phase deployment sa mga pulis sa mga dapit nga nanginahanglan og masugot nga pagbantay. Gikanayon pa sa PNP Chief nga andam ang ilang hanay aron nga siguraduhon ang seguridad sa mga opisyal, mga bisita o publiko samtang ginapadigayon ang SONA. Gipimangnuan usab niya ang PNP nga ipabilin ang maximum tolerance nga na sa pagatuman sa ilang obligasyon. Alas 5:20 ang atong oras, samtang dili moso sa tulo ka tawo ang gikareport nga namatay sa Davao Region og sub sergeant tungod sa epekto sa bagyong Quiapo ug Habagat. Inoon sigon sa National Disaster Risk Reduction Management Council padayon pang ginabiribika ang nasangpit nga report. Samtang usa ka tawo sa bangi ka report nga nawala sa SOC Sergeant. Abot sa kapin na 193,000 ka mga individual o 41,000 ka mga pamilya gikan sa 258 ka mga baryo sa bido ka rehiyon ang naapektuhan ini makusog nga pag-uwan o pagbaha dala sa maot nga dagan sa panahon. Sa maong ihap kapin 9,000 ka tawo ang kasamtangang nagpasilong sa evacuation centers alang sa ilang kaluwasan. Napatik ang pagkaguba sa 235 ka mga panimay sa West Visayas, sa Zamboanga Peninsula, Sox Sergeant og Barm og niini 158 ang jutay nga nangadaot, samtang 77 usab ang hingpit nga nangaguba. Alas 5:21, target karon sa Department of Energy nga ma-award ang centralized auction na alang sa Mid-Merit National Gas Plant sa ikaupat nga quarter sa 2026, isip kubahin sa pagpaningkamot sa gobyerno nga mapakusog ang supply sa kuryente dinhi sa nasud. Sigun kang Energy Secretary Sharon Garin nga nakiglambigit na ang DOE sa lain-lain mga ahensya o Independent Electricity Market Operator of the Philippines sa aron nga mapaligayon ang maong bidding. Tumong sa programa nga awhagon ang pagpatindog o pagpalapad sa mga natural gas sa power plant nga po pwedeng gamiton kung mutaas ang demand sa kuryente. Gitataw sa DOE Chief nga mas paspas nga tubaga ang mga natural gas sa power plant kumpara sa coal-fired power plant. Hinungdan nga mas makatabang kini aron maligayon ang kakuwangon sa supply sa kuryente hilabi na sa oras nga mutaas ang konsumo. Galang atong oras sa alas 5:22 sa Philippine Standard Time, dugang tudling sa ato nga mga taho karong buntaga. Ipang himakakan sa Department of Environment and Natural Resources sa ang alegasyon nga gagamit ang kiniga pesticide gas sa batok sa mga ralyesta. Uman ka pagparigay og protesta atubangan sa ilang buhatan dito sa Quezon City. Sigun sa ahensya nga ang mist o nakita sa maong lugar ang gikan sa ilang regular nga defogging activity panahon nga Domingo. Hinungdan nga wa kini gigamit aron nga papalayaso ng mga nagprotesta. Gasunod na lamang nga matod pa sila sa workplace sa hygiene standards sa ugwa kinigigamit gining maong kemikal alang sa crowd control. Alas 5:23 sa uhang tudling sa ato nga balitang nasunod karong buntaga. Nauman na usab ang bagong dakong taas presyo sa produktong petrolyo karong simanaha. Subay sa upat kaadlaw nga lihok sa mean of a plot sa Singapore o foreign exchange, ginalaumang mutaas ang presyo sa diesel sa espesos hangtod sa 50 kada litro. Samtang posibleng madugangan usab sa 5.50 hangtod sa espesos kada litro ang presyo sa gasolina. Sigon sa oil price source, subling musipa ang presyo sa lana sa kinadibok ang merkado tungod sa kabalakang posibleng malanga na usab ang supply niini. Lakip na usaban niini ang limitadong paglabay sa mga barko sa Strait of Hormuz o ang nagkalawom nga bahal sa seguridad sa Bab el Mandeb Strait nga nagpataas usab sa kabalaka sa kinadibok ang supply sa enerhiya ning kasamtangan. Sagad nga ginaanoon siya sa kumpanya sa lana ang ilang price adjustment adlaw nga Lunes nga dayon usab nga ginapatuman adlaw nga Martes. Kay nung natong nakalabay nga semana, epektibo Hulyo 21, nagpatuman ang oil company ning dugang 3.50 kada litro sa gasolina og 10 hangtod 10.68 kada litro sa diesel og 11.77 kada litro sa kerosene.
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan! Sa 105.7 Joy FM.
0: Alas 5:25 ang atong oras sa Philippine Standard Time. Kadong kinadibok ang laray sa atong balitang international na sunod ganong buntag. Sa atong pagbalik, mga balitang probinsyal, human lamang ini.
4: Himsog kaayo si Richard Duron, taga Bangkal, Davao City. Kay Kofiyaki 7-in-1 ang ihang kape.
7: Ah, nagakape ko Kofiyaki 7-in-1, sir. Taga Buntag yun na siya. Ang sapot yung batiyon ka nang makakape ka. Bili ka makaingon na kumplito imong tulog, pero pag mata ni mo, mabalik yun ang imong kusog na nagamit atong yaging adlaw. Nagapakusog ba o nagapaabtik po na siya sa kung una-una.
4: Yan ang Kofiyaki. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Basta Kofiyaki, yummy!
2: Dali na ayo ang nuka-nuka sa ulo o nibaga na usab ang buhok sa naupaw nga anak ni Linlin Mariano, taga Bago a Playa, Matina, Davao City, kay iya lang ginahisuan sa Yaki Liniment Oil.
8: Nakuha mo ko siya ka ng yung buhok ko, wala, napahak, gani, wala tubuan, buhok, ka na kinalutan, ganyan, napahak. Mato, ibutangan na ko, Yaki, nanuko si Chiyo, lama si Yaki.
2: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Herbal Capsule, Belonga Gold, Serpentina Plus o uban pang mga produkto sa Yaki, mapalit sa mga butika.
9: Hello po. Ako po si Abby Willar. Alam ba ninyo mga kids? Kidiyaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidiyaki vitamins. Kayo rin ha. Pag-healthy si baby, happy si mommy. Salamat po.
10: Mapalit na sa mga butika.
11: Asa namin in town ng akong bana? Oy, Goryo! Goryo! Dali, ragod! Nga nung mawamang ka, inig mahapon. Ang samang yung sekreto ng tawhana ha, tanaw na ako ni Karon. Dili na magayot mo tugan, pero asa tong yung pantalon nga iyang gisuot ganih nga naglakaw. Niara, niara. Oh, agoy! Nagatumar yun ay uganado kapsul ning ako ang bana nagpauso. Bantog ra, ning kalitra in town o galagsik. Unya, matingala ka kay manghikap naman. Pastilan, hinoon. Dakog yun kay tabang sa iya ka ng ganado kapsul. Pasagdan na lang yun nako ni siya. Kay total, bisag tiguwang nami. Makalingaw ba ya, pod? Nahala, kamudiha. Pag ganado kapsul na pod mo.
12: Ang ganado kapsul, mapalit na sa mga butika.
1: Bayan, tinig ng bayan sa 105.7 Joy FM.
0: Oras sa Pilipinas sa 28 minutos human milabay ang alas 5 sa bundaga. Sa laray karon alang sa atong mga balitang probinsyal karong bundaga. Hawin na kay maglibot-libot na kita sa lain-laing parte sa Mindanao.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Una ta pagkalagbidan gining taho gikan sa maya area sa Caraga region.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Inabugto ang kinabuhi sa 22 anyos nga lalaki human maaksidente ang iyang gimanehong motorsiklo nga midasmag sa nakaparadang trailer truck sa National Highway Kilometer 4 Barangay Luna dito sa Surigao City. Alauna 20 sa kadlawon ni Adong Adlaw nga Sabado sa initial nga investigasyon sa PNP. Nagbiyahe ang biktima sa kaysa iyang nga puti nga motorsiklo. Uban ang 26 anyos nga back rider paduong sa barangay Luna proper. Gituho ang kusog ang dagan sa motorsiklo diyang kalit kining misimang sa tuo nga bahin nga daan ug mi bangga nga nasa likod nga bahin sa puti nga trailer truck nga puno sa sako sa semento nga giparking ni adtong higayuna. Kahibaluan nga nalagpot ang back rider samtang ang driver sa motor ug ang motorsiklo nadasok ilawom sa likod nga bahin sa maong truck. Gidala dayon sa bay tambalanan ang mga bidima apan gideklara sa attending physician nga dead on arrival ang 22 anyos nga driver.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Alas 5:29 samtang dugang tudling sa ato nga mga taho karong buntaga, dugang tudling sa ato nga mga balita. Ato nga luksuhan karon ang dugang taho dito nga bahina sa may area sa nga northern na Mindanao. Dito sa may area sa northern na Mindanao, gipapaligon pa sa Malaybalay City Disaster Risk Reduction Management Office sa Malaybalay ang lakang alang sa kaandam batok sa kalamidad isip kabahin sa National Disaster Resilience Month nga dunay tema nga nagapangandam o galihok papaingon sa ligon nga bag-ong Pilipinas. Matugang CDRRMO Head Alan Kumiso. Lagi ba sa ilang inisiyatiba ang pag-aabli sa Extension Office sa Upper Apulangi arma padali ang pagresponde sa walo ka mga baryo nga layo sa sentro sa maong lungsod. Gipakusog-usab sa CDRRMO ang pagpangandam sa komunidad pinaagi sa Family Disaster Preparedness Symposium sa mga flood-prone barangay aron nga mahibawo ang mga residente sa angay buhaton panahon nga aduna gayoy mga kalamidad. Lagi ba usab sa mga programa ang pagbansay sa mga responder, bloodletting o lifeguarding training uban ang Australian lifeguarding trainers aron mapalambo pa ang ilang kapasidad o gaingon man pagresponde.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Alas 5:30 ang atong oras samtang didtong bahina gihapon sa may northern na Mindanao dugang tudling sa atong mga tao gikan na sa may northern na Mindanao. Diin nalutsana og laing warrant of arrest ang usa ka person deprived of liberty kon PDL sa inasang puwersa sa PNP sa pagpanguna sa task force ingon man ubang unit sa PNP o gubang nagraing operating units sungod sa kasong qualified trafficking in persons may kalambigitan sa special internet crimes against children. Alas 6:50 sa gabi dito sa may Iligan City gilang suspect nga mo si alias Len 26 anyos Way trabaho residente sa barangay Tambakan, Iligan City. Subay sa report, ang suspect nga lutsan sa warrant of arrest may kinambigitan sa kasang qualified trafficking persons nga adunay criminal case number 26-33180 gi-issue ni Arasada Makarampata Makumbal, presiding judge sa RTC Branch 2 sa 10th Judicial Region dito sa Iligan City.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Alas 5:31 ang atong oras sa Philippine Standard Time. Atong dawaton karon ang report gikan ditong dapita sa may Joy FM sa may Pangel Bay. Diin laing hugna sa payout alang sa senior citizen. Hapsay nga gipahigayon dito sa Tangguba City. Sa iron taong detalye gikan sa Joy FM Pangel Bay. Ana sa linya si Ren Sumalinog.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
13: Laing hugna sa social pension payout ang gipahigayon usab dito sa dakbayan sa Tangguba sa 55 ka barangay. Padayon matudpa ang pagpanghatag sa gobyerno o gatabang alang sa atong mga tigulang pinagi sa lain hugna na usab ng social pension payout. Ang gipahigayon kini sa tanang sakop sa 55 ka barangay sa siyudad. Ang mga programa dakong kalipay o kaupayan alang sa mga senior citizen nga giila isip mga haligi sa komunidad. Atol sa payout, gidasig ang mga benepisyaryo nga gamiton ang ilang madawat alang sa ilang adlaw-adlaw nga panginabuhian o panginahanglan, sama sa pagkaon, tambal o uban pang mga importante nga gastuhan. Ang social pension usa kini ka programa sa Department of Social Welfare and Development o DSWD nga nagtumunga sa pagtabang sa mga indigent o kabus nga mga senior citizens aron maibanan matudpa ang ilang mga kalisuda sa panginabuhi. Nagpasalamat usab ang daghang mga benepisyaryo sa padayon nga suporta sa national o lokal nga pangagamhanan. Ilabi na sa hapsay nga pagpatuman sa payout sa Batag Barangay. Sumala kanila, dako kini og ikatabang sa ilang panginahanglan ilabi na karong panahon na nga nagkataas sa usab ang presyo sa mga palaliton. Palayon usab nga ang panawagan matudpa sa mga responsable sa programa nga ang tanang benepisyaryo mutuman sa gikatakdang schedule o magdala sa gikinahanglang mga dokumento aron hapsay o paspas ang proseso sa pagdawat sa ilang mga social pension. Para sa Tinig ng Bayan, Renzo Malinog, Joy FM, Pangil Bay.
1: Tinig ng Kanayunan, tinig ng bayan.
0: Daghang salamat gaubang Ren Sumalinog gikan din ang bahina sa may Pangel Bay. Samtang mapasigarbuhong gipresentera ni Ana Lia Revita gikan sa munisipyo sa New Corilla, Davao del Norte, ang gipahigayong regional outstanding barangay nutrition scholar examination na dito sa Davao City. Gipangunahan na ang ROBNS sa National Nutrition Council 11 nga nagtumong sa pagpili sa outstanding nutrition scholar sa rehiyon alang sa calendar year 2025. Sumapa ang mapili ang nakaangkon og pinakataas nga score sa regional assessment mao ang mo representa sa Davao Region sa umaabot nga National Outstanding Barangay Nutrition Scholar. Dugang pa niini nga ang mga lungsod og syudad nga nagatigi mao ang New Corilla, Davao City, Tagum City, Panabon City og Island Garden City of Samal, apil ang Digo City og ingon man ang munisipyo sa Mako.
1: Tinig ng Kanayunan, tinig ng bayan.
0: Alas 5:35 ang atong oras sa Philippine Standard Time. Dugang tudling sa atong mga tao gikan sa may Davao, 17 ka mga baryo sa Caraga gi-assess sa ang BDRRM Operation Center. Atong siren ang detalye gikan sa Davao Oriental. Na sa linya si Erwin Umadhay.
1: Tinig ng Kanayunan, tinig ng bayan.
0: Bang Erwin,
14: malampus na nahuman sa Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office ang upat ka adlaw nga BDRRM Operation Center assessment sa 17 ka barangay sa munisipyo sa Caraga niadtong Hulyo 21-24, 2026 isip kabahin sa pagsaulog sa National Disaster Resilience Month 2026. Gipangaluhan ang kalihukan ni LDRMO Melanie Ibanez uban sa suporta ni Mayor Ronnie Osnan ug sa sangguniang bayan bisan pa sa dili paborableng panahon o kalisod sa pag-abot sa pipila ka mga barangay na human sa validation team ang assessment aron masusi ang kaandam o operational capability sa matang barangay sa pagatubang sa mga kalamidad. Sumala sa MDRMO, ang kooperasyon sa 17 ka barangay o ilahang pagsunod sa Republic Act No. 10121 o sa mga pamalaod sa BDRRM Operation Center Assessment Tool nagpakita sa ilahang lig-on nga paningkamot sa pagpalig-on sa disaster preparedness o paghimo sa Caraga nga mas luwas o mas resilient batok sa mga kalamidad. Gikan diri sa Davao Oriental, Tinig 26, Erwin Umanhay, para sa Tinig ng Bayan.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Naghanga salamat sa Erwin Umanhay. Alas 5:36 ang atong oras.
15: Sweetheart, ready na!
16: Wow, ka-sweet ba,
15: Sakto lang ang pagkatimpla na ko sa Okira 5-in-1 Coffee.
16: Tabalo na ko sa inyong gustong pasabot, sweetheart.
15: Laminin Okira 5-in-1 Coffee, sweetheart. Kay dunay aphrodisiac na Korean Red Fennec Ginseng, dunay mangosteen, makapanindot sa pamati.
16: Wow! Sige, sweetheart. Ikaw po da? Higaw po ning Okira 5-in-1 Coffee. Aron mas ganahan o himsog tang duha.
15: Kalamit ba? Sa Okira 5-in-1 Coffee.
16: Unya, sweetheart, ha?
4: Hapsay ang pamati sa senior citizen nga si Conchita Sobrecare, 65 anyos, taga Poblacion Caraga, Davao Oriental. Basta makatumar sa Bilunga Gold Herbal Capsule.
17: Dili nga gyud nahantog karon.
18: Ngano po?
17: Kay murag di na magkakalako kung di ko kainong bilunga. Sakit ba ni?
18: Ang imong hangtiil.
17: Ang imong hangtiil ko.
18: Oo.
17: Okay. Naminhod. Nang sa akong amahan, kuan daw tong magis anyos pa ko, polio ko.
18: Oo.
4: Mao ka na ang Bilunga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Alas 5:38 ang atong oras, Philippine Standard Time. Samtang didong bahina sa may Zamboanga Peninsula, gipabarigon pa sa provincial government sa Zamboanga, Cebu, ang industriya sa rubber, binaagi sa 235 million peso ang rubber consolidation processing and marketing enterprise o saka joint venture tali sa provincial government o Timar Bemco sa Tungawan. Sumakang provincial agriculture is Wesley Saison. Ang probinsya sa Zamboanga, Sibugay ang maoy implementing proponent samtang ang Timar Bemco maoy co-manager sa maong proyekto. Matod pa, i-upgrade ang assembly line sa mga makina aron mahimong mas moderno o automatiko ang produksyon sa CPR 20 nga makapahimo o pagproseso sa rubber sulod lamang sa usa ka adlaw. Dugang pa sa mga opisyal nga makabenepisyo ang mga rubber farmers pinagi sa dugang 1 peso nga premium matag kilo nga ilang nga na silang ibaligang rubber kaplams. Dugang pa sa quarterly incentive kung mula pa sa 55% ang recovery rate. Gawas nini, ang bahin sa kita sa proyekto, ibalik usaba sa mga mag-uuma, pinaagi sa mga programa sa pagpalambo sa industriya sa rubber. Yawag usaba ang mga mag-uuma sa paggamit sa new improved technology. Sa Philippine Rubber Research Institute, lakip na ang pagtanom sa mga recommended nga clones aron mapataas ang produksyon sa latex o mas madugangan ang ilang kita.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Alas 5:39 ang atong oras, samtang didong bahina sa may area sa Northern Mindanao. Kritikal garon ang kahimtang sa 54 anyos nga lalaki human kining gitigbas sa iyang kaubang kainom tungod lamang sa 50 pesos nga singil sa sigarilyo sa Purok 3, Barangay Mabuhay, Valencia City. Sa imbestigasyon sa PNP, nag-inom ang biktima ug ang 44 anyos nga suspect nga gialias na lamang nga Berto. Nangaging alas 2:30 sa hapon dihang nagkalali sila human gipabayran sa biktima ang gipagawas nga si Grillo alang sa suspect. Tungod sa kasuko, gikuha ni alias Berto ang usa ka lampas o taas nga matang sa sundang o kadaghang beses nga gitigbas ang maong biktima nga nagpahinabo o grabing samad sa iyang liog o wala nga kamot. Dali nga gida ang biktima sa Valencia City Polymedic Hospital apan gibalhin usab kini sa Provincial Medical Center sa Malaybalay City alang sa dugang nga pagtambal. Samtang nadakpan usab ang maong suspect ana nakaron nagtingkagol sa PNP lock up cell.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Samtang ana sa ruwas nga kahimtang ang 31 anyos usab nga lalaki human kini nanggitig bas usab sa iyang kainom gihapon atol sa pista sa sitio Kauswagan Barangay San Luis Malitboga Bukidnon. Subay sa report sa Malitboga Municipal Police Station naginom ang biktima kauban ang 32 anyos nga suspect nga gilang si alias Dodong o gauban pang mga residente. Nangaging alas 5:50 sa hapon na dihang nagkanindot ang ilang lalis tungod sa kahubog hangtod nga nagsinumbagay. Teliwala sa ilang panagabingkil niya kuha og sundang kining si alias Dodong og gitigbas ang bidima diin naigo kini sa iyang wala nga tiil dali nga giragan ngadto sa bay tambalanan ang bidima o garon ginatambalan sa kasamtangan padayon pa ang pagpangita nining maong suspect nga miipsot human na ang paghimo sa maong salaon.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Alas 5:41 ang atong oras samtang dugang tudling sa atong taho karong buntaga katawhan sa Lanao del Norte subling gipa himangnuan batok sa HIV o paglikay niini aron dili matapdan. Detalye nini ana sa linya si Renza Sumalinog.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
13: Gipadayon sa mga otoridad matud pa ang kampanya sa HIV awareness aron mapalapdan matud pa ang kahibalo sa katawhan kabahin sa human immunodeficiency virus o HIV usa ka virus nga maatake sa resistensya sa lawas og mahimong mosangpot sa AIDS kun dili kini matambalan. Matod pa, bisan walay hingpit nga tambal ang HIV, adunay antiretroviral therapy o ART nga makatabang sa pagpugong sa virus o makahatag og taas og normal nga kinabuhi sa mga adunay HIV. Sumala sa impormasyon, ang HIV mahimong mutakod pinaagi sa pagbayluaya sa mga body fluids sama sa mga dugo, similia, vaginal secretion o gata sa inahana. Dili kini matakod pinagi sa pagyakap, pagkikamot o lamano, pagambit o pagkaon sa ordinaryong pagdikit sa usa ka tao. Ang unang nga sintomas mahimong maglakip sa hilanad, labad sa ulo, rashes o sakit sa tutunlan. Kung dili matambalan, mahimong muhinay ang resistensya sa lawas sa tao o musampot sa paghubag sa kulani, pagkunhod sa timbanga, kalibanga, ubo o uban pang mga seryosong sakit, sama sa tuberculosis o pipila ka matang sa kanser. Gidasig-usab ang publiko nga magpraktis o luwasa nga pagkikilawas pinagi sa husto nga paggamit sa mga pagpugong niini. Magpa-HIV test kung adunay risgo. Likayan ang pagambitay o dagom o pangayo o tambag sa health center kabahin sa PrEP o uban pang paagi sa paglikay sa HIV. Samtang nagpadayon ang kampanya, gipahinumduman usab ang tanan nga ang mga tao nga doon ay HIV angayan nga respetuhon o dili angay sa diskriminasyon. Ang sayong pagpatest sa pagpatambal maoy yawi aron maproteksyonan ang kagalingon o labi na usab ang komunidad. Para sa Tinig ng Bayan, Renzo Malinog, Joy FM, Panggilbay.
1: Tinig ng Kanayunan, tinig ng bayan.
0: Daghang salamat kaubang Ren Sumalino gagikan sa Joy FM Panggilbay.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Ito sa may area sa Davao, nagpadayon karon Department of Education sa investigasyon sa kamatayon sa 8 anyos nga batang babaeng grade 3 pupil sa Lapu-Lapu Elementary School sa Agdao District, Davao City. Human giingon nga gihampak og notebook sa iyang classmate. Nagkikoordina na ang DepEd Regional Office 11 Schools Division na Davao City og ang tagmala sa eskwelahan sa kabilisan og uban pang mga otoridad aron masuta ang tuod nga nahitabo. Nagahatag na usab og psychological support ang mga naapektuhang estudyante o nga nasa naapektuhang mga estudyante o school personnel. Samtang ginapadayon ang Child Protection o Administrative Processing subay sa balaod aron nga mapanalipdan ang katungod sa nalambigit sa insidente. Gihangyo usab sa DepEd ang publiko nga likayan ang pagpakaylap o gawa pa mapamatud-an nga mga impormasyon aron na dili usab makaapekto nga nasa nagapadayon karon nga imbestigasyon.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Alas 5:45 ang atong oras sa Philippine Standard Time. Dugang tudling sa atong mga taho gikan gihapon sa may area sang Davao. Diin nagipangandaman karon sa Davao City Police Office ang paghatag og seguridad sa State of the Nation address ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. karong adlawa. Sumaal kang DCPO City Director Police Colonel Peter Madria nga adunay mga PNP personnel gikan sa DCPO ang nakaandam nga i-assign nga mubantay sa posible nga maglunsad og rally sa Freedom Park sa Rojas Avenue. Gipaniguro sab sa DCPO nga way mga kakulian o ma-encounter nga suliran atol sa mga aktibidad ingon man malaumon ang opisyal nga mahimong hapsay og malinawon ang sona ni PBBM.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Alas 5.46 ang atong oras, samtang nasakpit sa CIDG Davao del Norte ang 2038 ka mga karton sa illegal nga sigarilyo nga nagbalora 150.9 na million pesos. Atol sa bypass operation sa barangay Busaon, Tagum City, nadakpan usab ang 5 ka mga suspect nga giingong nga nasakpan na nga akto nga nagapamaliga sa mga sigarilyo o pagdawat sa bypass money gikan sa mga operatiba. Gawa sa mga sigarilyo, na-recover usab ang mark money, tulo kasakyanan o saka caliber .45 pistol. Suma sa mga otoridad, mukabat sa 282.6 million pesos ang kakulang sa buhis sa mga nasakmit nga produkto. Padayon karong ginaimbisigahan na ang maong insidente aron mailhan gayod ang nalambigit pa niining pagpayuhot sa illegal nga sigarilyo.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Samtang nakadawat na og relief assistance sa kabin 200 ka mga pamilyang naapektuhan sa pagbaha sa San Vicente Barangay Talumo, Davao City, pinaagi sa inisyatiba sa lain-laing sangay sa gobyerno. Laki pa sa gipangapod-apod ang galon nga limpyo nga tubig nga mainom og hygiene kit sa aron masulbad ang kakulangan sa supply sa tubig sa maong komunidad. Naghatod ang grupo nining dulan 4,500 ka litro sa limpyong tubig gamit ang fire truck aron nga magamit sa pang-adlaw-adlaw nga panginahanglan sa mga residente. Gipasalamatan usab gayod sa lokal nga mga opisyal ang lain-laing mga ahensya tungod sa nasangpit nga inisyatiba.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Alas 5.47 ang atong oras, samtang gikan dito ng Davida sa may o dugang tudling gikan sa may Davao region, lalaki sikpaw sa bypass operation sa Mati City. Sa ironta ang detalye, gikan Joy FM Davao Oriental ang nasa linya, Sir Erwin Umadhay.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
14: Arestado ang usa ka drug personality human madakpan sa drug bypass operation nga gipahigayon sa hiniusang pwersa sa Intelligence Operatives og City Drug Enforcement Unit sa Mati City Police Station og Davao Oriental Police Provincial Office sa Provincial Intelligence Unit. Kauban ang Philippine Drug Enforcement Agency Davao Oriental sa Purok Doña Rosa, Barangay Central, City of Mati, alas 8.20 sa miaging gabi. Gilang dinakpan sa alias Ngapat, 25 anyos, walay trabaho o residente sa Purok, Amelia 1, Riverside, Sudlon, Barangay Central. Nakumpisa sa suspect ang usa ka pakete sa gidudahang shabu nga mukabat og 0.2 grams nga dunay gibanabana ang standard drug price nga 1,360 pesos og 500 pesos nga bypass money. Sa pagkakaroon ng suspect, anaana sa kustodiya sa Mati City Police Station og atubangon ang kasong paglapas sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Gikan sa Davao Oriental, ako si Tinig 26, Erwin Umadhay, para sa Tinig ng Bayan.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Naghanga salamat gawang Erwin Umadhay. Samtang sa Region 12, usa ka ginadudahang tula ka sa illegal nga droga ang naaresto human nga nakumpiska ang kapin na 50.5 grams nga sa ginadudahang shabu nga balor 334,000 pesos sa ginpergayon nga drug bypass operation sa barangay Lagaw dito sa Johnson. Gipangunahan sa Regional Police Drug Enforcement Unit 12 ang operasyon sa pagigtambayayong sa lain-laing unit sa PNP. Nailan ang naarestong suspect nga si alias Kokoy, 21 anyos laborer og mulubyo sa barangay Kalumpang Jansan. Gawa sa 50.5 grams nga ginadudahang shabu, nasamsam usab sa mga otoridad ang bypass item, mark money o coin purse, lagip na ubang personal nga gamit nining maong dinakpan. Gipailaom na sa Regional Forensic Unit ang nakuhang ebidensya, samtang nagpabilin sa kustodiya sa PNP Station 3 ang maong dinakpan.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Samtang dugang tudling sa atong mga taho karong buntaga dere sa Region 12, tulo ka mga ginudahang nalambigit gyapon sa illegal nga droga, lakip na ang duha ka high value individual ang naaresto sa ginpergayon nga drug bypass operation sa Tacoronga City, particular sa barangay Buenaflor, Tacoronga City, ni adtong adlaw nga Sabado. Nailang naaresto nga si alias Badi

0: nga samtangang anana sa Kastilya sa Tacoronga City PNP ang maong mga dinakpan.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Samtang hisgutan ng droga gihapon, naaresto sa mga otoridad ang sa kataas nga ranggong wanted person sa ginpergayin nga manhunt operation sa Puro ka Mabuhay, Barangay Ambalgan, Santo Niño, South Cotabato kagahapong adlawa. Ang dinakpan na top 2 municipal most wanted person o top 9 na provincial most wanted person o nagatubang sa kasong attempted qualified rape. Gipergayin ang operasyon sa Santo Niño Municipal Police Station sa pagpanguna sa 2nd South Cotabato Provincial Mobile Force Company og South Cotabato Provincial Intelligence Unit. Naaresto ang suspect subay sa warrant of arrest nga gipaluguha sa Regional Trial Court Branch 44 sa Surala, South Cotabato. Na takda usab nga ipailawom sa piyansang balora 200,000 pesos kining maong suspetsyado. Sigon sa PRO 12, gipadagayin ang pag-aresto subay sa galigid nga operational procedures. Migamit usab ang mga operatiba nining alternative recording device samtang gipasayod ngan sa mga suspect ang iyang katungod sa lingwaheng iyang nasabdan.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Alas 5:50 ang atong oras, Philippine Standard Time. Kato ang kinadibukang laray sa atong mga balitang probinsyal karong buntag. Higala sa atong pagbalik, mga balitang lokal atong ihatag kaninyo.
2: Masarap ang pakiramdam ni Sam Rasali, taga-poblasyon Pikit, Cotabato, kapag nakainom siya ng Kopiyaki 7-in-1.
3: Kasi dati masakit man ang paa ko, parang arthritis ba? Every morning, magkapi ako, yan ang ginagamit ko yung Yaki.
4: Ano po yung Kopiyaki 7-in-1?
3: 7-in-1.
4: Tapos po?
3: Nung nag-start ako minom ng Yaki, yun, naalis na yung sakit ng paa ko.
2: Yan ang Kopiyaki, hinimo sa Yaki Laboratory. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Basta Yaki, yummy!
5: Nawagtang ang mga bugas-bugas ni Puti og ni Hamis ang kutis ni Judith Casas, taga Kamayahan, Butuan City. Kay nagsabon siya sa Hermosa Kojic Whitening Soap.
6: Hermosa Kojic, kanaki na wala akong bugas. Ito naman yung mga wak-wak ka ng kanaki na wala ko siya.
5: Iyan ang Hermosa Kojic Whitening Soap. Mas epektibo dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Yaki Herbal Capsule, Yaki Liniment Oil o ang Kopi Yaki mapalit sa mga butika.
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan! Sa 105.7 Joy FM.
0: Para sa Pilipinas, alas 5:54 na, Philippine Standard Time. Sa laray karon alang sa atong mga taho karong buntaga sa atong balitang lokal.
1: Tinig ng Bayan.
0: Isip ang kabahin sa tinguha nga matabangan ang coconut farmers din sa probinsya sa Cotabato o mapauswag ang ilang produksyon o kita. Nagapadayon karon ang suporta sa provincial government sa pagpanagtag nining agricultural salt sa lain-lain mga munisipyo din sa lalawigan. Kiniparte sa 1.98 million peso nga punong gigahin sa Office of the Provincial Agriculture sila sa Provincial High Value Crops Development Project kung asa kanumdumang gisugdan kining distribusyon dito niyadtong nakalabay nga semana sa OPAG Motor Shed sa may ama sa Kinapawan City. Gipaday usab ni Board Member Rosalie Cabaya ang palingkamot sa Kapitolyo aron nga mapaabot sa matag Kinapawan ang tabang angayang mahatag nga nasa hanay sa lain-laing sektor. Nagapadayon karon ang paglibot sa OPAG sa lain-laing mga munisipyo aron ipanagtagna og mahatag kining maong mga hinabang sa gobyerno.
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
0: Alas 5:55 ang atong oras sa Philippine Standard Time. Dugang sa mga tudling sa atong mga taho karong buntaga. Kapin kong kulang 400 ka mga kabatanunan gikan sa Cotabato o mga kasigbid na lalawigan ang mipailaw sa Philippine Military Academy Entrance Examination sa Kabakan, Cotabato. Lagib sa mga mikuha gapan na nikuha sa examination ang mga registered o walk-in applicants nga nagtumong makapasar sa duha ka adlaw nga examination aron nga makabaton o kay gayon na nga mamahimong opisyal sa Armed Forces of the Philippines. Gipangunahan ang pagpadigayon sa PMA Entrance Examination ni Second Lieutenant Maria Catlina Duren Travero o paghigtambayayo nga na sa Provincial Government sa pagpanguna ni Governor Emilio Mendoza o lokal nga pangamanan sa Kabakan. May tambong sa pag-abli sa maong examination sila Cotabato Police sa Provincial Office Director Police Colonel Ramel Huhilia o PGO Executive Assistant Jesse Enid isip suporta sa nasangpit nga aktibidad.
1: Tinig ng Bayan!

0: Pinig ng Bayan.
1: Alas sa 5:56 ang atong oras sa Philippine Standard Time. Madugang sa mga tudling sa atong balitang lokal karong buntaga, atong lakbidan kining dugang mga taho sa atong balitang lokal karong buntaga, dinhing bahina sa probinsya sa Cotabato, duha ka individual ang naaresto human ang ginpinagayon nga operasyon batong nining smagol nga sa grilyo sa ginpinagayon nga mobile patrol operation sa Matalam PNP dito partikular sa barangay Kilada niadtong adlong Sabado. Ang naaresto mao si alias Telon, 38 anyos ug tata 27 anyos nga parehong bulupyo sa Buloda, Pigit, Cotabato. Nadakpan ang druha samtang nagapanahog nining kontrabando gikan sa ilang sakyanan. Sa ginpinagayon nga pagberipika pinagi sa tawag na kumpirma sa usa ka Bureau of Customs Examiner nga ang mga sigrilyo mga smagol ug walay gikinahanglan graphic o walay mga nakitang graphic health warnings. Nasamsam sa operasyon ang 63 ka mga reams og niining a fourth white cigarettes nga adunay balor nga 53,000 pesos og ingulman kining usa ka sakyanan nga ilang gisakyan. Kasamtang nga nana sa kustodiya sa Matala Municipal Police Station ang duha ka mga dinakpan samtang ginaandam na ang pagpasangat og reklamo batok niining mga sospetsado.
0: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
1: Alas sa 5:57 ang atong oras sa Philippine Standard Time. Madugang sa mga tudling sa atong mga taho karong buntaga alang sa atong mga balitang lokal. Din aron mapapaligon ang kahibawo sa mga magtutungha sa Banisila National High School kalambigit sa Kaandam o Gaingonman kaluwasan. Diin gipadigayon na gayod usaba ang training alang sa disaster preparedness risk reduction and hazard mapping sa buhatan o pinagi sa buhatan ni Acting Provincial Disaster Risk Reduction Management Officer Abril Espadera. Ang pagbansay ang aktibong gisalmutan sa grade 12 TVL Ismawa Senior High School students sa kung asa pinagi sa tupikong may kalambigitan sa disaster preparedness, emergency response o hazard identification natagan sa igong kahibawo ang maong mga estudyante sa paggamit sa lain-laing hinagiban batok nining kalamidad o emergency. Padayon gayon karon ang programa sa PDRRM nga paglibot nga sa lain-laing nga mga buhatan aron nga mapaniguro nga hapsay gayod og makabaw kining mga kabatanunan sa ilang mamahimong lakang kon adunay emerhensiya.
0: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
1: Alas 5:58 ang atong oras samtang uhang tudling sa atong balitang lokal sa atong police report karong buntaga. Dugang sa atong police report karong buntaga na samsam sa mga otoridad ang anaa sa 26 ka mga karton sa matod pa ismagol ka mga sigrilyo nga balor 1 million na pesos. Tambak kini sa nakitaan kini nga gitago ilawom sa gitapok nga kini nga lubi sa usa ka cargo truck nga nasita sa checkpoint sa barangay Libuo Samlang Cotabato ni adtong adlaw nga Biyernes. Nasakpan na ang dinakpan sa ginbarangay nga random checkpoint operation human ang napansing walay side mirror white driver's license sa maong sakyanan. Sa pag-abli sa cargo truck una nga nakita ang pipila ka mga karton sa sigrilyo nga nakapatong ibabaw sa mga lubi dihang nga pagutingkay kay sa mga kargamento na diskubre sa PNP nga mas daghan pa ang karton sa smagol nga sigrilyo ang gituyo pagtago ilawom sa mga lubi aron di kini masakpan. Kinalibok ang 26 ka mga karton sa sigrilyo sa Boske o Gabrus ang nakumpiska sa mga otoridad. Naaresto ang 25 anyos nga driver nga mulupyo sa Parang, Maguindanao.
0: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
1: Oy, good morning day kang boss Makusang Aquino. Oga syempre kay oy kay Mamang Virginia day tua diha sa Maya Bohol. Maadyong buntag nga nasa ato nga mga kaigsunan diha nga dapitan.
0: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
1: Galawa na kita igong oras atong pagpanag-uban na sa unang hunat sa programang Tinig ng Bayan karong adlaw nga Lunes sa petsa 27 ng buwan sa Hulyo tuig 2026. Syempre dagang salamat sa atong mga taga-palamati diha nga dapitan sa may area sa Northern Mindanao sa Joy FM Pangil Bay o Joy FM Davao Oriental. Gikan din sa Joy FM Kidapawan City. Kini si Tini Gurentay Tres sa John Andro Tabugok Mayong Buntag. Kanatong tanan.
0: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Sa 105.7 Joy FM.
2: Lumambot at dandan lumiit ang bukol sa likod ni Jenny Rose, anak ni Edna Varona ng South Upi, Maguindanao dahil sa pag-inom ng Yaki Herbal Capsule.
3: Parang ano na, parang itlog ng manok.
4: Uy, yung laki. Tapos, ano ho yung ininom ninyo?
3: Yung yaki capsule po.
4: Tapos?
3: Yun lang man ang nag-ano, parang naglambot siya, tapos hindi na siya nag-sasaki.
2: Yan ang yaki herbal capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Nabibili sa mga butika.
5: Gayod ko no maglisod pagpanganak si Jihan Seding na taga Bago Aplaya, Davao City. Tungod kay gakabdos pa lamang niyaan, permi dayaan maghaplas ng yaki liniment oil. Tapos yang kanaan mga anak, madayaway isabing mga lawas. Tungod kay kidi yaki vitamins, yak bitamina nilan.
6: Maura kong ginagamit kaning haplas nga yaki oil. Wala jud ko naglisod pagpanganak, wala jud ko ipanuhot. Yan na po ko'y anak, maguwang duha ka buok. Yaki vitamins po na ako sila niya. Kunin doon sa ilang kaon, ilang tulog. Hanto doon, gamit pa na mo ang yaki oil.
5: Amuyaan kay mga utaw yang yaki liniment oil, hasta kidi yaki vitamins. Mas epektibo gayod yaan. Agaw, ang ayan lamang gayod na suwayan mayo. Mapalit yaan sang tanang Rose Pharmacy o sang tanan na mga butika o sa mga pinili na mga tindahan.
2: Makalakaw na og tarong ang 76 anyos nga si Hinorio Amilig, igagaw ni Romulo, taga Caraga, Davao Oriental, human niya nikupos ang hubag sa iyang tuhod tungod sa iyang pagtumar sa Bilunga Gold Herbal Capsule.
7: Na ko'y igagaw nga, nangupong ang TL, diretsun abot na dere.
8: Oo.
7: Ikaw, pag-testing nung sa Bilunga, masig malibre ka, kaya wala na kalakaw. Na, may kwarta, palitan ako itong duwa ka, pad. Naayo?
8: Duwa kapad lang yan, Gino?
7: Duwa kapad, wala na lang kay Waman. Kaya ako, nagkwa na, nag-take na ko.
8: Oo.
7: Okay, man.
2: Mao ka na ang Bilunga Gold Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
9: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Pichon, Caraga, Salukatan, Pugpug Magnagasang Store, Mamier Masumpan Store, Mamvier Masumpan Store, Basok Store, Luna Store, sa Purok Mansanitas, Gidyon Magnagasang Store, sa Sityo Danawan, Reden Bayon Store, sa Barangay San Antonio, sa Purok Kalachuchi, Gibo Store, sa Purok Kanyan, Sebastian Pharmacy, sa Barangay Lamyawan, Dumaan Store, sa Barangay San Miguel, Francis Quete Store, Barangay San Pedro, Double J Store, sa Sityo Katigod, June Mariano Store. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
10: Nanginahanglan ka ba og tabang sa pag-transfer sa titulo, pag-proseso sa nawala nga papeles, o uban pang real estate transactions? Balaka, ania na ang Sesimo Realty Development. Sesimo Realty Development. Naghatag sila og kompleto og professional nga serbisyo sama sa pag-transfer sa titulo, pag-proseso sa nawala nga dokumento, pag-andam sa mga kinahanglanong papeles o konsultasyon alang sa inyong mga kabalaka sa propiedad. Uban sa lisensyadong broker o kauban nga abogado, sigurado nga hapsay og luwas ang inyong transaksyon. Ang Sesimo Realty Development, inyong katuwang sa mataglakang sa pagdumala sa inyong propiedad. Bisita sila sa Poblacion Baganga, Davao Oriental ug sugdi na ang hapsay, luwas ug sigurado nga proseso sa inyong real estate transactions. Sesimo Realty Development, serbisyo nga kasaligan, proseso nga sigurado. Para sa mga pangutana, mamahimo ka mga matawag sa 0954-359-1953 ug 0995-510-9148 o i-follow o i-message ang Sesimo Realty Development sa Facebook. Sesimo Realty Development, serbisyo nga kasaligan, proseso nga sigurado.

Mga higala, ready na ba mo sa pinakasulit nga shopping experience? Sa LPS Appliance Center, better brands are affordable, hassle-free installment, fast approval, big cash discounts, quality products nga kasaligan, kompleto sa inyong panginahanglan. Na sila'y smart TV, speaker set, refrigerator o freezer, showcase chiller, washing machine, water dispenser o daghan pa kaayong mapilian. Napod sila'y mga furniture, sala set, dining table o kitchen cabinets. Duula ang LPS Appliance Center. Ang ilahang Manay branch, makita sa Purok 4, Barangay Central. Ang ilahang Caraga branch, makita sa Purok Rose, Poblacion, tapad sa CDC. Ang ilahang Maragusan branch, makita sa Purok 4, Mahogany, Maragusan, Davao de Oro. O ang ilahang main branch nga makita sa Purok 7, Poblacion, Duhali, Braulio, Davao del Norte. LPS Appliance Center. Barato, ligon, kasaligan, installment, dali ra kayo, discount, taghan kaayo. LPS Appliance Center. Ang imuhang kasaligan kada adlaw.

Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga Double Oriental, 105.7. Joy FM. Laging subaybayan ang programang maghahatid ng mga sariwang balita. Talakayan ng mga napapanahon at nagbabagang issue ng ating pamayanan. Programang mag-uugnay ng mga mamamayan at ng pamahalaan. Ito ang Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Alamin natin ang tinig mo, tinig ninyo, tinig nating lahat. Tinig ng Bayan. Alas 6 hanggang alas 7 ng umaga. Lunes hanggang Biyernes. Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Sa 105.7 Joy FM Caraga. Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.

Oras mga katinig, alas 6:07 na. Welcome sa programang Tinig ng Bayan sa 105.7 JFM. Davanital, good morning, magbuntag. Madaya na timprano sa itong mga tigpaminaw. Karong buntaga. Lunes, 27 na sa bulan. Sa Hulyo, mga kaigsuunan.

Kamasaman mga katinig, Lunes na po mga kaisunan. At ang mga tigpaminaw sa Tibok Probinsya sa Davao Oriental, mga katinig, karong adlaw na ay syempre klase. Maliban na lang itong mga lugar, no? Wala kay tungod aning zona or kaning State of the Nation address. At itong presidente, karong adlaw, sarapod ni ka mahinungdanon nga adlaw, no? Mga katinig, no? Kung asa, no? Ang ato ang presidente sa nasod, mga katinig, mag-presenter na usab o kaning iyahang mga agi, no? Sa iyahang administrasyon. Sa iyahang mga gitrabaho, no? Sulod sa isa ka tuig, mga katinig. O kung sabay mga programa sa itong gobyerno karon nga gitrabaho sa ito ang presidente, mga katinig, no, kining zona. Kumbaga, usan ni siya ka report card, no? Kumbaga sa mga estudyante pa sa ito ang presidente, no? Og karong adlaw makadungog na punta og mga tubag, no, sa adlaw nga mga pangutana, mga katinig, kung kamusta na ang dagan sa tong nasod karon, mga kaisuunan, unsay mga programa, proyekto, unsay mga kabaguhan na ba sa mga maayong nabuhat sa itong administrasyon karon, mga katinig, o sa mga angay na itong atangan, no, mga katinig. Daghan kayo ang problema sa itong nasod karon, no, mga katinig. So diyan na ito ma ibawaan unya sa zona sa ito ang presidente, no. Walang siya eh, second to the last, no, kay ano na 26 27, last na lang 27 next year, no, mga katinig. So come on, sabay gina-expect ninyo, mga katinig, sa zona sa atong presidente, no, mga katinig, sabay ginalauman ninyo aba mo gilauman nga mamahimong trabahoon sa atong presidente or natrabaho na ba. Nasa ano na ta daw karon eh, no, ingon sa ato presidente, middle class economy, no, mga katinig, ang atong nasod medyo niangat-angat na, no, mga kaisunan, pero daghan karon gihapon, no, mga problema, no, mga kaisunan. Nabay changes sa atong pang-ekonomiya, no, mga katinig. Kay murag ang presyo sa itong palitunon, maurag ni hapon, mga kaisunan. Ang presyo sa bugas, no? Ang isda, perting mahala. Dol mong tatas dagat. Ang karne, maurag ni hapon, no? Uguban pang mga batangang palitunon, mga kaisunan, nga adlaw-adlaw nga panginhanglan sa ato ang natong tanan, no, mga katinig. Kamusta naman kaya ang naasa sektor sa panginabuyan, no? Mas daghan kaya kaya trabaho karon or morning hapon, no, mga katinig. Morning, isa sa mga ginalauman sa ato ang mga kababayan natong mga Pinoy nga unta na ay bag-ong mga trabaho, na ay mga oportunidad, no, karong administrasyon, mga katinig. Daghang trabaho, mas nindot ang ekonomiya, no, mga kaisunan. O kaya na ay mga
livelihood, no? Ang ato ang gobyerno para sa ato mga katinig nga makatabang sa ilahang pagbangon, no, sa kalisod sa panahon karon. Sapod sa mga problema karon kining korupsyon, no, mga katinig. Oni ang isa sa mga ginapangayo karon sa ato, ah, no, sa ato mga sa publiko kining unsa na ang kasulbaran sa ato ang nasod, sa ato ang gobyerno batok aning korupsyon, di ba, nasa lay campaign, batok aning korupsyon, kamusta naman? Yun sa kaya nila ang pundo sa tuwang nasod, nagamit kaya og tarong, mga katinig karong panahuna.

0: Oras na to, alas 6:16, no? Ito makauban si Caro Milus pa. O si Caro B. Padilla Season. At taod-taod sa ito ang programa, mga katinig. No, para sa mga isigutanang national, alas 6:16 na, mga katinig. Ang atong oras, mga kaisunan, padayon kita sa ito ang programang Tinig ng Bayan, mga katinig.
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
2: Kamuntik ng maibenta ni Cesar Sobiaco, taga Lamyawan, Davao Oriental, ang kanyang lupa para sa pagpapaopera sa Bukol sa kanyang ilong. Subalit dahil sa kanyang pag-inom ng Bilongga Gold Herbal Capsule,
3: ang sabi sa akin ng doktor, operahan. Wala naman akong pera. 120,000. Eh, sagot ko naman sa doktor, dok, uuwi na lang ako sa barangay namin. Eh, bibinta ko sana yung lupa ng 70,000. Dadagdagan ko ng 50,000. Yun ang sinabi ko sa aking anak na subukan ko ang Bilongga Gold. Tuwing umaga, dalawa. Sa gabi, isa. Mahigit 2,000 ang aking gasto. Medyo naramdaman ko, medyo pababa ng ang Bukol sa aking ilong. Yun na, awa ng Diyos, gumaling.
2: Yan ang Bilongga Gold Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
4: Ang nag-expose nito eh, di ba siya?
5: Opo, opo.
4: Itong flood control. Ano, at yung mga tao, nararamdaman nila itong consequences nito. Kasi tuwing umulan, tuwing ano, kapag nga sa, ano, ngayon, ang laking ginastos na binuhos nung panahon na ng mga Duterte dyan sa Davao sa flood control projects doon.
5: 51 billion.
4: Ngayon binabaha yung, ano, yung Davao. Kasi yung flood control, ano, no? Unaccounted for pa yung mga, ano, doon, eh, yung mga projects, no?
5: Mm-hmm.
4: Ginawa daw, no? So, yan yung mga ilang inaasahan nating ano, mga issue na kanyang tatalakayin mamaya sa tsuna.
5: Professor, yung mga nabanggit mo na yan yung expect natin na babanggitin niya sa kanyang zona ay yung foreign threat, yung Pax Silica, yung flood control, at yung West Philippine Sea na issue is more of yung parang analysis po ninyo na ito yung mga palagay ninyo na sasambitin ng presidente. Pero sa kabilang banda po, ano yung ano, sa tingin nyo yung ito ba yung mga ini-expect talaga ng taong bayan? What about the anong expectation ng nakakaraming mga magbubukid, mga manggagawa at mga ordinaryong tao? Ito ba i-reflected ma-i-reflect doon sa posibleng babanggitin ng presidente?
4: Well, yung inaasahan ng mga tao, yung mga solusyon na sasagot sa kanilang pang-araw-araw na kabuhayan, no? Kasi mm-hmm. ba yung pagtaas ng ano, yung skyrocketing na pagtaas ng presyo ng gasolina dahil doon yung pagtaas ng presyo ng lahat ng mga bilihin, yun nga mismo ng gobyerno at saka yung government statistics inaamin na nag-average ng at least 7%, no, pataas yung inflation rate ngayon habang dati 4% lang, no. So kailangan niyang i-ano yan, no.
5: Kunwari po, itong bigas po, mayroon pong...
4: Kanyangan din yung banggitin yan kasi nararamdaman ng tao bayan.
5: Mm-hmm.
4: Of course, ang gagawin niyang ano, malamang dyan, yung culprit, yung nangyari sa gera, yung gera sa Iran, no? Yung US-Israeli war against Iran at saka yung blockade ng Strait of Hormuz, no? Yan ang gagamiting dahilan kung babanggitin man yun, no?
5: Sisisihin si Iran.
4: Kailangan kasi ano niya yan, no? May banggitin siya upo dyan. Well, hopefully, sana meron siyang words to, about yung oil deregulation law na dapat i-amiendahan. Kasi itong zona, pagkakataon nito para mag-set ng ng mensahe sa Kongreso para sa mga dito sa opening ng Kongreso, State of the Nation Address, yung magiging priority ano, priority bills no, na dapat gawin ng ano ng Kongreso no. So yung all the regulation do na makakalagay ng control dito sa pagtaas ng presyo ng langis sa kabila ng mga itong mga sinasabi nilang mga crisis no, kalabas ng Pilipinas no. Tapos yun ding ano, yun ding pagbawas sa taxes siguro, yung excise tax, yung ano pa ba yung VAT no, value added tax na nakakadagdag sa burden ng sa mama ng mamamayan. Kasi hindi pwedeng puro ayuda na lang eh, mauubos yung ano natin, yung ating pondo sa pamahalaan. Eh, nauubos na nga kahit dito sa corruption eh. Napupunta.
5: Malaki po yung budget ayuda. Deficit natin. Malaki yung budget yun. Deficit.
4: Oo, oh, yun. Yun ang ano, lalo na konti lang yung ano, yung nagiging source, kumukonti, tapos nababawasan pa sa corruption. Tapos kung bubuhos naman sa ayuda, lalong ma-reinforce yung power ng mga political dynasties at ng mga politiko, kasi iniepal nila itong mga ayuda eh, pati yung ano sa
5: totoo yan.
4: Malasakit, no? Dahil bawat ayuda yung mga, lalo na yung mga local officials no, kinagamit yun para lalong ma-reinforce. Well,
5: Professor of, Professor, kasama ko po si Ruby Padilla Season.
6: Yes, okay. May tanong din tayo, Professor. Tinatanong dito kasi ang sandatahang lakas ng Pilipinas, ang ating mga Coast Guards may hinanakit sa katayuan natin or paninindigan natin on West Philippine Sea. So, ano sa tingin mo ang magandang postura ng isang presidente kung sa usapin tayo ng West Philippine Sea? Anong pwede niyang sabihin sa SONA?
4: Well, ang magandang sabihin niya dyan, kasi of course, itong ating mga nasa sandatahang lakas at Coast Guard, no? In a way, sila yung frontliners natin dito sa threat na ito, no? Kaling sa ibang bansa. Siguro, i-ano niya yung moral nila, no? Kailangan eh, dahil sila yung nandoon, frontline, dahil sila yung naharas regularly ng mga Chinese Coast Guard. Pero dapat din bigyan niya ng assurance na tutulungan sila with bibigyan sila ng ano na mga ano yung more modern equipment and armaments para depensahan ang ating kapaligiran dito sa karagatan ng West Philippine Sea no. At the same time yung ano sa kanilang ano doon na yung possibly mga benefits that i-assure sa kanila dahil sa ano nila risk no yung sa kanilang buhay may nangyayaring ano diyan, pero at the same time yung parang din maano yung moral, yung assurance na in the past ginagawa din ng mga presidente ito eh, nakaraang presidente, yung pagbibigay ng ano sa kanila, ng support sa kanilang mga pangangailangan na sila at saka pamilya nila, lalo na bilang mga frontliners natin at ng ating bansa dyan sa West Philippine Sea.
6: Sir, nasa prontahe po, kumbaga nasa center page ang usapin ng impeachment at nanonood ang buong Pilipinas. Tingin mo dapat may babanggitin na siya sa kanyang SONA ngayon?
4: I think in-expect ko minimize niya yung pagbanggit dun sa impeachment ano, kasi ongoing na yan, may sariling ano na yan, dynamics na eh. yung ano ng so Senado, Senate impeachment trial. Kasi kung babanggitin pa niya yan, parang magkakaroon ng impression yung makikinig, yung manonood, na pinapakialaman pa ng ano ng
5: ehekutibo,
4: presidente. Eh lalo na siyempre alam ng iba magkalaban nila na ano na, no? Hindi nag-divorce na itong United, no?
5: Nabuwag na. Ano,
4: nagiging ano ito, nagiging battle na itong dalawang pinakamakapangyarihang political dynasty sa ating bansa, no? So, I think iwasan niya itong pagbanggit dito. Kasi meron ng dumalarga na eh, ika nga, no? Yung impeachment trial. Kasi kung pakikialaman mo pa, tsaka yung, after all, yung ano dito, lalo na yung direct audience niya dyan sa House of Representatives, mga congressman, tsaka senador. Sila ngayon ang nagdadala nitong impeachment na para managot yung mga corrupt, no? May sarili ng ano yan eh, dynamism, rules, sariling rules na gumagana. Kung papakialaman pa ng opinion ng presidente yan, at lalo na kung yun ang magiging impresyon, isipin tuloy at magagatong pa sa pag-ano ng paningin ng mga ng taong bayan na mismo ang presidente nakikialam dito sa impeachment trial, no? To his favor, no? Para paboran yung kanyang pasibre, yung kanyang allies o yung kanyang pinsan. So, malamang hands off. I think, padaplis lang niyang babanggitin yan, impeachment, ano, issue. No? Padaplis lang yung overall, yung sabihin niya, may mga ilang, ano na, nahuli, no, na detained na, ng, after yung investigation ng ombudsman. Pero, as I said, hinihintay pa rin ng tao, at least yung report ng ICI, no? Ano yung report, no? Yung independent commission na yon, no? On infrastructure, at sino ang ano, hanggang ngayon wala nga tayong nababasa o nire-release sila, kasi wala nire-release na report yung ICI, no? Na talagang it was well publicized nung inorganize ito, saka nung mga investigation nila, well publicized ito, pero nasaan yung output nila? Nasaan yung kanilang report? No?
5: Inilibing na ho yata yung output nila.
4: Hihintay ng maraming tao. Parang nag-disappear na lang eh.
5: Naglahong parang bula po.
6: Yes, Professor, isang teacher po ang nagpadala sa atin. Sabi niya, hindi ba sana mas maganda daw banggitin din kung ano ang mga plano ng pamahalaan sa pamumuno ni PBBM upang ma-provide ang mas maraming classrooms at mapaangat ang edukasyon dahil nalalag behind daw tayo sa ibang Asian neighbors. Ano pong take natin dito?
4: At this time, dahil second to the last I think
5: zona.
4: Medyo too late zona eh. So I think medyo too late na mag-ano ng mga ganyang ano, dapat ano pa.
5: Noong umpisa.
4: Siguro, ang ano dyan, tulad ng dati, mag-report siya ng mga ilang quantitative na na-achieve ng mga ilang departamento natin. No, mga mga achievements ng iba-ibang departamento, yun mag-aano siya sa quantity, no, yung ganito number of ano set up schools ganun, tapos I think mas ganun eh, no, pero kung ngayon maglalatag ng ganung mga plano, I think medyo too late, no. Kasi parang malapit nang matapos ang term niya. Ngayon, kung ayaw niyang maging isang ikang lame duck president for the last 2 years, mag-announce siya ng mga achievements o mga gagawin para dito sa immediate na problems ng mamamayan, lalo na yung pag-ano ng inflation at saka yung skyrocketing price ng oil, gasoline, mm-hmm. and other basic needs ng mga tao. Kasi, well, it's possible ang i-announce na dyan mga more ayudas, no? Bilang directive sa Congress para sa ilang darating na buwan, no, na ipapasa nila, no, more benefits for teachers, no, yung mga education frontliners natin at yung mga ano, yung mga health workers, no, mga ano sa kanila, no, assistance, no. Yan siguro mga ano yan pwedeng mga kayang ano rin.
5: Professor, Professor, nabanggit mo itong oil price na grabe ang pagtaas at alam naman natin yung domino effects nito doon sa presyo ng lahat ng mga bilihin. But kung mayroon mang nahagip si Presidente Marcos sa mga Pilipino nung panahon ng kampanya, ito yung kanilang sikmura, yung kanilang tiyan, nung kanyang i-prenamis na yung presyo ng bigas magiging 20 ba o 25. Pero in reality po, kahapon po, kausap namin yung mga, last week, yung mga rice traders, sinasabi nila, by this week, aakyat na sa 53 hanggang 55 pesos per kilo. At ito ay usaping bituka po ng taong bayan.
6: Hindi ba yung black eye? Nakaka-black eye.
5: Black eye daw po. Ano masasabi ni will we expect President Marcos to say something about this or iiwasan niya ito kasi mabablock eye siya?
4: Well, at this time iiwasan na niya ito. Kasi at that time that was a campaign promise. Alam naman natin itong maraming campaign promises nila. Pag nanalo, hindi nila tinutupad . No, ganun ang pattern ng maraming ano natin politiko na nangangampanya, ano. Ano 'yun nung time ng campaign, sinabi pa 'yon. Ngayon, kung magpa-promise pa ng ganun, lalong pagtatawanan. No? Kasi lalong at this time, lalo ito, panahon ng inflation, skyrocketing inflation, lalong mahirap ma-achieve yung 20 peso. Kahit anong presidente, sinong presidente. Kasi hanggang hindi talaga nabibigyan ng pansin ng ating pamahalan yung ating agrikultura, itong ating agrikultura magiging tapang-dapa, no, as it is now. Kaya hindi kaya yung ganung klaseng presyo kasi wala na silang makakain yung mga magsasaka natin, no. Itong promise na ito, it will mean trying to import more rice from other countries, no? Kung gagawin naman yan, lalong dadapa yung ating agricultural sector pag bubuhusan mo yung market natin with imported rice, no?
6: Sir, hindi kaya mas pinatindi ito ng rice tarification law?
4: Oo, definitely. Kasi nung dinidiscuss pa noon yung rice tarification law, yun nga yung sinasabi ng ilang kritiko dito sa rice tarification law, no, na lalong ma-increase yung dependency natin on imported rice, no? At lalong matatamaan ang agricultural sector natin. Kasi kailangan talaga yung agricultural sector, dapat tayo nga nag-export ng rice, no? Sa Asia nga, Southeast Asia, tayo yung leading rice producer, no? doon tayo natin noon ng Vietnam at Thailand. Ayun tayo.
6: Tayo rin po yung one of the best school kung saan merong mga scholar, yung mga nag-i-export sa atin ngayon.
4: Tayo nga at that time. Tapos meron pa tayong lalala dito sa Philippines based ang IRI, no? International Rice Research Institute. Kaya nga nila binase dito yung IRI na isang international organization on rice research and production, dahil nga yung ano dito masigla noon ating agricultural sector. Tapos dito pa nga binase din yung pati yung Asian Institute of Management na nag-train ng maraming executives at managers, no? Maraming nakatapos dyan, mga Southeast Asian countries, galing sa Southeast Asian countries. So, itong dito sa isyung ito, ang magiging ng Pangulo, more if ever mentioned, mga benefits siguro, mga benefits sa mga government employees, sa ilang mga kasi dapat naman siya ng mga promises na kaya ng pamahalaan. Kahit na yung by the way, wag ko makalimutan, kahit na yung pinramis niyang last time, nabanggit niya yung anti-support niya. Gusto niya yung magkaroon ng anti-dynasty bill, no? Tsaka yung anti-dynasty law, no? Tsaka yung pag-reform ng party system law, no?
5: Para, pero nabanggit niya yan, Professor, yung version ng kanyang anak sa Kongreso is actually institutionalizing and legalizing and strengthening dynasty.
4: Yun nga. Yun ang napasasahod sa representatives, no?
5: Mm-hmm.
4: So lalo pang na-legalize yung anti-dynasty,
6: Parang no. Nabudol. Kaganda ng titulo, Professor, pero sa esensya, parang nabudol na naman ang mga mamamayang Pilipino.
4: Oo nga, sana wag nang magdagdag ng pambudol dito.
5: Sana hindi maipasayang version na yan. I hope sa Senate can come up with a better version.
4: Yeah, actually yung draft version ng Senate is much better kasi ang main sponsor noon si Senator Risa Ontiveros version sa
5: at least progressive.
4: Mas makuan talaga. Itong sa House hindi pro dynasty bill.
5: Nagsama ba naman si Buji D at saka si Sandro Marcos na parehong nanggagaling din sa dinastiya? Sila ang main authors nito
4: Kasi sa 22 anti-dynasty bills ang pinail sa House
5: Consolidate.
4: Ito bang version nila Sandro at yung speaker
5: Bujidi
4: na galing sa dynasty, yun pa yung in-adapt.
5: Ironic. So ironic, Professor.
4: Tapos after all the hearings, no, actually in-invite ako dun sa isang public hearing nila to give my comments on the proposed anti-dynasty bills na pinasa, mga 22 anti-dynasty bills na pinas ng iba-ibang pinail ng iba-ibang congressman. Ito pa yung may worst features sa mga
5: sa lahat ng 22
4: bills. At ito pa yung in-adapt nila. Yun yung nakapag-disappoint after all the hearings
5: at pinatawag ka pa sa hearing.
6: To legitimize the hearing na maraming mga progressive.
5: Mm-hmm.
4: Kaya inisip ko, parang ginawa lang akong dekorasyon doon Saka yung mga
6: hindi naman napasok yung Professor, hindi napasok yung mga mungkahi mo?
4: Wala. Walang kasi may mga mungkahi nga ako. Pero wala, parang ano lang, para, ewan ko lang kung nakikinig sila noon, or kasi nakikita ko yung ibang congressman, labas-pasok eh, yung iba, tapos yung iba, late dumating ng hearing, no? Ang aga-aga ko nga, tsaka yung ibang invite nila, pero kasi maraming late siya. Kapag ganun, so hindi nila narinig yung ibang inputs, no?
6: So dapat pala pag binanggit yan mamaya, Professor, na para bang tropeyo ng sona ni Presidente, dapat pala ang reaksyon ng tunay na nakakaintindi eh, weh!
5: Professor, balikan ko itong issue ng mga sectors. Ano, dahil pinag-usapan natin kanina yung presyo ng bigas, which is of course apektado ang lahat, pero kung meron mang pinaka-apektado rito, yung ating sektor ng mga magbubikid. Sa kabilang banda naman po, matagal na po na kahilingan ng ating mga manggagawa itong legislated across the board wage increase that will be applied nationwide. Dahil panahon pa ni Kupong-Kupong yata nagkaroon ng legislated wage increase sa bansang Pilipinas. At sa tingin nyo po ay mangyayari ito, considering the kind of Congress that we have, considering the kind of Malacanang that we have, or will this ever be even discussed by the President sa kanyang zona?
4: Kasi ito kasing ukod sa wage hike, hindi ba recently nagkaroon ng increase sa minimum wage?
5: Sa Metro Manila po, 80 pesos yata.
4: Sana nga, hopefully, at least makakatulong ng konti ito kung gawing nationwide talaga. Hindi lang limited sa Metro Manila. Pero at least may masasabi siyang something that will make a few people happy.
5: May pagyayabang niya.
4: yung expectation kasi natin talagang we don't expect too much anymore. Eh. Parang kasi lalo tayong madi-disappoint kung may malaking pinapromise sa atin, tapos yung expectation malaki rin, pero ilang beses na tayo na disappoint, no? So kumisan mas maganda yung modest na promise, no, pero tinutupad naman, no. Yun ang mas pero I think hindi na masyadong malaki yung in-expect ng taong bayan dito sa mga zona, kasi hinihintay natin yung action eh, hinihintay ng taong bayan. Yung ano talagang konkretong magiging benefit, no, sa kanila.
5: Yung mga
4: makakaahon sa kanilang kahirapan.
5: Yung mga progressive groups po ay merong sariling zona na gagawin sa lansangan. Bukas po ay naging tradisyon na yung mga minority sa Senado ay magdi-deliver din po ng kanilang State of the Nation. So, ano po ang contrast po? Ano pong i-expect nyo dito? But of course, siyempre alam naman natin yung the likes of VP Sara Duterte, the likes of Cayetano, si Ruben Padilla, hindi raw po dadalo doon sa State of the Nation address ni Pangulong Marcos. But while this is a display of opposition, iba po yung konteksto ng opposition ng mga taong bayan na nasa lansangan, yung mga genuine opposition.
4: Yung counter zone na ng taong bayan, yan ang maglalahad ng maglalatag ng tunay na kalagayan ng bayan. Nararamdaman ng tao na experience nila araw-araw sa kanilang struggle para mag-survive at mabuhay. Yun ang ilalabas ng mamamayan at ng opposition sa counter zone. Naging naging parang tradisyon na eh. na may counter zona yung opposition at saka yung mga civil society groups na ating bansa.
5: Maraming salamat po sa panahong binahagi niyo sa Tinig ng Bayan. Baka mayroon pa kayong nais ipaabot sa ating mga katinig na hindi po namin naitanong sa inyo.
4: Well, ang ano ko lang sa ating tagapakinig, don't expect too much, no? Kasi
5: mapaprustrate lang kayo.
4: Expectation natin lalo din malaki, mataas yung ating frustration, no? At makaka-stress yun, di ba?
5: Hindi.
4: Pag malaki yung expectation nyo, tapos wala namang nangyari.
6: So manage our stress dahil maliit pa ang budget ng health professor.
5: Wala nga siguro.
4: Anyway, salamat sa panyaya mo niya. At maganda rito, pakinggan natin mabuti itong report ng ating Pangulo at sa mga darating na panahon, bantayan natin itong Senate impeachment trial, no, para siguraduhin na talagang mananagot yung official o maging example na walang makakapigtas na na mataas na official dahil ito ay kailangan managot dahil sa kanyang ginawang hindi tama.
5: Mm-hmm.
4: Kasi malaking historic itong Senate impeachment trial na gaganap sa ating Vice Presidente kasi talagang well documented itong mga charges laban sa kanya. At kung ito ay makakalusot pa, lalong mawawalan ng tiwala ang ating taong bayan sa ating sa ating system of accountability at justice system na binatay sa ating sariling batas. Yun lang po.
5: Mm-hmm. Maraming salamat po muli sa mga ideya na napakaganda at sa panahon. So mga katinig, yun po ang tinig ni Professor Roland Simbolan ng
4: SEN.
5: Okay, sige. Yun po si
6: Salamat, Professor.
5: Okay. Yun po si Professor Roland Simbolan ng CENPEG, Center for People Empowerment in Governance. So mga katinig, mintas ginapaabot na to ang ato ang mga kaubanan sa field ato sang tagaanog pagtagad kining atong pipila ka mga pahinumdum.
7: Daling ni normal ang blood sugar level sa bana ni Christine Samolde nga si Lando taga Quezon Bukidnon tungod sa iyang pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule.
8: Tungoy pa inom na ko siya katong pagpa-check up na mo nga medyo nagtaas ang iyang sugar, nag-boundary ba? Okay. Yan hadlo po kung mo padayon siya taas mo itong ipainom dahil na ko siya Serpentina niya. Pag utro na mong pa-check up, nag-normal na.
7: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang imong blood sugar level? Pagtumaro sa Serpentina Plus Herbal Capsule nga mapalit sa mga butika.
9: Masigla na si Evelyn Cuenco, taga Pasonanca, Zamboanga City, matapos gumaling ang kanyang UTI. Uminom lang siya ng Yaki Herbal Capsule, pati sakit ng katawan ay nawala dahil sa kanyang paggamit ng Yaki Liniment Oil.
10: Si Evelyn, sir, yung nag-inom ko ng herbal capsule, Yaki, kasi mayroon ako UTI. Tapos nawala agad, ha-plus ako, likot ko, Yaki Herbal Oil, nawala agad.
9: Yan ang Yaki Herbal Capsule at Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mabibili sa mga butika.
7: Lagsik kaayo si Mrs. Estrella Sobrecare, taga-poblasyon Caraga, Davao Oriental, basta makatumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule o Yaki Herbal Capsule.
11: Bilongga o Yaki, kaya kung makainom magod ko anagod, okay magod akong lawas. Kani ako mga gibati-bati, sakit sa tiil. Manan siya, kung makainom ko anagod, lagsik, kaya akong lawas or minti. Kailang lihok, pituloy sa balay ba, mainom na nagod akong bana na pagpahulay sa gubibi, bro, nalipo naman ko sa inyo nagtanaw. Pag makainom ko, Bilongga o Yaki. Okay, itong pamati.
7: Mao ka na ang Bilongga Gold o Yaki Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
5: Welcome back mga katinig. Kumusta na kaato ang mga kaubanan diya sa field? Mga katinig ay nana sa linya diya ay si hello. Nana diya sa linya si 30 o si 24.
12: Salmot sa tinig ng bayan. Salmot ang mudaog og premyo. Tinig ng bayan sa 102.3 Joy FM.
5: Hello. Good morning.
4: May
5: buntag.
4: Mga katinig o mga sa suing tigpaminyo nato di ano. So, may buntag kaubang karumi o karubi. So, karon aduna tayo mga naatan nga sa kahatid listener tigpaminyo sa atong programa Matabuntag sa mga balita nato sa Joy FM. Taga malabyan nato na siya. Madunggan yun nato nga nagpaminyo siya sa atong programa sa radyo. So, atong pangutanon, yung pangalan, Tegasa.
13: May buntag no sa atong ikamina labi na sa atong angkoman si Tibor si Karuni. Good morning.
5: Tibor Gil ba? Lord of Endearment.
6: Murag kaduhan ang ni Dakpan ba?

0: nag-eskwela dito sa University of Tagantagan. Mao nang natagan niya nga, itaganan niya nga ikaw si Ilmer Likatan.
1: I-promote yun ako na. At to kagkuan, ang to kag mega market, pag naog ni Mus Isdaan, wag yun kay laing makita diha nga tindahan nga na maligya og mga sticks, uling, og uban pa, native products.
2: Mga native product na, Tibor.
1: Yes, oo. O kuan sa simbahan.
2: Actually, si Tibor, wala ka na sa CLJFM sa Disindi pa na. Kilala na ako na siya. Kilala ko ngayon.
1: Maong ang tingog, kailagod ko. Dakpan ka nung.
2: Siyempre, kay kanunay, ito piminaw sa imong Disin, sa imong programa, Tibor.
1: Oo, sige. So, maayong pagdakop. Lahi, mangguni sa Joy FM. Pag madakpan ka, kung sa ubang ahensya, dakop ka, au.
0: Multa ka.
1: Priso no?
0: Ka.
1: Priso pa. Dili, lahi. Kay tagaan man kanila ganti, no? Naa sila'y dala diha.
2: Na, naman na. Nagkapinigali ko din silang yata wow. Ng Yaki Cookies.
1: No. Wow.
3: So, atong sponsor ron, ang Yaki Capsule o Coffee Yaki. So, yun man. So, yata nga itong pahalitan, no? Si Sir Elmer o kana.
2: Okay. Salamat kayo sa inyong duha, Karomi o si Tibor, no? Nagasalamat sa inyong kanunayong paghatag mga palipay sa mga yan yung mga webmine nga tao sa Kidapawa sa Publasyon. Oh,
1: iauhag po ng ubano nga, padako pa more!
3: Okay. So, Sir Elmer, nasayod man din ka nga karon ang naitabong suna ni President Bongbong Marcos. So, isa kalong suranon dito sa Pilipinas, at basi na luna kayo, kasulti, sa may tabo nga suna karon.
2: So, ang gina-expect na ito nga sa iyang suna, sa iyang suna nga State of the Nation address niya itong Pangulo, nga unta po iya pong manggiton ang mga economic problem na ito, ang sa West Philippines seeing issue, unta, tagaan at pagtagad na. Dili na ang tagaan at pagtagad ang investment ni BP Sarang, unta, tagaan na priority na pagtagad itong blood control. Kay klaro na kayo, na-identify na, pinsang na sirmain, pila ka billion ang nagasto dito. So makita natin parang na low area sa Davao, pirmi lang ginabaha, so bang area, may mga baha, mga tulay ng dao. So, tagaan sa gintang-tagad ang mga blood control na slump. Dako-dako ang na-involve na. Dili na pirmi lang ayuda sa mga local government unit. Sana makredit, maghihapon na sila kay hapit na po ng barangay election. So, hopefully lang, karong umabot nga November 2, ipadayon ko sa itong pagamhanan ang barangay o iski election. Kay ang barm election, padayon na gito rin karang siga.
0: September 14, ang barm election. Ang barangay o iski election, November. Pero, nalabay pizza. Anyway. Edmer, daghang kayo salamat sa imuhang panahon. Nga gigayin sa Tinig ng Bayan, hinaot magpadayon ka nga mag-subaybay sa ito ang Tinig ng Bayan kahit dari sa Tinig ng Bayan.
2: Kanunay. Salamat kayo, Tibor, ha?
1: Salamat sa imong consistent nga pagpaminaw nung sa Tinig ng Bayan, di kalugi.
0: Murag ikaw magisunod-sunod ani ni Elmer.
2: Salamat. Mayroong buntag. Okay. Ingat. Yes,
0: sige.
1: Sige. Okay. Salamat, Manong.
3: Salamat kayo, Sir Elmer. No? So, mauna si Sir Elmer. Nakadaog siya palitay dyan sa Yaki o Joy FM. O, ato, talagang salamat sa pagtanungin ng pagpaminaw sa aming programa.
2: Palitay nga yung kanunay ginagatay.
3: Okay, so. Mga ka na, no? Yeah, sa tutob, kini si Tinig 30, kaoban akong partner Tinig 24, Danny, para sa Tinig ng Bayan. Tagang salamat, kaoban ka Romeo Carby.
0: Dagang salamat, 30, 24. No? Nalingaw ko kaya, no? Ilmer. Kaya basta mag-ingon nag-Tibor, kuan yun na. Murag word of endearment yun na.
1: Kailag yun ay siya, no? Unya, luwas ana, grupo na silang tuto, magkapi-kapiha na sila.
0: So tuto they have the look. Rice trader.
1: Yes. Mauna sila.
0: So, mayon ta, kung kanilang kapi-kapi diha, ang ilang grupo diha, padakoon nila ng ilang grupo. Correct, no?

0: Tapos, may discussion group.
1: Oh, hisgutan nila ang mga issue nga giatubang sa katawhan na no, dili lang sa ano, dili lang siguro kining impeachment. Tama siya. Dili lang impeachment. Daghang issue doon sa Kinapawan City. Masige yes. Nahinayan ninyo kalkal na, no? Kanang mga issue diri sa lain-laing sektor.
0: Sa ilang panginabuhian, negosyo, tanan. Kay para makatabang.
1: Mm-hmm. Pero sa take ni mo sa zona. Kay lahi man tong
0: maunang
1: gina-expect kay maunay atong paglantaw nga panghuna-huna sa presidente.
0: Yes.
1: Og lahi po tong gina-expect na to kay mauni ang panginahanglan sa katawhan or maugin ni ang pulso sa katawhan.
0: Kita kay Connector Mantados,
1: naatay
0: mga gustong madunggan, nga tawag na ito nga the relevant need o kana bang nagkahinaman sa mga tawong madunggan, no? Kay sila man ang maigugyod sa issue o sa mga kalisod. Pero siyempre, sa level sa presidente, I think magkaroon yun o cosmetic surgery. Ansay buti pa sabot ka na bang dili lang natural nga nawong sa kalisod
1: magpa-plastic surgery
0: ko make-upan na yung nagtaman no so pananglitan I don't expect much nga ilag yung ugaton ang problema sa agrikultura kasi kung imong ugaton dos imo magyun ang ibalibag isalikway ang rice tarification law tungod kay i-convert ba naman nimo ang mga maayo kaayo nga mga rice plains o unya ang suporta dili pa naka sentro dito gyud sa imuhang mga mag-uuma mga rice planters no kay imong giliberalisa og maayo so mas mo pabor siya sa pagsulod sa mga imported nga bugas no pero unta ma-realize nga ni adtong panahon do sa crisis nagkataon nga ang Vietnam ni-declare mismo no and I've heard that no less than from the secretary sa agriculture during sa time sa COVID time ni Sec Manny niingon siya nga ni-declare ang Vietnam that we have to secure first bisag na tay agreement nga maghatod mi sa inyo og mga bugas nakatali diha siguro una mo ang pagkaon sa mga Vietnamese no tungod kay COVID so di ka ano so unta wake up call na sa ato nga in times of the worst time og emergency secure imong katawhan kung diha ka mismo nananom og ikay ni provide og pagkaon why delegate that to other nations
1: and food security is actually founded on agriculture
0: yes kay agriculture country yun ta no
1: so we can never be secured sa pagkaon kung dili nato asikasuhon dili nato tagapagtagad ang atoang agrikultura
0: pero I don't think nga ugaton yun ni Dos I don't expect nga mo ingon siya nga kanang dangan ang rice tarification law ang kinahanglan na nga i-uproot ilisan gyud sa pro farmer pero wala ko nag-expect ana
1: pero kung sa butang pa nato ikumpara nato sa boksidor kulatado na kayo mga Pinoy ba kay gisgutan nato ng rice tarification law na pagyoy ipiralo kining sa kuryente unsa pa kining
0: naapay pagtaas sa kuan sa gasolina fuel
1: fuel
0: so bisag asa mulingi ang Pinoy kung sumbag ang pagtaas sa presyo percut ka na
1: hapit na gitang ma-lockdown
0: knockdown
1: so grabe lang yun atong ka-resilient no? Resilient kay mga Pinoy ba
0: gani bisag unsa nakasakit ka nang kaya pa niyang mukatawa o kaya niyang mubangon pero unta dili na siya i-abuse dos ba until you will find nga wala na'y salig ang mga Pilipino sa iyang gobyerno.
1: Nakainumdum ko na ay post ba nga, Filipinos don't deserve idiot senator. Ingon po ang nitubag, kung idiot inyong senador, mas idiot ang mga nibotara na mga senador.
0: Yes.
1: Actually, napoy punto, di ba?
0: Tinood, no? So, again, katubang di takabarol daw mo pronounce, muratang naghinapon. Kay panahon kuno sa kampanya I love my people gihigugma nako akong katawhan pero nahimo daw ta nga hapon kay di nato ma-pronounce ang letter L og nahimong letter R I love my people so anyway, mga joke na siya pero sagad sa buto this nation should wake up sa pagpili pa lang. Dapat na atay discernment.
1: Mm-hmm. Wala kita oras.
0: Wala na tayo oras. So, apil tang mo. So, bye-bye, no? Giawag ang tanan. Maminaw ta, sona. Para atong makitaan, magka-reality check ta. Tinuod ba ni? Kanidi, tinuod, no? Dako na to ng papel isip katawhan. Kini ang inyong Tinig 40, Ruby Padilla Season.
1: Mm-hmm. Og mga katinig, expect after sa sona ni Presidente Marcos, aduna po yung mga kontrasona giha sa guwas at gihapong paminawon o ang kontrasona gihapon sa Senado ugma. Mga katinig, dagang kayo salamat sa iyong pakiguban ka na mo o ayaw ka mughawa kay musunod dayon ang atong alas 7 balita. Kauban si Ka Loy Rosario, kini si Tinig Dos sa Romy Ilusfa nagaingon, maayong morning ka na to, tibo.
2: Saan man ni uy?
3: Uy, Mads! Unsa may problema ni mo?
2: Ha, hi, Pads. Imong inaanak pa nga si Junjun, nasakitan o gipon. Ipaibuton ta gani na ako kay nag-absent tamagod siya sa klase.
3: Ah, mo ba day, Mads?
2: Ulagi, Pads. Nakinibalaan nga maayo nga dental clinic, Pads?
3: Na, Mads. Sa Heartwell Medical and Dental Clinic and Wellness Center.
2: Uy, nindot lagi na Pads. Unsa pa yung banila nga serbisyo?
3: Daghan pa sila og services nga pwede nimo i-avail, Mads. Nag-offer sila og medical consultation, laboratory, ECG, physical therapy, vaccination, o guban pa.
2: Di ay, Pads? Katanan ba di ay sa ilang gina-offer nga serbisyo? Hala, sige. Muadto na ko dito. Asa man sila makitaan, Pads?
3: Makita sila, Mads, sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental.
4: Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory and Wellness Center. Services offered: medical consultation, teleconsultation, home service, medical certificate, annual physical exam for pre-employment and employment, laboratory, ECG, pharmacy, physical therapy, vaccination, wound care, minors teaching, and prescription refills. For their dental services, oral surgery, tooth extraction, oral prophylaxis, tooth restoration, denture, retainers, braces, fluoride treatment, and teeth whitening.
5: O good news, kay available na sa ilaha ang X-ray, ultrasound, o field health checkup.
4: Heartwell Medical and Wellness Center. Bisita ha sila sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental, or mamahimu mag-contact sa numero 0975-554-9885. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center, where care meets compassion and healing begins with the heart. Come experience healthcare the Heartwell way. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center.

4J Solarista, nag-aalok ng dekalidad na solar installation. Para sa mga katanungan, bisitahin ang kanilang showroom sa Poblasyon Caraga, Davao Oriental, o i-message ang kanilang Facebook account, 4J Solarista. Liwanag na matipid, serbisyong maaasahan. 4J Solarista.

0: Mga kalumunan ko, at imano nato, yang kanaton panglawas, inumdumo nato pirmi. Yaman.
1: Ang Joy FM, Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System.
2: Oras ganap na nga alas 7:07 na.
1: Time checks brought to you by Kiriyaki Vitamins. Para bright, himsog og layo sa sakit si baby. Patumara sa Kiriyaki Vitamins. Basta Yaki, yummy! Narito ang pinakamainit na balita sa oras na ito mula sa bulwagang pambalitaan ng Joy FM.
2: Sa muli sa magandang umaga, tinig 4, Loy Rosario maghahatid po ng mga pamanayang balita ngayong umaga ng Lunes 27 sa buwan po ng Hulyo 2026 sa mga impila ng 102.3 Joy FM sa probinsya ng Cotabato, 87.7 Joy FM Pangal Bay, Misamis Occidental at 105.7 Joy FM Davao Oriental.
1: Headline.
2: Sa ulo ng ating mga pangunahing mga balita, ilang lugar sa P. Palma area ang nalubog sa tubig baha.
1: Headline.
2: Higit 4,000 na mga pamilya inilikas naman dahil sa baha sa Sultan Kudarat at Sultan Kudarat Province at Maguindanao del Sur.
1: Headline.
2: Samantala, abot naman sa 150.9 milyong pesong ilegal na sigarilyo ang nakumpiska sa Tagum City.
1: Headline.
2: Abangan din detalye ng mga balita mula sa Caraga, Davao Oriental, lalaki patay sa pamaril habang bumibili sana ng beer sa Makati City.
1: Headline.
2: Caraga North at South District Athletic Meet 2025 matagumpay na nais sa gawa.
1: Headline.
2: Samantala sa Lanao del Norte, na-recover na ang bakho na tinangay ng tubig baha sa Tubod Bridge.
1: Headlines.
2: Abangan din detalye ng mga balita kung saan tricycle driver patay matapos sa ito'y pagsasaksakin sa Isulan Sultan Kudarat.
1: Headlines.
2: At suspect sa kaso ng carnapping, naaresto naman sa Tupi South Cotabato.
1: Headlines.
2: Detalye ng mga balita susunod na.
3: Mas maginhawa na ang pakiramdam ni Barangay Nano, taga Cotabato City, dahil nakatulong ang kanyang pag-maintain ng Serpentina Plus Herbal Capsule sa kanyang blood sugar level.
4: Naglaylo ang yung diabetes ko. Sa sarili ko, okay na ba? Yan ang yung natirada ko doon sa Serpentina.
3: Ikaw, diabetic ka ba o mataas lang ang blood sugar level? Mag-Serpentina Plus Herbal Capsule na. Mabibili sa mga butika. Ganahan mga pi sa Kofiyaki 7-in-1 si Johnny Reyes, taga Tuburan, Pagadian City. Tungod doon na kini Korean ginseng, mangosteen, agaricus mushroom ug uban pa. Ang daghan niya mga balatian na wag tang usab.
5: Nagapangapi ko Kofiyaki 7-in-1. Sukat pag sugod na ako ginawa na, nindot na akong paminaw. Niya, taas na akong resistensya. Bati na ako sa lawas, nawala na.
3: Yan ang Kofiyaki, hinimo sa Yaki Laboratory. Basta Yaki, yummy! Mapalit sa mga butika o mga grocery stores.
6: Gipamatud ani Dani Labrador, taga Kidapawan City, nga epektibong makawagtang sa mga hubag-hubag ang Bilongga Gold Herbal Capsule.
7: Magkakaungkog ka ng mga itson, mga balbakwa, basta mga baka. Motokar ginakuha ang arthritis. Pero sukad ato nakainom kog Bilongga 3 times a day, sulod sa isa ka semana, naayo dayon. Wala na to akong hubag sa tiil.
6: Yan ang Bilongga Gold, mga higala, no? So layi ka na ninyo. Mas epektibo dapat subukan nyo, mapalit sa mga butika.
8: Alas 7 balita. Narito si Loy Rosario.
2: Alas 7:11 ng oras at ngayon sa detalye po ng ating mga pangunahing mga balita.

Namatay ang isang lalaking tumatawid sa daan matapos ito'y nabundol ng isang motorsiklo sa bahagi naman ng National Highway ng Barangay Gang, Sultan Kudarat, Maguindanao del Norte. Nakilala ang biktima na si Alias Teng. Samantala, ano ba namang nasugatan ng driver ng motorsiklo? Nabatid na mabilis umanong takbo ng motorsiklo ng nagkataon naman. Tumatawid ang biktima nga si Alias Teng. Sa lakas ng impact, kapwa tumilapon ang biktimang si Teng at ang motorcycle rider na nabagok ang ulo. Dahil na pang nagtamo ng matinding sugat, pariyong isinugod sa ospital, subalit idiniklarang dead on arrival ng kanyang attending physician, si Alias Teng, na siyang nabundol at nasa critical na kondisyon naman ang isang alias sa Totong na rider at residente rin ng naturang lugar. Samantala, ganap ng alas 7:13 ang oras sa Tacoronga City. Naresto naman ng mga otoridad ang tatlong mga sangkot sa pagtutulak ng ipinagbabawal na droga kung saan aabot sa 83,000 pesos na halaga ng shabu ang nakumpiska sa ikinasang operasyon na sa Puroca, Sampaguita, Barangay Buenaflor sa Tacoronga City. Kabilang sa mga naaresto, ang isang high-value target individual at isang street-level individual o dalawang high-value target individual. Ikinasang naturang operasyon matapos sa ang ilang araw na surveillance operation na nagresulta sa pagkakaaresto ng mga tatlong mga suspect at pagka-recover ng mga illegal na droga at drug paraphernalia. Kasong paglabaga sa Republica Claim 165 o mas kilala bilang Dangerous Drugs Act of 2002 ang isasampa ngayong araw na ito. Sa Tacoronga City pa rin, aresto naman ng mga otoridad ang isang magnanakaw ng African palm fruit sa Puroca Bernardo, Barangay Baras, Tacoronga City. Kahapon, nabatid na ang security guard ng isang palm oil plantation ay nagsagawa ng operasyon na nagresulta sa pagkakaresto ng dalawang mga suspect. Ang mga ito ay nakapitan sa detention facility ng Tacoronga City PNP, kung saan na-recover sa kanilang pag-iingat ang mga ninakaw ng mga bunga ng palm oil. Samantala, sa Tupi, South Cotabato, isang pinaniwalaang karnaper na 20 anyos ang naaresto naman nang tangay nito ang isang motorsiklo sa Sitio KB, Barangay Bulmala, Tupi, South Cotabato kahapon. Kinilala ang naarestong suspect na si alias Junjun na kung saan ayon sa biktima nga si JR, ipinarada lamang nito ang kanyang Kawasaki Baja motorcycle sa harap mismo ng kanilang bahay nang ito'y tangayin ng suspect. Inihanda naman ng UPPNP ang kasong paglabaga sa Republic Act 10883 o New Anti-Carnapping Act of 2016. Pinasok naman ang hindi pa nakilala ng mga magnanakaw matapos o ang isang tahanan sa bahagi naman ng Purok, Malipayon, Barangay Santo Niño sa Corona del City alas 11 pasado kahagabi ayon na sa ulat sakay ng kanilang tricycle. Ang mag-asawa ng ito'y bigla o ayon sa ulat, ang natura mag-asawa ay tinutukan ng baril at doon ay kinuha ang kanilang pera na nakakalaga ng 585,000 pesos. Matapos ang naturang insidente, agad ding tumakas sa mga suspect na sakay ng motorsiklo. Tinangay din ng mga ito ang ilang mga mahalagang dokumento ng mga suspect, ng mga biktima. Sa ngayon ay nagpapatuloy pa ang investigasyon ng mga otoridad kaugnay ng naturang insidente. Samantala, alas 7:16 na ang oras. Balita mula naman sa General Santos City. Sugatan ng isang lalaki matapos ito'y pagsasaksakin nang nakaalitan ito sa Purok Christian Village, Barangay Kalumpang sa General Santos City. Alas 11 kamakalawa ng gabi. Ang biktima nga si Christian Paul Di Tomas, may asawa at walang trabaho, ay
Nakikipag-usap noon na sa isang suspect at ang kanilang pag-uusap ay nauwi naman sa minitang pagtatalo. Agad na bumunot umano ng patalim ang suspect at sinaksak ang biktima. At matapos ito'y agad ding tumakas. Patuloy naman ang isinagawang forced operation ng Police Station 10 sa naturang suspect. Samantala, ginagamot na sa ospital ang biktima. Sa Isulan, Sultan Kudarat, patuloy namang iniimbestigahan ng mga otoridad ang pananaksak at pagkakapatay sa isang tricycle driver sa barangay Kindram, Isulan, Sultan Kudarat noong nakaraang araw. Ang biktima nga si Romel Bong Crudua, residente ng Purok, pagkakaisa, ay naniningil umano ng utang ng ito'y pagsasaksakin ng suspect. Sa ngayon, patuloy pa ang pagtugis ng otoridad sa suspect sa nasa.

0: Aabot naman na sa mahigit 4,700 pamilya ang inilikas sa iba't ibang mga evacuation na center matapos ang pagbaha sa lalawigan ng Sultan Kudarat at Maguindanao del Sur. Sa tulong ng tropa ng 2nd Mechanized Infantry Battalion Philippine Army, nailigtas ang nasa mahigit 1,000 pamilya mula sa lambayong Sultan Kudarat at mahigit 2,000 pamilya naman ang mula sa Sultan Sabarungis, Maguindanao del Sur. Ang naturang evacuation ay nangyari kasunod naman ng mga malakas na pag-ulan. Naranasan itong nagdaang mga araw na natili naka-alerto ang 2nd Mechanized Infantry Battalion na nakahandang tumulong kung kinakailangan para sa mga pamilyang naapektuhan ng mga kalamidad. Balita mula sa Tagum City sa Davao del Norte, aabot naman sa 150.9 milyong pesong halaga ng smuggled cigarettes ang nakumpiska ng mga otoridad sa ikinasang bypass operation sa Barangay Busaon, Tagum City. Na-recover ng mga otoridad ang kahon-kahong mga smuggled cigarettes, mark money, tatlong sasakyan at isang baril na 45 caliber pistol. Sa ngayon, nagpapatuloy pa ang ginagawang imbestigasyon ng mga otoridad at paghahanda ng kaso laban sa mga sangkot sa naturang smuggling. Balita mula naman sa 105.7 Joy FM sa Davao Oriental. Ihati naman ni Jams sa Palmahil.
1: Patay ang isang lalaki matapos pagbabarilin ng hindi pa nakikilalang sospek sa Purok Malipayan 4 NHA Barangay Dahikan, Mata City, Davao Oriental, bandang alas 7 kagabi. Kinilala ang biktima sa alias na Edmar, 30 anyos, may asawa at residente ng naturang lugar. Batay sa poon ng investigasyon ng Mata City Police Station, agad rumisponde ang mga duty investigator, SWAT at tourist police matapos makatanggap ng ulat tungkol sa insidente. Pagdating sa lugar, natagpuan nila ang biktima na nakahandusay malapit sa isang sari-sari store. Ayon sa isang saksi na kinilalang si alias Eleanor, bibili sana ng beer ang biktima nang bigla itong lapitan ng hindi pa nakikilalang sospek at paulit-ulit na bardin na naging sanhi ng kanyang agarang pagkamatay. Patuloy ang imbestigasyon ng pulisya upang matukoy at maaresto ang sospek habang nagpapatuloy ang hot pursuit at dragnet operations laban sa responsable sa krimen. Matagumpay na sinagawa noong Hulyo 25 ngayong taon ang Caraga South District Athletic Meet 2026 kung saan nagsama-sama ang mga student athletes mula sa iba't ibang paaralan sa distrito upang ipakita ang kanilang talento, determinasyon, disiplina at sportsmanship sa iba't ibang kompetisyon sa palakasan. Pinangunahan aktibidad ni District Coordinating Principal Arthur D. Capagulong, katuwang ang mga school heads at coaches. Layunin ng athletic meet na palakasin ang pagkakaisa, teamwork, resilience at diwa na fair play sa mga kalahok. Samantala, formal ding inilunsad ng Caraga North District ang kanilang district meet sa temang Beyond the Games, Cultivating Camaraderie, Character and Champions in Caraga North. Lumahok sa opening parade ang mga delegado mula sa 8 elementary clusters at 4 na secondary schools na ipinamalas ang kanilang disiplina, pagkakaisa at pagmamalaki sa kani-kanilang paaralan. Inaasahan na sa pamamagitan ng naturang aktibidad ay higit pang mahuhubog ang talento ng mga kabataan at mapapalakas ang diwa ng magandang kompetisyon at pagkakaisa sa mga paaralan ng Caraga. Mula dito sa Davao Oriental, Jams Palmahil, nagbabalita.
0: Ganap ng alas 7.23 ng oras, samantala balita mula naman sa Iligan City kung saan ay naiaho na ang backhoe na pag-ari ng Department of Public Works and Highways o DPWH na nalunod habang nasa kasagsagan ng malakas na agos ng tubig baha sa Iligan River at ito'y naiahon mula sa tubod, ilalim ng tubod bridge. Nabatid na nakaranas ng malakas na pag-ulan sa naturang lugar dahilan upang Malakas ang current ng tubig sa Iligan River. Natao naman ayon kay Barangay Hayahay Chairman Joel Labandero na bumisita ito sa Tubod Bridge para tingnan ang level ng tubig dahil sa mga naranasang malakas na pag-ulan at biglang tumaas ang level sa ilog. Kaya't inanod ang naturang backhoe na noon ay ginagamit sa pag-aayos sa gilid ng ilog. Sa tulong ng mga tauhan ng Philippine National Police, LGU ay naiahon ang naturang backhoe. Ayon sa DPWH at City Disaster Risk Reduction and Management Office, maaari nang madaanan ang Tubod Bridge ng mga motorista. Samantala, sa Iligan City pa rin aresto na ng mga otoridad ang isang anak na responsable sa pagsunog sa bahay ng kanyang ina sa Purok 5, Barangay Upper Lianaba, Iligan City nitong nagdaang gabi. Nabatid na ang naturang suspect na si alias JJ, dating gumagamit o gumagamit ng ipinagbabawal na droga. Ay sinunog nito ang bahay mismo ng kanyang ina. Matapos inaresto ang naturang suspect, inilagay na sa kustodya ng Iligan City PNP. Samantala, balita mula naman sa Kulambugan, Lanao del Norte. Naaresto naman ang mga otoridad ang isang lalaki na suspect sa naganap na pamamaril sa ikinasang porsot operation sa Purok 8, Barangay Mangga, Kulambugan. Ang suspect na isang 44 anyos na kinilalang si Alex Dodong, itinurong responsable sa naganap na pamamaril at pagkakapatay sa isang senior citizen na si alias Lolong. Sa tulong ng Kulambugan na Municipal Police Station, 1st MPFC, Tangkal MPS, PIU Lanao del Norte, PPO at Regional Detective Team and RIDMD, ikinasang naturang operation na nagresulta sa pag-aresto ng naturang suspect. Sa ngayon ay nakapit na sa detention facility ng Kulambugan na PNP ang suspect at naharap naman sa kasong murder at paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act.

0: Dako ang pasalamat ni Carmen Bayanga, taga Malaybalay, City Bukidnon, sa Yaki Lediment Oil kay nakatabang kaniya aron na mawala ang tulo ka bulan nga inantos sa kasakit sa iyang likod.
1: Ang sinubanan na ato ng bawang lang ko ng buntag sa iyo ba? Sila ko siro, pidili naman dito palihok. Pag abot sa Yaki, ang dito palihok sa akong mister. Iyaman ko daw yung hilo ko, ano wala rin. Yaki rabi nakakuan sa akong likod.
0: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo. Dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butiko.
2: Asa namin in town yung akong bana? Oy, Goryo! Goryo! Dali ragod! Nga nung mawamang ka, inig mahapon. Ang sabag yung sekreto ng tawhana ha, tanaw na ako ni Karun. Dili na bagayot mo tugan, pero asa pong yung pantalon nga iyang gisuot gani nga naglakaw. Niara, niara. Oh, agoy! Nagatumar yun ay uganado kapsul ning ako ang bana nagpauso. Bantog ra, ning kalitra in town o galagsik. Unya, matingala ka kay manghikap naman. Pastilan, hinoon. Dakog yun kay tabang sa iya ka ng ganado kapsul. Pasagdan na lang yun nako ni siya. Kay total, bisag tiguwang nami. Makalingaw ba ya? Pod. Nahala, kamudiha, pag ganado kapsul na pod mo.
3: Ang ganado kapsul, mapalit na sa mga butika.
4: Himsog na ang duha ka mga anak ni Mariel Lozano, taga-apopong General Santos City, kay iyang gipatumar sa Kidiyaki Vitamins.
5: Oh, tinuon yun yan. Ako salamat dito sa Yaki. Baga, pwede man dahin yung Yaki ipainom. Magawasan din dito, kura pupurga. Ah, maayo na. May naman silang mga on. Naulian na, wala, matulog sila. Dito sila mag-igham-igham.
4: Yan ang Kidiyaki Vitamins. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Yaki Herbal Capsule, Yaki Liniment Oil, Belonga Gold, Serpentina Plus, o uban pang mga produkto sa Yaki, mapalit sa mga butika.

Ganap ng alas 7:29 ng oras. Dagdag ng mga balita mula sa iba't ibang panig ng Mindanao. Balita mula sa lalawigan ng Cotabato, patuloy na pinag-iingat ang mga residente na iwasang tumawid sa mga ilog at ganoon din sa mga overflow bridge, lalo na kumataas ang tubig baha. Samantala, naka-alerto din ang Barangay Disaster Risk Reduction and Management Council sa Barangay Hinatilan, Kinapawan na City matapos nakaranas ng malakas na pag-ulan na kung saan ay iniulat ang pagtaas ng level ng tubig baha sa ilang mga ilog at overflow bridge. Sa Midsaya pa, Cotabato, patuloy naman ang ginagawang assessment ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Council sa ilang mga lugar na naapektuhan ng pag-ataas ng tubig baha dahil na rin sa mga pag-ulan nitong nagdaang araw. Nabatid na ang tubig baha mula sa upstream area ay nagsimula ng buhaba, kaya't patuloy ang panawagan sa mga residente na laging mag-ingat ngayong panahon para iwas sa disgrasya. Inaasahan na magkakaloob ng tulong ang lokal na pamahalaan sa mga naapektuhang mga pamilya na agad na inilikas. Dahil sa mga pagbahang naranasan. Samantala, sa Isulan Sultan Kudarat, naghatid naman ng tulong ang Department of Social Welfare and Development o DSWD sa mga naapektuhang mga pamilya dahil sa pagbaha mula sa Barangay Bambada, Kulambog at Kalawag 3. Tumanggap ng food packs ang nasa mahigit 500 pamilya at iba pang tulong ang naipagkaloob sa kanila. Sa bayan naman ng Kadigasan sa SGA Barm, pinatiran din ng tulong ng Minister of Social Services and Development ang mga naapektuhang mga pamilya na nanatili sa iba't ibang mga evacuation center dahil sa mga pagbaha. Sa ibang balita, patuloy na mga tinututukan ng provincial government ng Cotabato para mapalago ang ani ng mga coconut farmers sa lalawigan. Ito ay sa pamamagitan naman ng pagkaloob ng tulong sa kanila, kabilang na ang mga abono at iba pang mga farm inputs. Naglaan ng 1.98 million pesos ang provincial government sa pamamagitan naman ng Office of the Provincial Agriculturist sa ilalim ng Provincial High Value Crops Development Project na kung saan ay tumanggap ng tulong ang mga ilang magsasaka mula sa Kidapawan City. Ganon din na mula sa bayan ng Mlang o bayan ng Makilala at iba pang lugar. Ang naturang farm inputs ay makakatulong ng malaki para sa mga magsasaka ng niyog sa lalawigan ng Cotabato. Sa mga balitang pambansa, tiniyak ni Vice President Sara Duterte, hindi ito mag-re-resign sa kanyang pwesto at hindi niya bibiguin ang nasa 32.2 milyong mga Pilipino na bumoto sa kanya at nagluklok sa kanyang pwesto. Ito ang inihayag ni Duterte sa kanyang pagbisita sa London, United Kingdom nitong nagdaang araw ng Sabado, kung saan inihayag ng Vice Presidente na prioridad nito at ng defense team ang depensahan ang kanyang sarili laban sa impeachment complaint na ibinabato sa kanya na ngayon ay dinidinig na ng impeachment court sa Senado. Siniguro din ng Vice Presidente na siya ay tatakbo sa 2028 elections.
Sinasalamatan din nito ang lahat ng mga sumuporta sa kanya at kanyang pamilya at ang patuloy na sumusuporta sa kanyang ama na kasalukuyang nakapit sa detention facility sa International Criminal Court. Samantala, aabot naman sa mahigit 21,000 na mga pulis ang ipapakalat at magkakaloob ng seguridad para sa gagawing ikalimang State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ngayong araw na ito sa Quezon City. Ayon na kay PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. na kompleto na nilang security protocol at isinagawa na lamang ang phased deployment ng mga pulis sa mga lugar na kinakailangan ng mas mahigpit na pagbabantay. Kabilang o sinabi pa ng PNP Chief na handa rin ang kanilang hanay para tiyakin ang seguridad ng mga opisyal, panauhin at publiko habang isinasagawa ang SONA. Pinayuhan naman ito ang mga pulis na panatilihin ang maximum tolerance sa kanilang tungkulin. Hiniling din niya sa mga grupong magsasagawa ng protesta makipagtulungan sa mga otoridad at sundin ang mga umiiral na makapatakaran upang mapanatili ang kaayusan. Ayon sa PNP, wala silang namumonitor na seryosong banta sa seguridad na may kaugnayan sa SONA gayunman nananatiling naka-alerto ang kapulisan upang agad na tumugon sa anumang posibleng kaguluhan. Naka-full alert na rin ang hanay ng kapulisan at magpapatupad ng mas mahigpit na gun control measures. Samantala, magkakaroon din ng no-fly zone at no-drone zone sa ilang bahagi ng paligid ng batasang pambansa kung saan isasagawa ang talumpati ni PBBM. Tatlong grupo naman ang binigyan ng pahintulot sa Quezon City o ng Quezon City Government magsagawa ng rally sa Commonwealth Avenue, ang bagong alyansang makabayan na Sinlakas at Bitter Brighter. Nananawagan ng PNP sa mga organizer na protesta bantayan ang kanilang hanay laban sa posibleng manggulo. Iniutos na rin ng PNP Chief sa lahat ng pulis. Nakataas ang seguridad ng SONA. Gumamit ng body-worn camera sa iba pa mga recording equipment para matiyak ang pagiging transparent ng kanilang operasyon.

Samantala, hindi umano kontento si Senador Ruben Padilla sa aksyon ng Administrasyong Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa katiwalian sa flood control project ng pamahalaan sapagkat iilan pa lamang umano ang napapanagot. Sinabi ni Padilla na dalawa lamang umano ang gradong ibibigay ng niya sa kasalukuyang administrasyon dahil marami pa rin binabahang lugar sa ila malaking parte ng bansa. Binigyan din ng senador na dapat walang pinipili at bahid ng politikang isinasagawang investigasyon sa mga anomalyang flood control project. Iginit nito na namumulitika o pamumulitika ang dahilan ng pagkakakulong ng dalawang kasamahang senador na sina Jinggoy Estrada at Rodante Marcoleta. Samantala, maliban sa usapin ng flood control scandal, inaasahan rin naman ni Padilla na matatalakay sa State of the Nation Address ni PBBM ang epekto ng El Nino sa bansa, ang kauna-unahang eleksyon sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao at ang isyo sa relasyon ng Pilipinas at ng China. Habang iginiit ng senador na dapat ay matalakay sa Legislative Executive Development Advisory Council o LEDAC ang mga isyong kaugnayan sa freedom of information, ang panukalang pagbabawal sa mga 16 anyos pababa na gumamit ng social media. Sa balita naman sa ibayong dagat,

0: Ani mga tripulante na mga Vietnamese ng cargo vessel ang nailigtas matapos lumang lumubog ang kanilang sinasakyang na barko malapit sa kagitingan reef sa West Philippine Sea. Samantalang nagpapatuloy ngayon ang ginagawang search and rescue operation sa ilan pang mga sakay ng barko na nawawala. Ayon naman na sa Philippine Coast Guard, umaabot sa 6 na kargado o karagdagang tripulante ang kanilang nailigtas matapos lumubog ang Vietnamese cargo vessel sa Koi New Yen. May 62 crew members ang sakay ng naturang barko nang mangyari ang naturang insidente. Kasalukuyan 17 katao ang patuloy na pinaghanap ng mga otoridad. Nagsagawa naman ng search and rescue operation ng PCG sa utos o ng PCG kung saan ay ipinadala ang BRP Malapascua at isang aircraft mula sa Palawan para tumulong sa naturang operasyon sa mga nawawalang tripulante. Ginamit din ng mga otoridad ang search and rescue optimal planning system, isang teknolohiya na tumutulong matukoy ang lokasyon ng mga nawawalang tao para mapabilis ang kanilang paghahanap. Iniulat naman ng Chinese state media na ang rescue team ng China ay nakapagligtas na ilang Vietnamese na mga tripulante malapit sa tinatawag nilang Chinese Occupied Reef. Sa balitang pang-ekonomiya, target ng Department of Energy, ma-award ang centralized auction para sa mid-merit natural gas power plant sa ika-apat ng kwarta ng taong kasalukuyan. Nabahagi daw ng pagsisikap ng pamahalaan mapalakas ang supply ng kuryente sa bansa. Ayon kay Energy Secretary Sharon Garin, nakikipag-ugnayan ang kanilang tanggapan sa iba't ibang ahensya at Independent Electricity Market Operator of the Philippines para maisagawa ang bidding. Layunin nito ay hikayatin ang pagtatayo at pagpapalawak ng mga natural gas power plant na maaring gamitin kapag mataas ang demand ng kuryente. Paliwanag ni Garin na mas mabilis tumugon ang mga natural gas power plant kumpara sa mga coal-fired power plant. Kaya mas makakatulong ito upang maisaayos ang kasalukuyang supply ng kuryente, lalo na sa peak hour. Gayunman sinabi nito na mas mataas ang gastos sa paggamit ng natural gas kumpara sa coal. Bukod sa natural gas, pinabibilis din daw ng kanilang tanggapan ang pagpapatupad ng Renewable Energy Project, kabilang na ang Green Energy Auction 8 na nakatuon na sa mga proyekto sa Mindanao at ang Green Energy Auction 9 na nakalaan naman para sa Solar on Steel at Agri-Solar Project. Ayon kay Green, kasalukuyan na nilang inaayos ang kinakailangang kasunduan sa Department of Agriculture para matiyak ang pagiging maayos na pagpapatupad ng naturang proyekto. Sa balita sa larangan naman ng sports. Mapapalaban agad si Pinay sensation na tennis star Alex Iyala kay Olympic champion Xing Qin Wen sa first round ng Mubadala DC Open. Ito ang resulta ng idinaos na draw na inilabas kahapon. Si Xing, ang kasalukuyang world number 123 seed, ngunit nakarating sa career high ranking world number 4. Nauna nang nanalo ang 23-anyos na Chinese knitter sa 5 WTA titles at umentra sa finals ng Australian Open noong 2024. Si Xing ang tumalo kay Alex sa semifinals ng Asian Games noong 2023 sa Hangzhou, China. Naitakas ni Xing ang pinakamahirap na 6-1-6-7-6-3 na panalo laban kay Alex. Gayunman, nadesidido si Alex na makabawi kay Xing oras na mag-cross ang kanilang landas. Ito ang pagkakataon na magharap si Alex at si Xing mula noong 2023 Asian Games. At sumunyong kabuuan na paghahatid ng mga pangunahing balita ay tinampok ngayong umaga po ng Lunes 27 sa buwan po ng Hulyo 2026 sa mga himpilan ng 102.3 Joy FM sa probinsya ng Cotabato, 87.7 Joy FM Pangal Bay, Misamis Occidental at 105.7 Joy FM Davao Oriental. Kasama si James Palmahil. Ako naman si Tinig 4, Loy Rosario. Maraming salamat. Magandang morning.
1: Ang radyo mo, Joy FM.
2: We are back!
3: Back to the hits.
1: Joy FM. Buntag na Joy!
4: Buntag na Joy!

0: Na, anapunta. Mga kababayan, pastilan karong panahona, daghang kaigreklamo, labi na kani mga kalalakihan, batanon pa kaayom, naanay mga erectile dysfunction. Naay maingon mo, reklamo na ang asawa. Tungod kay wala na sila'y umoy. Gahatag yun mo og problema sa amua. Pero naning kamot mi nga masulbad ka na. Mauning naanata ka ron bag-o nga kapsul, kaning ganado kapsul. Tulok at tuig na mo ni giistudyohan para lamang gayod masulbad ang inyohang mga problema. Gawa sa panglabing-labing, kining ganado kapsul, makahatag yun pod ni og kaayuhan sa inyohang panglawas. Mabitaw nga babae o lalaki, pwede kaayuan ng ganado kapsul, mga kababayan. So, sulayan ninyo ang ganado kapsul. Unya, istorya himi, ha? Kung unsa ang resulta sa inyohang pag-inom ani. Oy, ganado kapsul yan! Naanapod na sa mga butika.
1: Sa panahon karon, daghan ang mga pagkaon nga lami. Apan, wala ta kahibalo kung makaayo nato. Busa, atong klarohon. Maniguro ta, human kaon, magkapita og Kopiyaki 7-in-1. Aron dili magdugay ang toxins sa atong lawas. Para healthy, Kopiyaki. Mapalit sa mga butika.
2: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo sa Baganga, New Pharmacia Prema, Alphate Pharmacy, Mara Drug Trade Corporation, sa Lambahon, Baganga, sa Noraline Pharmacy, 301 East Drug Store, M&L Pharmacy, sa Bakulin, Baganga, sa Mangornong Store, Mabel Store, Maricel Store, sa Purok Caimito, Rumi and Bing Store, sa Purok Tambis, Yen Store, sa Munisipyo sa Katiil, sa May Butika, Ayesha Brie Pharmacy. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nga sulayan ninyo.
3: Dito sa Joy.